0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, Jaja Melon!
4: The time now on FMR. It's 8:17.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Bongga Ka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 8:45.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality.
2: ACS! Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500!
3: FM Radio! The Vibes!
4: Ang lupet!
5: DJ Jaja Melon! Wow! Yummy!

0: Bongga Ka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 9:02.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
0: Maabot na 519,825 kabugos nga parauma ng parupangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture inos nga gimbabasihan nga listahan han mga paraguma nagahayupan parupangisdang ang iba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang hairap pag-uuma. Kundi in ang mga kwalipin pikado ngan pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ngan Filipino citizen ngan usa nga parauma farm worker o farm laborer para pangisda ngan agri youth para makapagparehistro ha RSBSA adi an mga pitad nga angay sundon. Una pakadto opisinan Municipal o City Agriculture ha ilugar ngan aro han RSBSA enrollment form nga digbutang an maging kikinahanglan nga impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman ngan han titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiteri ton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagproba barhan pagparehistro. Ang nasabi nga prosesong pagrehistro, involuntaryo nga waray bayad, sanglit pakatunangan magparehistro. Kay kung restrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum inhatag gaiyohan Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga stasyon.
5: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lang mga sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMEA.
0: Ano ang AMEA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMEA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito at mas mapatibay at masagan ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMEA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatataga ng AMEA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMEA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Biliran, ay ang AMEA Farmers Association na matatagpuan sa Barangay Union, Caibiran, Biliran. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay drought o tagtuyo, soil erosion, flooding and tropical cyclones, landslide.

0: and storm surge na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa very high vulnerability. Gumagamit naman ang magsasaka ng Climate Risk Vulnerability Assessment o CRVA maps upang matukoy ang pangunahing climate risks sa kanilang lugar, mga pananim na pinakaapektado at makakuha ng gabay sa Climate Resilient Agriculture Plan. Ilan sa mga intervensyon ng AMIA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang assorted vegetables, seeds, sweet corn, ginger rhizomes, pineapple suckers, sweet potato cuttings, peanut seeds, ube tubers, farm tools and equipment, mushroom spawns, soil inoculants, fertilizers, molasses, cultivator, generator, stainless tank, at weatherboard. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
0: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
3: Pero ano nga ba ang crop rotation?
0: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
3: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
0: At ano ang pakinabang?
3: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
0: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
3: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
0: Kaya, mga magsasaka,
3: huwag puro iisa.
0: Magpalit ng pananim.
3: Iikot ang pananim.
0: Aalagaan ang lupa.
3: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
0: Simpleng pagpapalit ng pananim.
3: Malaking tulong sa bukirin.
0: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

0: Wala silang masabi ng radio ang bed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
5: Ew.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Nanay Tessita, kasaan nga po kayo?
3: Santa Rita Farmer.
2: Kayo po ba nanay ay umiinom na ng ating rice coffee?
3: Matagal na po kaya buhay kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
2: Mm-hmm.
3: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
2: Mm-hmm.
3: Pinainom ko na rin siya. Mm-hmm. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung tiyan niya sumasakit.
2: Mm-hmm.
3: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: FM Radio! The Vibes!
6: Ang lupet!
7: Wow, wow, wow! Jajamelon!
8: Ewe?
9: You're my spicy mom!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaning baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na,
7: mag-DTX 500!
6: DTX 500!
7: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extract
6: na may pinakamataas ng ORAC value
7: na epektibo
6: sa pagpapababa ng blood sugar levels.
7: DTX 500!

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes!
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Everybody gets high sometimes, you know.

Hello! Isa magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to our show! Kumusta mos ginamos-mos-mos sa aton mga besties at mga ka-vibes nga da? Maupay nga agha iyong nga tanan. Welcome to Bida Ka Vibes, kung saan ikaw ako tayong lahat ay bida. At syempre, kasama pa rin po ang inyong bida bestie ng bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way on a wonderful Tuesday morning, oh, diba? Isa magandang umaga po ulit sa inyong lahat. I hope everyone's doing very, very well on a wonderful Tuesday morning. Sa ating mga ka-vibes dyan na nakahilata pa lang, no? Uy, mata, gising no! Ayaw hulata nga paglalambaho ni nanay. Anyways, mga ka-vibes, sali na po sa ating usapan, kwentuhan ngayong umagang ito. We will be revealing our Bida topic of the day later on. At alamin po kung magiging maswerte with our Bida scope. At alamin ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz with our Bida showbiz. Later on po yan. So keep me company, mga ka-vibes. Hanggang alas 12 po tayo ngayong araw na ito. Dito pa rin po sa inyong number one bit na radio station. That is 100.7 FM Artakloban, ang inyong ka-vibes sa solid sound trip. Balik muna tayo sa mga pangmalupitang tugtugan. Here's a song from Mackie, saktong-sakto on a wonderful morning na mumula.

0: Manila Ka-Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
3: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500! DTX 500!
4: Kamusta pong muli ang ating mga taga-subaybay? Welcome po sa ating programa, ang DTX 500 and
5: Mighty C
4: Health Alert. Kami ang inyong mga health patrollers. Ako si Ted Reyes at kasama pa rin natin si Doc Farlan Sindak. Kamusta, Doc Far?
5: Thank you, Sir Ted. Kamusta naman ang ating mga tagapakinig? Hopefully, nakainom na ng DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C, upang laging may protection tayo laban sa mga sakit.
4: Dapat lang. Doc Far, hindi lahat ng sakit ay makukuha po mula sa mga mikrobyo.
5: Tama ka dyan, Sir Ted.
4: Oo, ang ibang karamdaman kasi ay dulot ng unhealthy lifestyle, lalong-lalo na ang mga habits na nakakapagpahina ng iyong immune system.
5: Actually, Sir Ted, hindi ka naman basta-basta magkakasakit eh.
4: Oo.
5: Pag may disiplina ka sa pagkain.
4: Tama.
5: Ang sobrang pagkain lang naman ang dahilan kung bakit lumilitaw ang mga iba't ibang uri ng mga malulubhang sakit.
4: Exactly.
5: Karamihan sa mga lifestyle diseases kasi ay nagmumula sa sobra-sobrang pagkain ng matatamis, mga maaalat na pagkain, mamantika, processed foods, at kasama na dyan, Sir Ted, ang mga bisyo gaya ng pag-inom ng alak at paninigarilyo.
4: Tama, Doc Far. Anyways, ngayong araw, isa-isahin natin ang benepisyong maibibigay ng araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C, ang alkaline vitamin C para sa ating kalusugan.
5: Yes, Sir Ted. Importante ang araw-araw ng pag-inom ng DTX 500 at Mighty C.
4: Mm-mm.

0: GX500 at Mighty C talaga, Doc Far, araw-araw.
1: Tama, Sir Ted. Mm. Pag may problema ka pa naman sa blood circulation,
0: oo,
1: maaari itong humantong sa hypertension o ang pagtaas ng blood pressure,
0: mm-mm,
1: or stroke at heart problem. Take note po sa ating mga listeners, alam niyo po ba na mas marami po ang namamatay dahil sa baradong ugat kumpara sa cancer? Kaya ang araw-araw na pag-inom ng GX500 at Mighty C, the alkaline vitamin C, ang magpapababa ng chance sa magkaroon ng atherosclerosis o pagbaradong ng mga kaugatan.
2: GTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng GTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: GTX 500.
0: Mabibili sa mga butika. Ito pa, Dr. Paro, mm-hmm, pinoproteksyonan ng GTX 500 at Mighty C ang inyong atay.
1: Tama.
0: Ang tanong ay kung paano? Ganito po yan. Ang atay ang nagproproduce ng glutathione para sa ating katawan. Ito ang pinakapotent na klase ng antioxidant na tumutulong sa ating atay upang iwasan ang pagkasira nito dahil sa free radicals. Isipin mo yun, Doc Far. Kahit yung atay natin, alam nito eh.
1: Ang galing, no?
0: Oo, na kailangan natin ng antioxidant. Kung umiinom ka ng GTX 500 at Mighty C araw-araw, pinupukaw nito ang mga na-oxidized na glutathione upang muling magamit ng ating atay.
1: Tama ka, Sir Ted. Mm. Kaya dapat araw-arawin, ha? Ang pag-take ng GTX 500 at Mighty C. At itong glutathione,
0: mm-hmm,
1: ay isang strong antioxidant. Ang problema lang, Sir Ted, madali itong maubos.
0: Yun.
1: Kaya kinakailangan natin ang karagdagang antioxidant na makukuha natin sa pagkain ng prutas at gulay. Mm-hmm. At syempre, Sir Ted, mula mm-hmm din sa GTX 500 na may pinakamataas na antioxidant capacity. Samahan na rin ng Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: Yes, Doc Far. Naku, kapos na naman tayo sa oras, Doc Far.
1: Kaya
0: hanggang sa muli, ha, mga ka-DTX 500 at Mighty C Health listeners. Huwag nyo rin kalimutang magkape ng DTX Coffee Mix, ang paborito ng lahat, Doc Far. Mm. Ang kapeng nakakapag-detox sa katawan.
1: Ako si Doc Far Lansindak.
0: At ako naman si Ted Reyes. Kami ang inyong taga-patrol sa kalusugan, ang DTX 500 and
1: Mighty C Health Alert.
0: Nagsasabing, magandang kalusugan ay pagyamanin, huwag abusuhin. DTX 500.
4: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihin ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500.
0: Bibili sa mga
2: butika. DTX 500 Health Alert.
5: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
6: Ang lupet!
2: Para sa malinis na dugo,
0: DTX 500.
2: Para sa malusog na tay,
0: DTX 500.
2: Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
0: DTX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong paboritong Radyo 100.7 FM Arta Clubban, ang inyong ka-vibe sa Solid Sound Trip. Ang lupit, kasama pa rin po ang inyong bina-bestie ng bayan, DJ Boko J. Happy all the way. Hanggang alas 12 po tayo magsasama-sama for your favorite program, Bina Ka-Vibes. Ito na mga besties at mga ka-vibes, ang ating bida topic of the day. Saktong-sakto, no? If we broke up, what if? What if? Tungkol sa what ifs ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito. Besties, what is the biggest what ifs mo sa buhay mo? Alright. So yun po ang ating pag-uusapan ngayon. Ano ang biggest what if mo? Sali na po sa ating usapan. Send your thoughts, kasagutan with your shoutouts and song requests sa aming Facebook page. That is 100.7 FM Arta Clubban. Or you can also search DJ Buko J sa inyong Facebook. At iisa-isahin natin yung babasahin mamaya-maya. Keep your shoutouts and song requests coming. Dahil sa ngayon, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip. Dito pa rin po sa inyong nag-iisa at number one bet na bet na radio station, 100.7 FM Arta Clubban, ang inyong ka-vibe sa soundtrip.

0: Isang napakagandang morning ulit sa inyong lahat. You are still tuning in to your number one bet na radio station. That is 100.7 FM Artak Laban, ang inyong kabahan sa Solid Sound Trip. Ang lupit! Still with your DJ Buko J. Happy all the way on a wonderful Tuesday morning. Ayan, September 15, 2026. Oras po natin sa buong Pilipinas, mga kabahan. It's already 10:50. Saktong-sakto, no? Dahil saktong-sakto, ito na po ang inaabangan ninyong Bida Scope. Alamin po natin kung magiging maswerte or not so swerte tayo sa araw na ito dahil ang ating kapalaran ang magsisilbing gabay sa atin for today. Narito na ang Bida Scope for September 15, 2026. Umpisahan na natin sa ating mga ka-vibes na nagbe-birthday dyan ng August 23 hanggang September 23, Virgo! Susumpungin ka ng katamaran para maiwasan mag-ehersisyo hanggat lumabas ang pawis. Kung susundin ang payo, magiging masigla at kabigha-bighani. Ay, sana all! Lucky number mo for today ay lucky number 16 at color mo naman for today ay fuchsia. Fuchsia ka! Fuchsia do yung favorite. Lucky number mo for today. Ito naman, Libra naman. Ano yun? Libra naman po tayo September 24 hanggang October 23, mga ka-vibes. Kailangan mo ang tulong ng iba sa problema. Ang tamang payo ang makakalutas ng suliranin. Lucky number mo for today, lucky number 10. At color naman ay laban din. Laban dito, laban doon, laban din. Scorpio naman, October 24 hanggang November 22, mga kabibs. Pag-aralan na mabuti ang damdamin at saloobin tungkol sa kanya. Huwag magpadalos-dalos. Lucky number mo for today, 15. At color naman, eye color, yellow. Sagittarius naman, November 23 hanggang December 21. Sunod-sunod na po tayo. May nakaambang panganib sa relasyon. Ay, naku naman. Para maiwasan, huwag muna makikipag-date. Ay, lucky number mo for today, lucky number 18. At color naman ay ang kapatid ni Inigo Indigo. Capricorn naman, December 22 hanggang January 19, mga vibes. Mahihirapan kang makitungo sa mga taong nakapaligid, pero magiging masaya ka. Yun naman ang importante, diba? As long as you're happy, as long as hindi ka makakasagasa or hindi ka makakatapak ng ibang tao. Lucky number mo for today, lucky number 16. At color naman ay kulay rosas. Aquarius naman, January 20 hanggang February 18, mga kabibs. Hindi mapipigilan, hindi mapipigilan ng tukso na darating, pero ang sarili ay mapipigilan para hindi matangay ng tukso. Lucky number mo for today ay lucky number 4 at color mo naman ay color green, color green, kulay lumot. Pisces naman, February 19 hanggang March 20, mga vibes. Huwag biguin ang alok ng kaibigan dahil may mapapala ka. Maliban kung labag sa batas ng tao. Lucky number mo for today, lucky number 17. At color naman ay color Charmaine, color orange. Aries naman po tayo, March 21 hanggang April 19, mga ka-vibes. Ayan, dahil sa kakapusan, magiging sensitibo ka sa bagay na may kinalaman sa pinansyal. Lucky number mo for today, lucky number 18. At color naman ay kapatid mo sa mama, ocean blue. Mama mo blue, ocean blue. Mali! Taurus naman, April 20 hanggang May 20 mga vibes. Mababakas ang labis na kalungkutan sa mukha. Pag-aralan na mabuti ang damdamin. Lucky number mo for today, lucky number 18. At color naman ay color beige. Gemini naman, sa mga kapwa ko dyan, Gemini, mag-ingay. May 21 hanggang June 21 mga vibes. Kung may suliranin tungkol sa pag-ibig, aray ko. Madali kang makakahagilap ng tamang solusyon. Oy. Lucky number mo for today ay lucky number 6 at color naman ay magenta. Cancer naman, June 22 hanggang July 22 mga vibes at besties. May kapalpakan na magagawa kung hindi mag-iingat. Repasuhin ang dapat gawin. Lucky number mo for today, lucky number 7. At color naman ay color violet. At syempre last but definitely not the least, Leo naman po tayo mga vibes at besties. July 23 hanggang August 22. Huwag ka magtiwala sa mga kasamahan sa trabaho. May naghahangad ng pwesto mo. Lucky number mo for today, lucky number 12. At color naman ay color brown. Munti ko nang masabi yung dapat hindi sabihin. Mali! Yan po ang ating videos ko para sa araw na ito. Sa lahat po ng mga nagbo-birthday dyan, sa ating mga ka-vibes at besties na nagsa-celebrate ng kanilang mga milestone, especially birthday. Happy birthday po sa inyong lahat. Naway maging maswerte at maging masaya po ang araw nating ito. At mabuhay po kayo hanggang gusto ninyo. Ayan. Sali na po sa ating usapan for our Be the Topic of the Day. Ano ang biggest what ifs mo? What is the biggest what if mo? Ayan. Sali na po sa ating usapan. I-share na po ang inyong mga kasagutan. Thoughts about our topic with your shoutouts and song request sa aming Facebook page. Search lamang po 100.7 FM Artacloban or DJ Buko J sa inyong Facebook. Dahil iisa-isahin po natin yan later on. Mamaya-maya sa aking pagbabalik, alamin kung ano ang mainit-init na chismis sa loob ng show for our Be The Showbiz. Pero sa ngayon, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrack. Dito pa rin po, bago yan. Paalala lang sa ating mga ka-vibes na October 17 will be the Unfiltered Concert. Kasama po natin dyan ang biggest collaboration of the year dito sa Tacloban. Adi, Baby Dolls, Mapapaulala Ka with Baby Dolls, and syempre, the Nation's Girl Group, Beanie. Again, that's gonna be October 17 sa Tacloban City Grandstand. Kaya naman sa ating mga vibes na naghahanap ng tickets, you can visit the Enigma Facebook page or you can also go to their website, enigma.com.ph. Speaking of Beanie, meron tayong song with Beanie up next po yan. Pero eto muna ang ating oras sa buong Pilipinas. It's already 10:58. Magbabalik po tayo mga vibes.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS
1: FM Radio, the vibes.
2: Ang lupet.
0: I'm back once again. Here's a song from Beanie, Cherry on Top. Abangan po natin sila October 17 sa Unfiltered Concert.

0: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti. Power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Why
2: two.
1: Use papaya? Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na ini ma-check gamit ang RSBSA Finder bisan diri na kinahalan pumakadho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisita hala ang finder-rsbsa.da.gov.ph nga igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawo ng birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ng RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung rehistro Rado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hininga istasyon.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman, mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nababa babad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
6: FM Radio, the vibes!
7: Ang lupet!

0: polycotton. Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Madalas na pag-ihi,
4: paglabo ng mga mata,
3: at mamamanhid ng mga paa.
4: Baka
3: may diabetes ka na,
4: mag-DTX 500!
3: DTX 500!
4: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar,
3: sugar cane extra,
4: na may pinakamataas ng ORAC value,
3: na epektibo
4: sa pagpapababa ng blood sugar levels.
3: DTX 500!
5: FM Radio! The Vibes!
6: Ang lupet!
7: Narito na ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Ito na ang ating Be The Showbiz sa araw na ito. Kinumpirma ng aktres na si Bella Padilla ang relasyon niya sa tech entrepreneur at CEO na si Martin Tan. Sa isang casual interview, diretsahang tinanong si Bella kung couple sila at mabilis niyang sinagot ng yes. Ayon sa kanila, 8 buwan na ang kanilang relasyon at nagkakilala sila sa pamamagitan ng isang common friend. Ibinahagi rin ni Bella na gusto niya kay Martin ang pagiging adventurous at game nitong sumubok ng mga bagong bagay. Si Martin naman ang pinakagusto niya kay Bella ay ang kanyang brain at pagiging funny at beautiful. Si Martin ay sinasabing anak ng prominenteng banker na si Lorenzo Villanueva Tan na kilala bilang Mr. Turnaround sa banking industry. Ito na ang unang pagkakataon na hayagang kinumpirma ng dalawa ang kanilang relasyon matapos ang ilang buwang espekulasyon tungkol sa kanilang closeness. Yan po ang ating Bida Showbiz para sa araw na ito, September 15, 2026. Oras po natin sa buong Pilipinas, it's already 11:38 mga kabibes. Balik muna tayo sa mga pangmalupitang sand trip. Dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station, 100.7 FM Artacloban, ang inyong kabibes sa sand trip. Here's a song from Addison Rae, Aquamarine.

still tuning in to your number one Bet the Bet na radio station, 100.7 FM Arta Club, ang inyong vibes sa sound trip pang lupit with your DJ Buko J. Happy all the way on your favorite program kung saan ikaw ako tayong lahat ay bida, bida ka vibes. September 15, 2026, mga Abibes, bago tayo magpaalam sa araw na ito for our program, and babasahin muna natin ang ilan sa inyong mga kasagutan for our Bida Topic of the Day. Ano nga ba ang iyong biggest what ifs? Sabi dito ni Andrea ng Downtown Tacloban, parang may confession dito, no? Sabi niya dito, biggest what if ko ay si Mark. Ay, sino ba si Mark? What if hindi kami naghiwalay? Baka kami pa rin hanggang ngayon. Shout out sa you, Mark, wherever you are. Sabi yan ni Andrea ng Downtown Tacloban. Sabi naman niya, oy, sabi ni Paolo ng Sagkahan Tacloban City, biggest what if ko? What if tinuloy ko yung opportunity ko sa Manila? Pero siguro iba talaga ang timing. Shoutout sa mga friends ko na laging nagsasabi na kaya mo yan palagi. Okay, nice. Magandang ehemplo ang iyong mga friends. Thank you so much, Paolo. Ito naman, sabi ni Mika ng Magsaysay Tacloban City, what if daw nagstay siya sa barkada namin? Shoutout kina Carlo J at si Alfred. Miss ko na yung tambayan at tawanan natin. Ay, grabing relapse yan, no? Ito, last for today. Sabi ni Michael, biggest what if ko yung taong hindi ko pinili dahil natakot ako. Uy, nako naman. Ano ba to, mga love confessions ba ito? Shoutout daw kay Ken, sorry kung late ko nang na-realize. Take time to realize. Anyways, mga vibes, maraming salamat po sa inyong lahat for keeping me company on your favorite program, Bida Ka Vibes. Thank you so much. Samahan niyo po ulit ako bukas. Same time, 9:30 hanggang alas 12 po. Same channel. That's 100.7 FM Arta Cloban. Muli ako po ang inyong Bida Bestie ng Bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way. Sing live, love, freedom. Maraming salamat. Paalam. By the way, before leaving you, Let me iwanan ko po kayo ng kanta ni Adi. Saktong-sakto, kasama po natin siya this coming Unfiltered Concert, October 17, 2026 sa Tacloban City Grandstand. Ayan, Adi po for the song Tahanan. Oras po natin, 11:54, paalam.

0: hektarya. Mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
1: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
2: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
6: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
7: Sunrise. Mga impormasyong panggalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
8: R-I-S-E.
7: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
9: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligta sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot?

0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na misa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
1: Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
2: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
3: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
4: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladuntun ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand.

saan man dao po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating Balado Dunay. At diyan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Tawag po kayo sa ating po namang numero mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento dito po naman sa ating programa. Tawag lang po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa. Itawag nyo na po ang inyong po namang mga kwento. Muli, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

Tawag lang po kayo sa ating numero 0969-226-9623. Ang ating numero numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po sa ating programa, mga kaibigan, kung may mga nais po kayong ibahaging kwento. Dito po sa ating programa. Muli, gusto po natin pasalamatan yung lahat ng mga taga-Sariaya Quezon na pumunta po naman nung nakaraang Sabado para po naman sa libreng check-up and consultation. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At syempre pa, mga kaibigan, ang lahat din po na mga nakasama natin dyan, maraming salamat po sa inyo. Tawag po ngayon sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

Tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Diyan po sa DWDY. Kawayan City, Isabela, tayo po'y napapakinggan dyan ngayon. Sa lahat ng mga nakadudok po naman sa atin dyan sa Isabela, magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. And Sir John Carlo Peralta, nakikinig sa atin all the way from Isabela. Maraming salamat po naman. Watching from Jones, Isabela. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat dyan. Yung mga kababayan po natin sa Isabela na umiinom na po ng ating rice coffee, hello po naman sa kanilang lahat. At yung mga hindi pa po na nainom ng ating rice coffee, hello po naman sa kanilang lahat dyan. Maraming salamat po naman sa pagtutok po ninyo. Thank you very much po naman sa lahat ng mga kasama natin dyan. Siyempre ba, sa lahat po naman ng mga nagtatanong kung saan po mabibili yung ating rice coffee, sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar available po yung ating rice coffee, mga kaibigan. Basta yung lagi natin sinasabi, ha, yung paghahanap po ng ating po namang rice coffee para po naman hindi kayo magkamali. Hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. RISE po yung spelling.

Tandaan po natin yan, ha. Huwag po tayong magkakamali kasi masasayang po yung pera po natin kapag nagkamali tayo. RISE, nasa kulay gintong dilaw na karton yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 po, mga kaibigan.

Tawag lang po sa ating mga numero 0969-226-9623. Sabi dito ni Sir Edison Vea Palafox, yung mga ahente natin, pakisabi po na mabilis maubos yung stocks dito sa Kawayan, Isabela. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po naman. Sige po, at alam po ng ating mga ano yan, ng ating po namang mga deliveries. Namomonitor po nila yan. Pero maraming salamat pa rin po. Thank you very much.

Ivy na papakinggan din. Diyan po naman sa radyo natin o Jongan. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat dyan. Muli, 0969-226-9623 yung ating po naman numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

At tayo po yung napapakinggan din. Diyan po naman sa radyo natin, Buwak Marinduque. Sa lahat po ng mga nakaantabay din po sa atin dyan sa, ano, ha, sa Buwak Marinduque. At sa lahat po naman ng mga inaabot po naman ng signal natin. Hello po naman sa inyo sa mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee. Nako, simulan nyo na po. Available din po yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Sa mga butika na po na nandyan po sa inyong lugar, available na available po yung ating po namang produkto dyan. Sa radyo natin, Oriental Mindoro. Hello po naman sa kanilang lahat. Maraming salamat. Yung mga nakaantabay din po sa atin, dyan po naman sa radyo natin, Oriental Mindoro. Maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat. Eto, may katanungan tayo mga kaibigan. Sabi dito, magandang kalusugan Kuya Boy. 2 months ko na pong itinigil ang paninigarilyo ng biglaan. Ngayon na po, ano to? Lalo pong tumindi ang insomnia ko. May kaugnayan po ba yon? Pwede po ba akong uminom ng rice coffee? Pwedeng-pwede po. At dun po sa tanong po ninyo, ano po, kung pwede kayong uminom ng ating rice coffee, pwedeng-pwede po. At makakatulong po ito sa inyo sa problema po ninyo sa insomnia. Ito po ay dahil po sa napakarami na po natin mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee. Yung may mga problema sa pagtulog, sa tuloy-tuloy po at araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee, nakakatulong po ito na mabigyan po tayo ng napakaganda at maayos na tulog. Kaya po, araw-arawin po natin yung pag-iinom po nito, yung ating rice coffee, mas maigi po na tuloy-tuloy, ano po, at araw-araw yung pag-iinom po natin ng ating po ng mga rice coffee at matutulungan po tayo nito. At yung tanong po ninyo kung may kaugnayan po ba ito doon sa biglaan po ninyong pagtigil ng paninigarilyo, maaari po may kaugnayan sapagkat yung insomnia o yung hindi makatulog, isa po sa mga karaniwang nararanasan sa mga taong tumigil daw po sa paninigarilyo. Ayon po yan sa mga pag-aaral. Ano po? Subalit ang napakagandang balita naman dyan ay yung sintomas pong ito ay mawawala rin po ng kusa. Lalo na po kung sasabayan po ninyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee. Ayon po sa mga dalubhasa, ano po, sinusuportahan po nila yung desisyon na ganyan na itigil na po yung paninigarilyo at sana daw po ay maituloy-tuloy po yan. Diba? Ano po yung mga pwede natin gawin bukod po sa pag-iinom ng ating rice coffee bago tayo matulog at sa buong maghapon dapat makadalawa, tatlo, apat na sachet tayo ng ating rice coffee. Hindi lang po doon para gumanda yung tulog po ninyo, kundi mapaganda rin po ang inyo po namang resistensya, yung inyo po namang kalusugan. Ang mga pwedeng gawin, huwag tayong iinom ng alak daw. Sabi po ng mga eksperto, huwag iinom ng alak sapagkat nakaka-apekto pa rin po ito sa pagtulog. Iwasan din yung pag-inom ng mga high energy drink. Yung mga iniinom para, 'di ba? Para pagpawisan, yung mga energy drink. Mag-exercise tayo kung maaari. Kung ikaw po ay nagtatrabaho, ang paglalakad-lakad o isang workout o jogging pagkatapos po ng trabaho bago kumain ng hapunan, isang mabisang paraan para mas makatulog ng mahimbing. Ano po? At syempre, yung pong pag-iinom ng ating rice coffee, huwag po ninyong kakaligtaan.

Napakahalaga po mga kaibigan ang tulog sa atin po namang kalusugan. Ano po? Lagi ko pong sinasabi, ang pagtulog po ay isang napakahalagang gawain na kailangan po ng ating buong katawan para gumana po ng maayos ito. At isa po yan sa mga nagagawa po ng ating po namang rice coffee, yung mabigyan po ng sapat at mahimbing na tulog ang isang tao. Napaka-importante po niyan sa ating po namang katawan. Napaka-importante po niyan sa ating po namang kalusugan. Sabi nga natin, kapag tayo pinatutulog, ito po ay kalagayan po ng ating katawan kung saan bumabagal o humihinto yung paggana ng ilang sistema ng ating katawan. At tanging ang ilang pinakamahalagang sistema na lamang ang nananatiling gumagana tulad po ng paghinga at pagdaloy po ng dugo. Ang sapat po na tulog na nasa tamang oras ay makakatulong po ng napakalaki sa pagpapanatiling malusog ng pag-iisip at maayos na paggana ng sistema ng katawan, habang ang kakulangan naman po nito ay sabi po sa mga eksperto, makakaapekto ng malaki sa pang-araw-araw na gawain at maaaring ikapahamak pa po, po natin. Subalit, yung pong kakulangan ng tulog naman ay maaaring magkaroon po ng masamang epekto po sa kalusugan. Ano po?

pangkabuang kaalusugan nga po kasi po natin, ano po, at yung pagana po ng ilang bahagi po ng ating katawan, gaya po ng puso, dugo, atay at bato, ay konektado pa rin po sa sapat na tulog ng bawat individual. Mas tumataas po kasi daw yung posibilidad na pagkakaroon po ng mga karamdaman sa mga bahaging gaya po ng stroke, atake sa puso, mga problema po sa bato at atay, alta presyon at diabetes kung hindi po sapat yung tulog na nakukuha sa bawat araw. Kaya po makakatulong po yung araw-araw po na pag-iinom ng ating rice coffee, mga kaibigan. Kaya nga po lagi nating sinasabi, ang ating rice coffee ay napakaigi po para doon sa may mga problema po sa pagtulog. Yung pong insomnia na tinatawag po natin, mga kaibigan.

At ang sagot po mga kaibigan doon po sa paano makaiiwas ano po sa insomnia o yung hirap sa hirap po sa pagtulog mga kaibigan, nakasalalay po sa mabuting pamamaraan ng pagtulog at pamumuhay sa pang-araw-araw. Kinakailangan sundin po yung regular na pag-ehersisyo, yung pagiging aktibo po kasi sa umaga ay makakatulong po sa pagkakaroon ng mas mahimbing na tulog po sa gabi. Bawasan po yung siesta o pagtulog po sa hapon. Bawasan din po yung pagkonsumo ng mga pagkain at mga alcohol na yan at tumigil po sa paninigarilyo. Mga bagay pong ito ay nakaka-apekto po sa mas madaling pagtulog kaya't mas mainam po na maiwasan po yung mga bagay pong ito. At kailangan din po natin na panatilihin ang tamang oras ng pagtulog, gayon din ang paggising sa umaga.

0: Available po mga kaibigan ha, ang ating rice coffee sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Available po yung ating rice coffee sa mga butika na yan. Pwede po rin yung ipagtanong-tanong. May caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang tanagi po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Melinda Juno po.
0: Ano pong pangalan?
1: Melinda Juno.
0: Merlinda.
1: Oh, okay.
0: Apo, taga saan po si Nanay Merlinda?
1: Taga Dumalag, Capiz.
0: Dumalag, Capiz.
1: Apo.
0: Apo, ilang taon na po si Nanay?
1: 63 po.
0: Okay, umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Opo, opo. Napaganda sa katawan talaga po kasi pag uminom po ako, pinapawisan talaga, maraming pawis.
0: Ay, galing.
1: At magaan yung katawan po.
0: Tama po yun. Tama po yun. Very good po. Malakas po yung katawan po ninyo sa pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay.
1: Opo, aprobado po kasi maganda yung katawan ko kasi nanok agad yung rice coffee na iniinom ko po. Masarap sa katawan.
0: Very
1: maganda,
0: good.
1: Maganda, magaan sa katawan mo.
0: Tama po. Ano ba po yung ibang napansin po ninyo nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Ang ano ko napapansin ko po yung mga paa ko bang may yun, ano ka, tasyon nyo. Gumagaan.
0: Opo. Kayo po ba ay ano? Kayo po ba ay ilang beses na umiinom ng ating rice coffee sa isang araw?
1: Ano po, 1 or 3 times or 4, minsan 4 times eh, kasi na kaya na yan kung uminom ng rice coffee kasi maganda sa katawan ko. Pag uminom kasi ako, magaan kasi napapawisan po ako.
0: Very good po. Maraming salamat po naman sa inyo at malaking bagay po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee bukod po sa inyo?
1: Yung asawa ko po, umiinom din siya. At saka yung anak ko niyan, kaya anak, umiinom din siya, magaan daw sa katawan nila.
0: Magaan.
1: Magaan din yung mga katawan nila. So, masarap silang magtulog. Yun, sa pagtulog, maganda rin pagtulog nila.
0: Very good. At saan po kayo nabili ng ating rice coffee, Nanay?
1: Dito po sa, ano, sa Super Key Pharmacy.
0: Apo. Hindi po nauubusan dyan sa inyo?
1: Hindi po. Kasi mayroon din sa May Excel Pharmacy. Mayroon din sila sa B-Boy Pharmacy. Pero ang binibilihan kung mura-mura po, yun ako bumibili sa ano, Super Key Pharmacy. Kasi yung isang box po, 175 lang. Pero sa kabila, yung isang, ano, yung 200. Kaya doon ako bumili sa Super Key kasi maano siya.
0: Mura. Tama. Opo. Very good po yun. At, Nanay, natikman nyo na po ba yung ating po namang 25-in-1?
1: Hindi pa po. Yung 14 pa lang yun.
0: Yung 14-in-1 plus 1 pa lang. Opo. Sana po matikman nyo rin po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, Nanay.
1: Opo.
0: Sana matikman nyo rin po yun. Opo. Kasi napakasarap po noon at the same time, pareho din po yung epekto po noon sa ating kalusugan. Napakaganda rin po noon sa ating kalusugan, Nanay. Okay po.
1: Sige po. Salamat po.
0: Maraming salamat din po sa inyo at sana po ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Huwag po ninyong ihihinto, Nanay. At ikwento po natin sa iba nating mga kababayan para yung iba nating mga kababayan ay matulungan din ng ating po namang rice coffee.
1: Gine-share ko mga sa nakakilala ko eh. Sabi ko mag-rice coffee ka kasi masagaan sa katawan at masarap.
0: Tama.
1: Tinignan din ano rin yun. Kasi dito sa Dumalag, Capiz, sa Boy,
0: Opo.
1: Nag-ihilot din ako. Nag-ihilot ako, nagmamasagsa ako.
0: Ah, very good.
1: Kasi yung mga tabo ko sa dito, nishare ko yung rice coffee mo.
0: Thank you.
1: Kasi niya, sabi niya, sige, manami yun. Sabi niya, okay, masarap yan. Sabi ko, magaan sa katawan. Sabi
0: Tama
1: ko.
0: Po. Very good po yan. Tama po yan. Nanay, ano po yung masasabi nyo sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig sa atin, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
1: Sana, tikman din nila tulad ko, tinigman ko, masarap na sa katawan, pagaan, at mag-uminom ka, mapawisan ka talaga kaya kasi maganda sa katawan, sa loob ng katawan. Mm-hmm. Kaya kailangan mag-inom kayo ng rice coffee.
0: Thank you very much po, Nanay. Nanay, maraming salamat po sa inyo. God bless po. Thank you.
1: Thank you po.
0: Salamat po sa inyo. Bye-bye po, Nanay. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Thank you po, Kuya Boy.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Ang kaibigan, yan po si Nanay Merlinda ng Capiz. At wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli, na pagsasama-sama po natin sa ating baladong tunay tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Si Nanay Elsa ng Pili Camarines Sur.
1: Nanay Elsa po ng Pili. 61 po. Arang mahina po ang ating katawan saka masakit ang mga ano po. Ito ay nilipod po. Madali po akong masagot. Kasi po sabi ko baga sa inyo noon na ako na-stroke. No? Tapos po, uminom na po ako ng rice coffee. Kinaumagahan nang tumawag ako sa inyo. Tapos inaano ko po, inoobserwan ko po kung ano talagang pagbabago sa aking katawan. Ngayon po, naramdaman ko para po akong sumiglan. Tapos po, nakakapag pagkain na po ako ng baboy ko araw-araw. Bihiran akong makalakad hanggang doon sa ano pulungan ng baboy ko. So, ngayon po, nang uminom na ako ng rice coffee, malakas po ako. Lagi po akong pumupunta doon sa pulungan ng baboy ko yung umaga sa kahapon. Kaya po, ngayon, nagpapatunay po akong talagang maganda talaga ang rice coffee sa katawan ng tao.
2: Kayo nang humusga. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Available sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Wala silang masabi ng radio update kapag sa malupet.
1: Barber at masahis, sama mo pati artista. FM radio update kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio the vibes.
3: Arangkada 12:30. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 12:30. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada 12:30. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa inyong pananghalian. Arangkada 12:30.
4: O pangatak mga sinirangan, Visayas, ngayon siya ng Tacloban sa Tiyembre 15, ito'y 2026. Ngayon Martes ng Adlaw, na ito sa Bugo sa Pilipinas, alas 12:39.
5: Live kita nga nakikita na YouTube channel ngayon Facebook pages sa Narangkada Balita ngayon PRTV Tacloban. Ako'y Sylvia Alvero Abadingo.
4: Ano ko naman ni Noel Yogo, ngayon ato rin papadangat ang mga presko ng magpasong ang mga natisya ng oras ngayon aton na mga laray uluhan. Aton siyaan nga headline, Botosaya maluso kon maluso basila, ni himunya ng adlaw matapos maundang mahitugod ang pre-shaded ballots issue.
5: Samtang aumento ang produkto petrolyo, igin papanawagan na aumentuhan ang pasahe. Transport strike, waray matatabo.
4: Representative Romualdez, ginrerespeto itong desisyon ng Sandigan Bayan.
5: Samtang 17.68 billion nga priority projects, ginendorse itong RDC para itong Eastern Visayas.
4: Nga naman ito na itong mga laray uluhan, masunod naman ito na itong mga katukiban. Na ito naman siyahan nga natisya yan ang oras sa pagaganapin naman ngayong araw ang botohan sa Maluso, Basilan matapos na maantala kahapon dahil sa issue ng pre-shaded ballots. May-ari naman ng dalawang sasakyan na sinira ng grupo ng kalalakihan tukoy na ng mga otoridad. Ating alamin ang kabuuan ng report nito mula kay Noreen Igonia live mula sa Cotabato City. Go ahead, Noreen.
6: Yes, matapos maantala ang botohan kahapon, Desyembre 14, dahil sa pre-shaded ballot sa bayan ng Meloso sa Basilan, ngayong araw, Desyembre 15, itutuloy ang eleksyon ng bayan o sa bayan. Ayon sa report, dumating na sa Meloso ang mga reprinted ballots mula sa Manila alas 9:30 kagabi. Alam na rin ito ng mga electoral board na mai-extended ang trabaho nila hanggang ngayong araw. Natatandaan na na-discover nga nasa 36 mula sa 68 presinto ang nakuhanan ng pre-shaded ballots kaya isinailalim ang lungsod sa COMELEC control. Habang sa Cotabato City naman, kilala na ng mga otoridad ang may-ari ng dalawang sasakyan na nakaparada sa labas ng paaralan na sinira ng grupo ng kalalakihan matapos makitaan ng mga baril. Ang mga may-ari ng sasakyan ay di muna pinangalanan ng pulisya. Kagabi din ay nasa mahigit 20 kalalakihan ang hinarang ng checkpoint ng Marines dahil umano nga nakitaan ito na may bit-bit na mga baril. Sa ngayon ay wala nga naitalang kaguluhan na dito sa Cotabato City. Yan muna ang latest mula dito sa Cotabato City. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Alright, maraming salamat Noreen Igonia. Samtang aumento naman ang presyo produkto petrolyo, igin papanawagan nga aumentuhan itong pasahe. Transport strike, waray naman matatabo. Pamatian natin itong report ni Jay Barion.
7: Stand upper. Inimahuman nga igpadulot na yun ang adlaw ang panibago nga aumento ha presyohan pira nga produktuhan petrolyo dara nga duro na nga pakuri haira ang haros sa gunsun nga paghinitaas ang presyohan maong produkto partikular ang diesel ng gasolina nga haros waray na daw nira may nahiyo uli. Epektibo yun ang adlaw Martes ang aumento ha gasolina ha 5 pesos ngan 68 centimos sa kada litro, diesel 4 pesos ngan 31 centimos sa kada litro, ngan 4 pesos naman ngan 62 centimos sa kada kada litrohan kerosene. Mangud sumala hamang ini nga kulang na ang 12 pesos per liter nga fuel subsidy ha mga kwalipikadong jeepney nga UV Express driver. Sanglit arapahan mga ini tugutan na ang 2 pesos nga dugang hapamasahe. SOT 1 ginlalauman nga makakaapekto pa ini ha presyohan padayon naman nga paghamubuhan piso kontra dolyar nga harus umabot na ha 63 pesos sa kada dolyar. Nga ni kakulop, nagsarado ang baliw ay han piso kontra dolyar ha 62 pesos nga na 86 centavos. Sanglit, dire may kakalirong nga may daliwat pirang atindahan ang argumento han ira mga paninda tungod hininga domino effect. Jay Barion, Arangkada, Balita.
4: Arangkada. Samtang later representative Martin Romualdez ginre-respeto naman itong naging desisyon itong Sandigan Bayan. At itong report ni Don Leandro Chu.
8: Nadindugan ni later representative Martin Romualdez nga iyain inosente habang ay ginbabatak na issue may kalabutan na flood control scandal. Ginigunan liwat ni nga aatubangon niyan kaso inwaray inuman ng mga pabor kataliwanan mando ang Sandigan Bayan na nga madetenera niya BJMP tiga nga Cardinal Santos Medical Center. Sumulakan Romualdez, yun pag-ibaha ha kustodiya ha iya iya ginmementinar aniya posisyon nga hiyain waray kalabutan hamao nga issue. Gipasalamatan naman niyan mga espesyalista nga komita ha iya nga nag-evaluate haniya kaimtang panlawas kataliwan madiagnosin magkadure dilain nga sakit man nga ni kaopera hilay niya kasing-kasing nga nakalabay nga tuig 2024. Kumpiyansa naman niya nga magawas ang kamatuuran hamao nga kaso. Halain nga bahin nagbayag naman hinulos nga suporta San Miguel Leyte Mayor Norman Sabdao kan Romualdez usan mao nga bunto ha minayuyuhan kongresista. Hapag ginahulos nga suporta gyapon ang ginpapakita itong mga taga Primero Distrito ng Leyte hininga kaimtang hanmao nga kongresista. Live nga nagkatag report, Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
5: Arangkada! Samtang 17.68 billion nga priority projects ay ginindoro si itong RDC para itong Eastern Visayas. Pamatian natin ininga report.
9: Igin indoroso ha ikatulong quarter and full council meeting ang Regional Development Council kon RDC ang top 30 nga priority project sa Eastern Visayas nga nagkakantida din sobra si 17.6 billion pesos ang mga proyekto. Magtatarget ang mga importante nga panginahanglan ng rehiyon sugad ang transportasyon and connectivity, health services, agrikultura, irrigation, disaster resilience ng pagpauswagan mga industriya. Laki pa top 10 ang blue economy reinvigoration in the Visayas o Bluer Visayas. Panuyo nga mapausbog ang pakabuhi nga nakasandig hadagat. Pati gyapon ang expanded Abaca Development Project, mga health projects, sugad ang Cancer Care Center, DOH Treatment and Rehabilitation Center hadulag Leyte. Ngayon mga pagpausbog ang mga hospital sa Marangan Leyte. May da proyekto gyapon para flood mitigation ngayon drainage system akat Balogan City. Upod ang mapping han foreshore areas. Tututukan liwat an environment and livelihood pinaagin circular economy innovation hub na magagamit a pet waste para maghimon third printing filaments. Samtang ang iba pang priority projects na katutuka disaster response, social services, technology, agrikultura ng public safety. Lakip din yan DSWD satellite warehouses sa Katarman, Northern Samar ng Baybay City. And Project Andam, ngayon proposed Eastern Visayas AI Center for Building Readiness in AI. May mga proyekto gyapon para agrikultura, sugad ang modernization ng integrated research network ng mga irrigation projects sa Northern Samar ng Eastern Samar para naman na transportasyon. Ginindorso ang mga proyekto para pagpauswag ang airport sa Borongan City, biliran ng Giwan Eastern Samar. Nakip ang mga fishport project sa Makruhon ng hinundayan na Southern Leyte. Samtang public safety, nakip ang bagong Ormoc City Jail Female Dormitory, Northern Samar Provincial Mobile Force Company ngan buntok fire station. Ang top 30 priority projects in igpipresentar ni Wata 4th Regional National Investment Programming kon ARNIP Dialogue nga plano hinibuhaton niya nga Septiembre ha Dialogue. Magtitirok ang mga local government unit, national government agencies, state universities and colleges ngan iba pa mga development partners. Panuyuhin nga maharmonize ang mga planuhan rehiyon ngan ang national government ngan makilala kunha initong mga proyekto ang posible makasulod ha government investment program. programming and 17.68 billion investment in ginhingita hitong RDC nga mahimo maging konkreto nga mga proyekto para mas maupay nga kinamuhi hitong mga tawo sa Eastern Visayas. Silvia Abadingo, Arangkada Balita.
4: Samtang iningita naman yan na itong PSA nga nakaapekto hiton inflation rate at sinirangan Visayas itong epekto ng El Nino phenomenon nga sugad man itong aumento ha presyo itong krudo at itong report ni Jay Barion.
7: Nanguna ang housing, water, electricity nga iba pang added fuels sa mga main contributors han August 2026 inflation rate at sinirangan Visayas na umabot sa 8.4% base sa datos sa Philippine Statistics Authority Regional Office 8. Sinundan han alcoholic ng tobacco has 7.7%. Food ng non-alcoholic beverages has 7.6%. Clothing and footwear has 2.5% ng iba pa. Sumala kan PSA Director Wilma Pirante ang probinsya han Samar ang nakahipatikin pinakataas ng inflation rate. Kung ikukumpara ha ibang mga probinsya ng rayon has 12.7%. Sinundan han Biliran ha 11.8%. 9.8% ha Northern Samar, 8.1% sa Southern Leyte, Eastern Samar 7.6%, Leyte 6.9%, kan Tacloban City 3.8%. Ha inisyal nga pag-istudyo han Department of Agriculture aid na obserbaran nga usahan ira nakita nga rason han hataas nga inflation ha maong dapit. An epekto han El Nino ngan padayon nga pag-umento han presyo han krudo hapan kalibutan nga merkado. Hininga epekto posible nga maghingulang hin lokal nga supply ha produksyon han palay ngan produktuhin mga utanon labi pa nga ining kalamidad imposible pa magiha sunod nga tuig salit pira na nga mga mitigation procedure ito nya na kinihimuhan DA ngan iba pa nga gintungdan kumo pangandaman naman han magiging durong epekto han ginkakabarakan nga very strong El Nino ilabi ha sektor han agrikultura. Jay Barion, Arangkada Balita.
5: Arangkada. Samtang kako lang nga naman hilingkuran ng han-eskulahan na Villaba South na sulbaran magdunar itong LDS in sobra 700 ng mga armchairs sugad man medical equipments nga itong era RHU. Pamatian naton ini nga report.
9: Nigin indoroso ha ikatulong nga quarter and full council meeting han Regional Development Council kon RDC ang top 30 nga priority projects sa Eastern Visayas nga nagkakantida din sobra 17.6 billion pesos ang mga proyekto. Magta-target ang mga importante nga panginahanglan ng rehiyon, sugad ang transportasyon and connectivity, health services, agrikultura, irrigation, disaster resilience ng pagpauswagan mga industriya. Laki pa top 10 ang blue economy reinvigoration in the Visayas o bluer Visayas. Panuyo nga mapauswagan pakabuhi ng nakasanding hadagat, pati Gyapon ang expanded Abaca development project, mga health project, sugad ang cancer care center, DOH treatment, and Rehabilitation Center Hadulag Leyte. Ngayon mga pagpauswag ang mga hospital sa Marangan Leyte. May da proyekto gyapon para flood mitigation ngayon drainage system akat Balogan City. Upod and mapping han foreshore areas. Tututukan liwat ang environment and livelihood pinagin circular economy innovation hub nga magagamit a pet waste para maghimon third printing filaments. Samtang ang iba pang priority projects nakatutukan disaster response, social services, technology, agrikultura ng public safety. Nakip din yan DSWD Satellite Warehouses sa Katarman, Northern Samar ng Baybay City, and Project Andam ng proposed Eastern Visayas AI Center for Building Readiness in AI. May mga proyekto gyapon para agrikultura, sugad ng modernization and integrated research network ng mga irrigation projects sa Northern Samar ng Eastern Samar para naman na transportasyon. Ginindorso ang mga proyekto para pagpauswag ang air Port Haborongan City, Biliran ng Giwan Eastern Samar. Lakip ang mga fishport project sa Makrohon ng hinundayan na Southern Leyte. Samtang public safety, lakip ang bagong Ormoc City Jail Female Dormitory, Northern Samar Provincial Mobile Force Company ng Buntok Fire Station. Ang top 30 priority projects in ipipresentar liwata 4th Regional National Investment Programming kon ARNIP Dialogue na plano hinibuhaton niya nga September. Ha Dialogue, mag itirok ang mga local government unit, national government agencies, state universities and colleges, ngan iba pa mga development partners. Panuyohin nga ma-harmonize ang mga planuhan rehiyon ngan ang national government ngan makilala kung hain itong mga proyekto ang posible makasulod ha government investment programming. Ang 17.68 billion investment in ginhingita itong RDC nga mahimo maging konkreto ng mga proyekto para mas maupay nga kinamuhi itong mga tao ha Eastern Visayas. Silvia Abadingo, Arangkada Balita.
3: Arangkada Police Report.
7: Usa nga mangirisda ang paslaki na presuhan mao man ini mapalitanin usa nga pakete ang ginaaligar sa Cebu haginhimo nga anti-illegal drugs operation han station drug enforcement unit han Tan-awan Municipal Police Station kaupod ang Tacloban City Maritime Police Station ngan Provincial Intelligence Unit han Leyte Police Provincial Office dito sa Barangay Sakme Tan-awan Leyte. Ang suspect ning kilala kan alias Randy 42 anyos usa nga street level individual nga residente han sabi nga lugar. Sumalaan hepe han Tan-awan MPS nga labot lamanggod han napalit ha suspect in may dapa ini nakuha nga ibang gamit ha posisyon han suspect kalakip na ang pera pa nga pakete han ginaaligar Cebu. Ang mga nakumpiskar nga mga gintutuuhan Cebu in ginbaba na bana nga 1.3 gramos ang kabugaton nga nagkakantidad hin 8,840 pesos. Hi alias Randy in gindarang at Tan-awan Municipal Police Station para han sakto nga disposisyon nga ini nakatalaan o matubang hin kaangayan nga kaso. Dan Kirk Kiyaza, Arangkada Balita.
3: Arangkada. Arangkada Weather. Arangkada Weather Update.
4: Isang tropical cyclone kung maraot nga panahon ito gibabantayan ang pag-asa gawas itong Philippine Area of Responsibility kundi ang uri nga nasipatan na karoon nga 2,675 kilometro tika nga sinirangan ng Eastern Visayas nga may nakakusgun itong hangin nga naabot a 55 kilometro kada oras si Rania Centro ng pagsurusubas kong hangin nga naabot liwat a 70 kilometro kada oras nagyo sinipan norte-norte sinirangan na kalaksing 15 kilometro kada oras. Mahitugod naman itong easterly sin magkakamyadan o sayang nga madampo nga kalangitan nga may napuro-puro nga paguran itong Batanes nga Babuyan Islands. Samtang itong Metro Manila nga iba pa nga parte itong nasod kalangit na itong bugos sa sinirangan Visayas. Yan magkakamyadan o sayang nga madampo nga kalangitan labot na lahan mga puro-puro nga paguran. Dara naman itong epektohan localized thunderstorms. Salamat to naging kabugusan na naton mga notisya yan ang oras.
5: Para hiton kadugangan nga impormasyon nga magpasong ang mga balita, bisitahalan Facebook pages sa Arangkada Balita ng PRTV Tacloban.
4: Pwede niyo makita nito na Arangkada YouTube, search lang PRTV Tacloban, like ito, mag-subscribe nga, click ang notification bell para maging updated na naton mga pinakabagong mga videos.
5: Ako'y Sylvia Alvero Abadingo.
4: Nga na ko naman inuha liyogoy, masunod naman itong Unsent Heart and Vibes ni DJ Papi Abicado.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi alupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, kabibes!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: This is your number one favorite Kavay sa Soundtrip, 100.7 FM Marta Cloben ang lupet. And of course, it's your Papi ng Bayan, DJ Papi Abicado, checking in for the program and sent heart and vibes. Samahan ako till 3:30 in the afternoon, isang hapong puno ng mapagdamdaming kwento at kanta. Diba? Taray na mapagdamdamin. Napakalalim. But anyway, be with me mga ka-vibes till 3:30 because hatid ko sa inyo ngayong hapong ito ang ating mga senti songs na para bang may pinagdadaanan ka kahit wala naman na talaga. Diba? Kahit nakapag-move on ka na, pero diba, hayaan natin na ipaalala sa atin through the songs. Diba? Through these songs, kung gaano tayo nasaktan at naghilom na ngayon. Diba? And of course, later on sa aking pababalik, we'll be reading you our unsent story of the day. Kaya naman abangan yan for your shout-out, song requests, and greetings. Ako, isend na yan sa ating Facebook page. That's 100.7 FM Arta Cloban. And I'll be happy to read that later on all for you. Paano ba yan? Walang iwanan until 3:30 in the afternoon. Dito lamang yan sa programang Unsent Heart and Vibes. Only here sa your number one ka-vibes sa Soundtrip. This is 100.7 FM Arta Cloban. Ang lupet.
1: FM Radio, the vibes.

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaning baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
2: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
3: FM Radio! Good vibes!
4: Ang lupet!

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi alupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: This is still your number one favorite Kabal sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. And of course, this is still Unsent Heart and Vibes till 3:30 in the afternoon. Alright, para I guess oras na para basahin ni Papi Abicado ang ating Unsent Story of the Day. Dear Papi Abicado, hindi ko alam kung ano ba talaga kami. Hindi naging kami, pero hindi rin naman kami basta magkaibigan lang. Araw-araw kaming magkausap. Siya ang una kong hinahanap paggising ko at huli kong kausap bago matulog. Alam niya mga pangarap ko, takot ko at mga kwentong hindi ko kayang sabihin sa iba. Unti-unting nahulog ako at akala ko siya din. Pero isang araw, bigla siyang nawala. Hindi na siya nag-reply, hindi na sumasagot sa tawag, hindi na nag-online. Lahat ng messages ko delivered lang. Wala man lang scene, walang paliwanag, walang paalam. Pinilit kong isipin na, baka busy lang, baka kailangan lang ng space. Hanggang sa dumating ang mga buwan na wala pa rin siyang paramdam. Ang sakit palang mag-ghost, Papi. Mas masakit pa kasi wala kang dahilan kung bakit ka iniwan. Hanggang isang araw, nagkaroon ako ng lakas ng loob na hanapin siya sa Facebook. Doon ko nakita ang post ng pamilya niya. May kandila, may larawan niya, at may salitang rest in peace. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi pala niya ako iniwan. Hindi pala siya nagsawang kausapin ako. Hindi pala akong problema. Ang totoo, wala na pala siya. Hanggang ngayon, may mga pagkakataong sinusulat ko pa rin ang pangalan niya sa search bar. Minsan, gusto ko pa rin ikwento kung kumusta na ang araw ko. Minsan nga, gusto ko pa rin marinig ang boses niya kahit alam kong imposible na. Papi, paano ba mag-move on sa isang taong hindi naman naging akin, pero habang buhay ko nang hindi makakausap ulit? Nagmamahal at nangungulila, Meryl. Hi! Ang lungkot ng kwento ni Meryl, mga ka-vibes, no? So si Meryl ay may nakausap online, diba? At okay naman sila, walang pinag-awayan, walang anything. Pero bigla na lang hindi siya kinausap ng taong mahal niya. Umabot ang buwan na walang paramdam, kaya naglakas ng loob siyang isearch sa Facebook ang pangalan ng taong yon. Yun pala, hindi lang nawala sa buhay ni Meryl, kundi nawala na din sa mundong ito. Nako mga ka-vibes, kung kayo ay may advice or may opinion patungkol sa ating Unsent Story today, nako, isend na yan sa ating Facebook fanpage. It's 100.7 FMR Tacloban, because I'll be reading that later on as I come back. Alright? But for now, let's continue our feel-good sound trip. Dito lamang yan sa Unsent Story or sa Unsent Heart and Vibes. Dito lamang sa yung number one favorite ka-vibes sa sound trip. This is 100.7 FMR Tacloban. Ang Lupet.
1: FM Radio, the vibes.
2: Ang Lupet.
3: I swear to God, when I come home, I'm gonna hold you so close.

0: and polycotton. Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy.

0: and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
1: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
0: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
4: Pero ano nga ba ang crop rotation?
0: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
4: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
0: At ano ang pakinabang?
4: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
0: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
4: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
0: Kaya, mga magsasaka,
4: huwag puro iisa.
0: Magpalit ng pananim.
4: Iikot ang pananim.
0: Aalagaan ang lupa.
4: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
0: Simpleng pagpapalit ng pananim.
4: Malaking tulong sa bukirin.
0: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
5: FM Radio. The Vibes.
6: Ang Lepek.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: You're still tuning in to your number one favorite Kavaisa sound clip. This is still 100.7 FM or Tacloban ang Lupet. And of course, this is still Unsent Heart and Vibes kasama ng yung papi ng bayan, DJ Papi Abicado. So basahin natin no ang mga pinadalang mensahe sa ating Facebook fan page patungkol sa ating Unsent Story of the Day na nanggaling kay Meryl. So si Meryl no, para sa mga kakatune in pa lang, ay may kausap online until such time na feeling niya ginoos siya nito. Pero hindi niya alam na pumanaw na pala ang kanyang minamahal na partner or kausap sa online. Basahin natin ito ang advice from Chris ng Manlorep, Tacloban City. Meryl, una sa lahat, yakap sa'yo. Ang kwento mo ay nagpapaalala na kailanman hindi permanente ang taong minamahal natin. Kinakailangan natin tanggapin, mahirap man, pero wala tayong choice. Okay. Sabi pa dito, hindi lahat ng kwento nagtatapos sa goodbye. Minsan, natatapos lang sila sa katahimikan. Ang mahalaga, alam mong naging totoo ang nararamdaman mo. Ito pa dito, may sinabi din dito si James ng Manlorep, Tacloban. Sa bawat araw na namimiss mo siya, gawin mo yung dahilan para mas pahalagahan ang mga taong nandito pa. Walang makakapalit sa kanya pero may mga bagong dahilan para ngumiti. Tama nga naman, diba? Like, yeah, we grieve, diba? Sa loss ng ating mga partners. But at the end of the day, naway hindi ito ang maging katapusan para ngumiti ulit. Tama, diba? Sabi pa dito, ang closure minsan hindi nanggagaling sa ibang tao. Ikaw mismo ang nagbibigay nito sa sarili mo. Mahalin mo ang alaala niya, pero piliin mong mabuhay. Diba? Because in the very first place, paano tayo makakahanap ng closure if wala na yung tao? So I guess, you better help yourself. Diba? Alalahanin mo ang mga alaala niya, but at the same time, you don't have to forget to live. Kasi higit sa lahat, gugustuhin niyang maging masaya ka. Diba? Ganun na pagmamahal eh. Maybe wala na yung tao na mahal natin, pero one thing is for sure, maaaring wala sila, but all they want us is to be happy. So ikaw, Meryl, dapat maging masaya ka din. Alright, mamaya, babasahin pa natin ang ating mga iba pang mensahe na inyong pinadala. Kaya naman, keep your messages coming. Just message us at our Facebook fan page 100.7 FMR Tacloban. Because later on, babasahin ko yan all for you, mga ka-vice. But for now, let's continue our feel-good sound trip. Dito lamang yan sa Unsent Heart and Vibes. Only here sa inyong number one favorite, 100.7 FMR Tacloban, ang Lupet.
1: FM Radio, good vibes,
2: ang Lupet!

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bed kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bed kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

Narito ang ating 3-digit Lotto Swerte Result ngayon alas 2 ng hapon, Martes, September 15, 582. Ulitin ko, 582.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: On Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Samphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Samphone Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Samphone Gold Coffee Mix.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabilis ang mabuti ka.
3: FM Radio, the vibes
4: and the bag.
5: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Tayo nagbabalik para sa programang Unsaid Heart and Vibes. Dito lamang yan. Again, sa yung number one ka-vibes sa Soundtrip. This is 100.7 FMR Tacloban, ang lupit. Balik tayo sa ating Unsaid Story of the Day, no? Sa kwento ni Meryl. Natunay ang napakasakit. Diba? This is unusual breakup. Kasi minsan, diba, kung maghiwalay kayo ng partner mo, at least alam mo, she's still present. That one thing or another, pwede magkita kayo elsewhere, pero ito hindi na talaga, di ba? For our letter sender na si Meryl, masakit mawala ng taong mahalaga, lalo na kung wala kang pagkakataong magpaalam. Pero sana, huwag mong isipin na iniwan ka niya. Hindi niya piniling mawala. Hindi ka niya piniling iwan. Hindi mo kailangan kalimutan siya para makapag-move on, di ba? Bagkus, dalhin mo ang magandang alaala, ipagdasal mo siya, at unti-unting piliin mabuhay ng masaya. Dahil kung may hilingin man siya para sa'yo, siguro yun ay ang makita kang nagpapatuloy sa buhay at maging masaya, di ba? Maybe not now, for sure. Maybe not tomorrow. But for sure, yung taong mahal ka, gustong masaya ka. Kaya I guess and I hope, di ba, na hindi ka mawala ng pag-asa. Yeah, you're probably sad right now. Damhin mo. Damhin mo, ubusin mo yung luha. Ubusin mo yung lungkot, ubusin mo yung sakit. Pero kasabay ng pag-ubos doon, naway umusbong ang bagong pag-asa na maaaring maging masaya ka ulit. Diba? Maraming salamat sa ating Unsaid Story Sender na si Meryl. And of course, sa lahat na nagpadala ng kanikinalang mensahe para sa ating Unsaid Story Sender. Maraming salamat. And of course, Meryl, we hope and pray for your healing. It might not be easy, but we'll get there. Alright, maraming salamat sa pagsama kay Papi Abikada mula launa hanggang sa mga oras na ito. Magsama-sama tayo ulit bukas, same time, same station. Mulit-muli, this has been your Papi ng Bayan, DJ Papi Abikada. Always reminding you that in order for life to believe to the fullest, we share ourselves to others. Be generous of love and smile to everyone. And of course, always and always choose to be kind. Enjoy the rest of your day. Papi Abikada, peace out.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet!

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
1: May

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Why
2: two.
0: Use papaya? Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Mga kasangkayan, bantayi itong libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center yan na nga September 21 to 24, alas 8 itong aga tubtob alas 4.30 han kulo. Ang Ira Clinic na imumuta ang Avenida Veteranos Barangay 23-8 Tacloban City na andihas laha ni Bayan World Hospital. Hinumdumi sangkay nga health is wealth. Ayaw hulata nga magkasakit pa antes naton tagan hin atensyon ang aton lawas kay prevention is better than cure. Sanglit gamita ini nga oportunidad nga magpa-check up nga maging mas alerto hakabutangan itong imupan lawas. Pagdagmit kay in first come and first serve basis. Libre nga check up ha Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Tacloban Ranch.
5: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
6: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
7: FM Radio! Ka-Vibes!
8: Ang lupet!
9: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Radio station BTSN 00P.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Pumisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: GTX 500.
3: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa tong pangalan, ma'am?
4: Ako si Lorna Corrales.
3: Unsa nga produkto ay mong gigamit day, ma'am?
4: Ay ako nagagamit ko sa una pa kaning GTX Copy o kining MyTC o GTX 500. Nangawin akong ginagamit yung isang sa una pahan karon. Kaganaan man ko kay. Mugaan man ang akong hubag sa tiyedong may akong inumon. Kanaamang ko'y kanang liuma. Nangawak na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marag-arang marag pamino kay mugaan man ang akong paglakaw.
2: TJX 500! Mapalit sa mga butika.
5: Entry Bio.
6: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
3: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
2: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
3: Sir Weng, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
3: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
2: Yan.
3: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
6: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
2: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
3: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
2: Lagi pong pakinggan ang ating programang
0: The Secret of Health.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.
10: The time now on FMR. It's 5 o'clock.
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
12: ACS.
13: Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.
15: May

0: Maupay nga takna, sinarangan Visayas ng siyudad hang Tacloban. Live kita, ang nakikita no Facebook pages sa narang kadabalita ng PRTV Tacloban. Kaupunan bugos ng puwersa ang PRTV News Team. Ako'y Jay Barion, yan ato nagpapadangat ang mga presko ng magpasok ng notisya na nahikihan PRTV News Team inangatak na. Ngan, hatun mga laray, uluhan!
1: Transport strike! Waray matatabo, pero panawagan ng mga drivers, umintuhan ang pasahe. Epektuhan El Nino ng pag-umento ha presyo ng krudo, rason ha pagkitasan inflation rate ha sinirangan Visayas. 17.68 bilyones ka pesos ng priority projects, ginendorsuhan Regional Development Council 8 ha Eastern Visayas. Congressman Martin Romualdez, ginre-respeto ang desisyon han sandigan bayan. Kakulangan lingkuran han eskwilahan na Biliaba Leyte, nasulbarhan magdunar ang Later Day Saints Charities, hinsobra 700 ng armchairs, ng medical equipments. 65 ng loose firearms, narikopohan Police Regional Office 8, hagin pakusog na kampanya.
2: Arangkada.
0: Hatun sa notisya lokal, umento ang produkto petrolyo igin panawagan nga umintuhan ang pasahe. Transport strike, waray matatabo. Adito na to report.
2: Arangkada.

0: Kerosene, manggod sumala hamang ini nga kulang na ang 12 pesos per liter nga fuel subsidy ha mga kwalipikadong jeepney nga UV Express driver. Sanglit arapahan mga ini tugutan na ang 2 pesos nga dugang ha pamasahe.
1: Dapat nila itong diesel, ubusan nila itong ubusan lang mga gamay kay magkukuri na itong mga kuhan niya. Tapos natin niya, yan clear na kompleto kay tungkulan kulang pasayro, taas pang diesel.
2: Sa driver naman, mahirap sa driver na palaging momento yung diesel, tas pagbababa, 2 piso. Mahirap talaga sa driver si anak buhay naman yung ano eh.
3: Ada kayo mahal ba ang diesel? Maharas nga nagsin na, tapos warim na himot pumasada kay damadam kalaban. Mga van, bus. Sana, umabutong ta na mong fuel subsidy unta, liwat.
4: Kawal pa niyo sa fuel subsidy?
3: Ano na. It maabot ang talawat. Kay apektado kami. Tagpera, yun ang maradami lalapos. Kada adlaw. Tagpera, hindi mga kanula. Aras nga na iwarin lapos. Tamkonduktor nga na danay nga na dira na sumakay. Kay magduha pa kami, iwarin ang mamalunon. Kay 3 mil ng puhunan, bondera diesel.
0: Ginlalauman nga makakaapekto pa ini hapresuhan padayo naman nga paghamubuhan piso kontra dolyar nga harus umabot na ha 63 pesos sa kada dolyar. Nga ni kakulop, nagsarado ang baliyo ay han piso kontra dolyar ha 62 pesos nga na 86 centavos. Sanglit, diri may kakalirong nga may daliwat pirang atindahan ang argumento han ira mga paninda tungod hininga domino effect.
5: Apektado gadgihat pero kami lahat nag-a-adjust takos hit sura amo lagi hap 60 naging oh naging pis na eh except itong karni amo lang bagay stable yana pagkaya na
4: pero ano na utano is na
5: naging crisis dako gining crisis
4: mga natagpira ko
5: ang dati ang kiloan sibuyas baga 100-120 yan ang mga 140-150.
0: Jay Barion, Arangkada, Balita.
6: Arangkada.
7: Epekto ng El Nino ng pag-aumento ha presyo han krudo rason ha pagitaas ang inflation rate na sinirangan Visayas. Aditong katukiban, hining report.
6: Arangkada.
0: Nanguna ang housing, water, electricity ngan iba pang added fuels sa mga main contributors han August 2026 inflation rate sa sinirangan Visayas na umabot sa 8.4% base sa datos sa Philippine Statistics Authority Regional Office 8. Sinundan han alcoholic ngan tobacco ha 7.7%, food ngan non-alcoholic beverages ha 7.6%, clothing ngan footwear ha 2.5% ngan iba pa. Sumala kan PSA Director Wilma Piran ang probinsya han Samar ang nakahipatikin pinakataas ng inflation rate. Kung ikukumpara ha ibang mga probinsya ng rehiyon ha 12.7%, sinundan han Biliran ha 11.8%, 9.8% ha Northern Samar, 8.1% ha Southern Leyte, Eastern Samar 7.6%, Leyte 6.9%, kan Tacloban City 3.8%.
8: We had 8.4% ngayong August, so compared that were last month 8.3%, so may slight increase acceleration of our inflation of 0.1 percentage point from July 2026.
0: Ha inisyal nga pag-istudyo han Department of Agriculture Aid na obserbaran nga usahan ira nakita nga rason han nataas nga inflation ha maong dapit. An epekto han El Nino ngan padayo nga pag-umento han presyo han krudo hapan kalibutan nga merkado. Hininga epekto posible nga maghingulang hin lokal nga supply ha produksyon han palay ngan produkto hin mga utanon labi pa nga ininga kalamidad imposible pa mag-iha sunod nga tuig. Salit pera na nga mga mitigation procedure ito nyo na kini himuhan DA ngan iba pa nga gintungdan kumapangandama naman han magiging durong epekto han ginkakabarakan nga very strong El Nino ilabi ha sektor han agrikultura.
9: Ang Department of Agriculture pinamiya po na pagkatagad suporta at mga farmers in terms of support para ang effect of the El Nino. May ada mga technologies na pinapakaadap para ang mga farmers para di rin masyadong ma-dako ang effect. Sugal ng pag-adapt or pagtanong ng mga ang upland

0: narais nga para diri good na narelay duro ni an patubig nga naan mga dito sa rin nga drought tolerant varieties. So ano ang tanong in terms of price, then in terms of vegetables lang ito ang pag pagdami ng mga protective structures para maapektahan ang pagkalain-lain ng weather condition ang mga vegetables or crops na yung tanong. In terms of the livestock and poultry, so ang ito niya na bayad na yung support ng para ng insurance para kung ano man ang mga diri maupay niya na ko at least insure na ang mga pananong niya ng kahilipan. Ngayon, continuous lang ang ang paghatan ng support ng mga seeds, fertilizer, na
1: Jay Barion Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
3: Samtang 17.68 billion pesos nga priority projects giniendorso han RDC-8 para sa Eastern Visayas kun ano ni ato ni baruan, ha report ni Sylvia Abadingo.
2: Arangkada.
4: Sigit indoroso ha ikatulong a quarter and full council meeting ang Regional Development Council kon RDC ang top 30 nga priority project sa Eastern Visayas nga nagkakantida din sobra sa 17.6 billion pesos ang mga proyekto. Magta-target ang mga importante nga panginahanglan ng rehiyon, sugad ang transportasyon and connectivity, health services, agrikultura, irrigation, disaster resilience ng pagpauswagan mga industriya.
5: So right now, may na lang mga acceptance, no? And mga agency central offices sa mga big proposing ng mga projects. But syempre, no, mga nalipa kita. Ang may makiupod ko din ni Rahanet. Kay, syempre, may napagyap kita other challenges to contend with such as tight fiscal space.
4: Lucky pa top 10 ang blue economy reinvigoration in the Visayas o Bluer Visayas. Panuyo nga mapausbog ang pakabuhi nga nakasandig hadagat. Pati gyapon ang expanded Abaca Development Project, mga health projects, sugad ang Cancer Care Center, DOH Treatment and Rehabilitation Center hadulag Leyte. Ngayon mga pagpausbog ang mga hospital asamar ngan Leyte. May da proyekto gyapon para flood mitigation ngan drainage system akat Balogan City. Wooden mapping and foreshore areas. Tututukan liwat ang environment and livelihood pinaagin circular economy innovation hub na magagamit at pet waste para maghimon third printing filaments. Samtang ang iba pang priority projects na katutuka disaster response, social services, technology, agrikultura ng public safety. Lakip din yung DSWD satellite warehouses sa Katarman, Northern Samar ng Baybay City.

Dugan late Representative Martin Romualdez nga iyain ni inosente habang ay ginbabatak nga issue may kalabutan na flood control scandal. Ginigunan liwat ni nga aatubangon niyan kaso inwaray inuman ng mga pabor kataliwanan manduan Sandigan Bayan na nga madetener niya BJMP tiga nga Cardinal Santos Medical Center. Sumulakan Romualdez, aloyuan pagibaha ha kustodiya ha iya, iya ginmementinar aniya posisyon nga iyain waray kalabutan hamao nga issue. Gipasalamatan naman hini ang mga espesyalista nga kumita ha iya nga nag-evaluate haniya kaimtang panlawas kataliwan madiagnosin magkadore dilain nga sakit. Man nga ni kaopera hila ini ha kasing-kasing nga nakalabay nga tuig 2024. Kumpiyansa naman hini nga magawasan kamatuuran ang mao nga kaso. Halain nga bahin nagbayag laman hinulos nga suporta ay San Miguel Leyte Mayor Norman Sabdao kan Romualdez. Usaan mao nga bungto hamin

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at kumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Southon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Southon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Hindi ko mati.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Naikulo si Romualdez na idiniklara ang clinically stable ng mga doktor. Pagdating sa jail compound pasado las 10 ng gabi, agad na pumasok ang mga sasakyan at isinara ang gate. Doon na sinimulan ang standard booking procedures para kay Romualdez, kabilang ang pagkuha ng mugshot at fingerprint. Pero hindi muna siya inilagay sa regular na selda, kundi sa infirmary ward ng kulungan.
5: Ang kanya pong cell placement ay base sa evaluation na rin ng kanyang mga doktor at ganoon na din yung evaluation ng independent doctors natin from PGH base sa kautusan ng Sandigan Bayan 3rd Division. Makikita po natin yung mga rekomendasyon doon na hindi naman na niya kailangang makonfine further sa hospital.
4: Ilang karamdaman ang iniinda ni Romualdez, kabilang ang sakit sa puso, diabetes at alta presyon. Tatlong iba pang PDL o nakakulong ang kasama ni Romualdez sa infirmary ward na may makaramdaman din at nangangailangan na regular na gamot at pagmomonitor sa kanilang kalusugan.
5: Nagmanifest ang BJMP na kakayanin ang mga medical intervention at mga kailangan niya sa loob ng piitan. Sa ngayon po, wala po naman pong natanggap ang BJMP any incident or negative report since kakakulong ni former Representative Romualdez and we presume normal situation as of today.
4: Tiniyak naman ni DILG Secretary John Vicremulla na walang special treatment para sa kongresista. Wala rin anyang personal nurse o doktor na magbabantay kay Romualdez sa loob ng kulungan.
6: Take note po, yung infirmary po ay hindi air-conditioned. Merong siyang exhaust fan palabas at paloob para mag-circulate ng hangin. May in-house doctors kami ng BJMP. Sila magmamonitor. If there are any concerns, papadala namin sa regular doctors niya at saka sa PGH. Tapos sila mag-evaluate kung anong kailangan mangyari. But as of now, ang doctors niya will not stay with him.
4: Iginiit din ni Romualdez na sumusunod lamang sila sa rekomendasyon ng korte at ng mga doktor na sumusuri kay Romualdez.
6: From what the doctors in PGH said, he is fit to be confined to serve his sentence there in BJNP, but he needs medical supervision. So, kung kala niyang over and above yung treatment na binibigay niya, tingnan niyo yung commitment orders at recommendations ng PGH.
4: Samantala, patuloy ang pagtugi sa dalawang kapwa akusado ni Romualdez sa kasong plunder, kaugnay ng umano'y kickback sa mga paggawaing bayan kabilang ang fraud control projects. Alvin, nilino naman na Malacanang na walang kinalaman kay Romualdez ang nakansel ang pagbisita sana ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa PGH nitong Lunes. Paliwanag ni Undersecretary Claire Castro, Lunes na kasi na madaling araw nakauwi ang Pangulo mula India matapos dumalo sa BRICS Summit. Giit pa ng palasyo, wala dapat special treatment at dapat pantay-pantay ang pagtrato sa sinumang akusado. Samantala, Alvin, alauna hanggang alas 5 ng hapon po pwede niyang bumisita kay Romualdez dito sa kulungan. Nakatakda naman siyang basahan ng sakdal sa Miyerkules. Alvin?
7: Karen, may nakita ako sa social media na mugshots ni dating Speaker Martin Romualdez. Ibig sabihin, inulit yung pagkuha ng mugshot sa kanya?
8: Yes, Alvin, tama ka dyan. Kinakailangan kasi na oras na nailipat siya dito sa BJMP ay sumailalim muli siya doon sa standard booking procedures. Kasama na nga dito yung pagkuha ng mugshot. Ito ay yung protocolo, yung SOP na ginagawa ng BJMP sa kung sino man na ina-admit o kinukumit nila dito sa loob ng kanilang jail facility. Alvin?
7: Karan isa pa, may naging issue din about his mental health. Yung issue about the psychological well-being ng dating speaker, paano ina-address yan ng mga jail authorities?
8: Alvin, nauna nang sinabi ng mga doktor dito sa BJMP na sapat yung kanilang mga gamit, sapat yung kanilang mga doktor at meron rin silang mga gamot para doon sa mga nasabing kondisyon ni Romualdez. Itong nabanggit nga na tungkol sa kanyang mental health problem ay kaya naman daw itong i-manage dito sa loob ng facility. Lalo't na wala namang suicidal tendency si dating speaker. Kaya ito ay kaya na nilang kaya nag-manifest na yung BJMP na po pwede na nilang ma-manage yung kalagayan ni Romualdez dito sa loob ng jail facility. Alvin?
7: So, ibig mong sabihin, may sariling psychiatrist din ang BJMP dyan sa kulungan?
8: Yes, Alvin, at yung mga gamot nga na inirekomenda o nireseta ng mga doktor ay handa namang i-provide dito sa loob ng jail facility. Sinabi rin ni Remulla kanina na kung halimbawa man ay magkaroon ng emergency, ay ipaparating nila ito doon sa mga doktor ni Romualdez sa Cardinal o kaya naman yung mga doktor na sumuri sa kanya sa PGH. Alvin?
7: Maraming salamat, Karen De Guzman. Sa pool sa CCTV ang suntukan na kinasangkutan ng tauhan ng Philippine Coast Guard sa loob ng kanilang resort accommodation malapit sa Fleet Training Center. Napastusan umano ang tauhan ng Coast Guard sa biktima, kaya niya ito inumbagan. Yan ang CCTV patrol ni Michael Delizo. Exclusive!
3: Gigil na gigil ang isang tauhan ng Philippine Coast Guard habang pinagsusuntok ang bisita sa isang resort sa Balagtas, Bulacan, Sabado ng gabi. Ilang beses natumba ang bisita at sinusubukang lumayo pero patuloy siyang inuupakan ng lalaki. Maya-maya, nahagip din sa CCTV ang isa pang PCG personnel na nanunuluyan din sa naturang resort malapit sa kanilang training center.
9: Anong sabi ko?
3: Natigil ang suntukan nang maisang taga-PCG ang umawat. Doon pa lang din nakatayo at nakita sa CCTV ang itinulak na isa pang bisita.
10: Ayoko na, nung makikita mo sa video, talagang lumalayo ako.
3: Kwento ng ginulping bisita, nagtanong siya at kasamang kaibigan sa PCG personnel na nooy nakatambay sa gate kung naroon ang may-ari ng resort na kanya ring kaibigan.
10: Akala namin na tao siya doon. Hindi namin akala na guest siya doon. So, after that, nung sinabi niya hindi niya kilala, okay, pumasok na ako ng resort. Nung pumasok na ako, sumunod pa siya. And syempre, may kasama ako. After some communication, after ilang pag-uusap, tinulak yung kasama ko. So doon na nag-umpisa na naupakan na kami.
3: Nagtamo ng galos, sugat at pamamaga sa iba-ibang bahagi ng katawan ang complainant.
10: Nalaman ko nga na government personnel sila, uniform personnel sila. So doon ako nag-init. Bakit? Dapat mas malakas yung tolerance nyo kasi nga uniform kayo.
3: Sa Blatter, sa Barangay Borol at Balagtas Municipal Police Station, nakasaad na nabastusan umano ang PCG personnel sa pagtatanong ng complainant. Umamin din ito na nakainom ng alak. Nakausap na ng pamunuan ng PCG ang kanilang tauhan at iimbestigahan ang insidente.
11: Kung talaga mapapatunayan, appropriate sanction will be given.
3: Hindi na humarap para sa panayam ang inirereklamong PCG personnel. Michael Delizo, ABS-CBN News.
7: Sumiklab ang rumble sa isang sayawan sa Barangay Santa Cruz sa Hilongos, Leyte noong Linggo ng gabi. Nakuha na ng video ang gulo kung saan pinagtulungang bugbugin ng anim na lalaki ang lalaking nakaputing t-shirt. Muntik pang hampasin ng upuan ang biktima pero napigilan na ito. O lasing na naman to. Duguan ang mukha ng binatil yung biktima na agad dinala sa ospital. Ayon sa Hilongos PNP, nagsimula ang gulo na aksidenteng mabangga ng biktima ang isa sa mga nanuntok sa gitna ng sayawan. Napagalamang nakainom ng alak ang mga sangkot sa insidente. Sabi ni, arestado ang mga nanuntok at sinampa na ng reklamong physical injury.
12: Natagpo ang patay ang isang Chinese sa isang hotel sa Pasay City nitong nakaraang Linggo. Pinaghahanap ngayon ng pulisya ang isang lalaki at babae na posibleng responsable sa pagpatay sa biktima. Yan ang exclusive CCTV patrol ni Jeff Caparas.
13: Mag-aalas 2 ng madaling araw nitong Martes, September 8, nang sabay na pumasok ang Chinese na lalaki at babaeng ito sa kwarto sa ikalawang palapag ng isang hotel sa Rojas Boulevard sa Pasay City. Makalipas ang 3 oras, sunod na pumasok ang isa ring lalaki. Mag-aalas 8 ng umaga, sabay nang lumabas ang babae at ang ikalawang lalaki sa kwarto. Sumakay sila ng taxi paalis sa lugar at naiwan ng Chinese national. Ang Chinese, asawa ni alias Rosa. Kwento niya, mula sa bahay nila sa Paranaque, umalis ang mister kasama ang kanilang driver. Hindi umano sinabi ng mister kung saan pupunta sa Pasay. Pero kinabukasan, hindi na makontak ang mister. Dito na siya nag-alala. Dito na nila binalikan ang hotel kung saan inihatid ng driver ang asawa. At pagpasok ng kwarto, tumambad sa kanila ang bangkay ng mister.
9: Sobrang, kung titignan mo siya, brutally murdered siya eh. Talagang hindi siya binigyan ng chance para mabuhay.
13: Asphyxia due to ligature strangulation of the neck ang ikinamatay ng biktima. Suspect sa krimen ng lalaki at babaeng huling nakasama ng biktima na sabay na umalis sa hotel.
9: Kasi past itong mga buwan na to, yan na yung hindi na siya nagpapaalam kung saan siya pumupunta. Kasi before, lagi nagme-message na, opo, kaya hindi na din ako nasama.
13: Sa backtracking ng Pasay City Police, naghiwalay ang dalawang suspect nang makarating sa airport.
14: Tapos doon, sumakay na po sila ng taxi, paalis, papunta ng airport sa Terminal 1 at saka 3. Bali sa ngayon, yung kasing lalaki na backtrack po natin na sumakay po siya ng eroplano papunta ng Cebu.
15: Okay.
14: Tapos yung babae naman, yun po yung nakalabas po ng bansa.
13: Away sa negosyo ang tinitignang motibo ng PNP.
14: Isa po siyang mayaman din na Chinese national na na parang nagpapautang. So itong mga suspects po natin, sinisingil po ng biktima po. Mm-hmm. Siguro nung hindi niya masingil, nagkaroon na po ng hindi pagkakaunawaan.
13: Bukas iuwi sa China ang labi ng biktima. Patuloy namang tinutugis ng Pasay City Police ang mga suspect. Maharap sa kasong murder ang dalawa. Jeff Caparas, ABS-CBN News.

0: Inimbestigahan na ang nangyaring girian at palitan ng putok sa pagitan ng dalawang grupo ng mga supporter sa araw ng halalan kahapon sa isang bayan sa Maguindanao del Sur. Pumagitna naman ang Government Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities para matigil ang putukan. Nagpapatrol Ernel Tokmo.
1: Binulabog ng putukan ang barangay na Bunda sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa malapit sa voting center sa kasagsagan ng botohan sa unang BARM elections nitong Lunes. May mga pwersa ng gobyerno at mga tangke na nagpapaputok sa mga armadong grupo na nasa sakahan at mga puno. Nagdulot man ito ng takot sa mga residente at botante, tuloy pa rin ang botohan sa Nabundas Elementary School. Ayon sa PNP, nagsimula ang insidente ng magtagpo sa polling center ang dalawang grupo ng supporter kasama ang alkalde ng bayan.
2: Nagkaroon ng siguro kantsawan and then nagkapikunan, then nag-escalate. Nagkaroon ng physical, nagkaroon ng commotion, tapos naghabulan hanggang doon sa may compound ng municipality. Group ng ating incumbent na mayor na lumalaban as a district parliamentary representatives. So, ang naka-engage naman nila is yung group ng isang MILF 105-based command under Commander Malads.
1: Ayon kay Mangahis, nang dumating ang puwersa ng gobyerno, sila naman ang naging target ng armadong grupo. Mula alas 11:30 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon, tumagal ang putukan. Sugatan ng isang miyembro ng PNP Special Action Force at isang sibilyan. Nagbunga naman ang koordinasyon ng Government Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities para agad na matigil ang putukan sa panig ng MILF.
3: We immediately coordinated with our MILF counterpart to advise yung MILF elements in the vicinity to withdraw or not re-engage dun sa encounter.
1: Samantala, kahit na tatlo ang namatay at 23 ang sugatan sa mga insidente nitong BARM election sa buong Bangsamoro Region, ayon kay Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region Director Brigadier General Christopher Abesha, naging payapa sa pangkalahatan ang makasaysayang halalan.
4: Hindi naman tayo titigil, hindi titigil ang PNP sa pag-iimbestiga hanggang may isagawa natin yung pagpa-file ng kaso at maihatid yung hustisya sa dapat magkamero nito.
1: Dinepensahan din ito ang hanay ng PNP laban sa mga alegasyon na may pinapanigan ng ilang pulis noong halalan.
5: Inihayag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na hihimukin niya ang mga otoridad sa France na tanggihan ang hiling na asylum ni dating Congressman Sal Dico. Ayon sa Kalihim, kabilang sa mga dahilan ng kanyang biyahe sa France ay para kumbinsihin ang kanilang counterpart doon na dapat mapauwi si Ko para harapin ang mga kaso niya kaugnay ng flood control scandal. Sinabi ng Kalihim na nasa France pa si Ko base sa pinakahuling impormasyong natanggap ng pamahalaan ng Pilipinas.
6: My job there is to convince our counterparts that after stealing $1 billion from the very poor country like the Philippines, he does not deserve asylum and he needs to be brought back to the Philippines.
5: Samantala, sinabi naman ni Remulla na tinanggihan na ang hiling ni dating presidential spokesperson Harry Roque na asylum sa Austria. Anya, tapos na ang kinakailangang panahon para tugunan ang aplikasyon ni Roque at handa silang arestuhin nito kung may red notice na ang Interpol. Itinanggi naman ni Roque ng pahayag ni Remulla na tinawag niyang mali at mapanlinlang. Giit niya, nakatakda pa lang pagpasyahan ng mga otoridad sa Austria ang kanyang asylum application. Buwelta naman ni Remulla kung mapapatunay ni Roque na siya ay hindi sakop ng Interpol Red Notice, ay saka pa lang ititigil ang pagtugis sa kanya. Pero kung hindi naman, ay dapat siyang maghanda. Arestado po ang isang lalaki matapos umanong manutok ng baril sa Pasig City. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
7: Nagmamasid lang ang lalaking ito sa bahagi ng MH Del Pilar Street sa Barangay Palatio, Pasig City, Sabado ng gabi. Pero ilang saglit lang, bumunot na ng baril ang lalaki at tila may hinihintay na lumabas habang naglalakad-lakad sa kalsada. Hindi na nakunan sa CCTV pero isang lalaki ang tinutukan umano ng baril ng lalaki. Matapos ang insidente, nakuhanan din sa CCTV ang suspect na bitbit ang baril at umangkas sa motorsiklo paalis. Ayon sa barangay, agad naman nilang pinuntahan sa bahay ang suspect matapos magsumbong ang biktima pero hindi nila naabutan. Binalikan nila ito ng madaling araw matapos malaman na umuwi na ito ng bahay pero tumanggi ang suspect na lumabas. Bandang tanghali, kinabukasan, nagkasana ng operasyon ng PNP kaya tuluyang naaresto ang sospek. Nakuha sa kanyang ginamit na kalibre 45 na baril at 7 gramo ng hinihinalang iligal na droga.
8: Pagkakakwento sa akin ng sospek ay ex-wife niya po yung tawa ng lalaki. Siguro ay siguro selos.
7: Nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect na nahaharap sa mga reklamong panglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
5: Gretchen, ano ang bago sa Hollywood?
9: At ibimuling nagtipon ang mga bituin sa Hollywood para sa Primetime Emmy Awards, isang prestiyosong gabi ng pagkilala sa mga pinakamahuhusay sa larangan ng telebisyon. Kabilang ang seryeng The Pitt sa mga humakot ng parangal, tampok ang ilang Pilipinong aktor. Nagpapatrol, Hollywood correspondent Dong Chavez.
10: Nagwagi muli sa 78 Emmy Awards bilang Best Drama Show ang The Pitt na kinabibilangan ng ilang aktor na Pilipino. Maraming nakaka-relate sa palabas dahil pinapakita nito ang totoong buhay ng mga pasyente at healthcare workers sa ER.
11: Everyone needs healthcare. We're just showing that these humans who work in an ED are just trying to serve the most vulnerable in our communities and why can they not have access to life-saving care or just general human care.
10: Nakamit ng Apple TV show Widow's Bay ang Emmy Best Comedy Series at ilang pang major awards kasama na si Best Comedy Actor Matthew Reese na double winner dahil itinanghal din na Best Limited Series Actor para sa The Beast in Me ng Netflix. Best Drama Actor naman muli si Noah Wiley ng The Pitt at Best Actress si Rae Seahorn ng Pluribus. Kabilang sa memorable moments ang standing ovation para kay Michael J. Fox na Bob Hope Humanitarian Awardee para sa kanyang walang pagod na Parkinson's Disease Research at Advocacy. Naging selebrasyon din ng Emmy season na ito para sa Pinoy talent sa Hollywood.
12: The fact that we're still making movies and television the traditional way is a win. It's a very, very fraught time. People are very worried about AI taking over everybody's jobs. But I urge people to keep picking up their cameras and making movies, and movies like Obsession or Backrooms.
13: Hi, Philippines. Hi, my family over there. I want to meet you one day.
14: The Carvajals.
13: It's very rare that you get to do both music and acting in one go.
10: Samantala, sa panayam ng ABS-CBN News, may ibinahaging karanasan ang The Diplomat Best Supporting Actress winner na si Allison Janney.
15: Young Allison Janney would just be so surprised and proud of what we accomplished together. I don't think I had any idea that I'd be standing where I am today. I couldn't have dreamed this up for myself.
10: Taon-taon binibigyang parangal din ng Emmys ang mga talento sa likod ng kamera, gaya ng Pinay na si Melissa Fermin na nominado sa visual effects para sa TV show na Paradise.
5: Sa kabuuan, 121 awards ang iginawad ng Primetime Emmys ngayong taon. 19 categories sa may telecast ngayong gabi at 102 winners naman ang inannounce sa Creative Arts Emmys noong isang linggo. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood.
16: Sa pagbabalik ng TV Patrol, mataas na presyo ng petrolyo, tatagal pa ayon mismo sa Department of Energy. Exclusive, bahay ng retiradong judge, pinasok na akyat bahay sa Paldakan. At mga talentong Pinoy, handa ng magpasiklab sa Forgotten Island. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: gayong Martes.
1: Nagsimula na ang aking plano. Magtutuloy-tuloy na ang kawalan ng Team Alpha ng tiwala sa isa't isa.
2: Huwag silang pakipag-reglo mo.
3: Papapirmahin ko sila ng statement. Paano yun sila magkabol? Para wala na tayong sabit.
2: Walang counting on you, Max.
4: Pinasusundo ko si Django. Matatapos ko na yung sinimulan niyang trabaho.
1: What about Lucas?
4: Siya ang ahahawak kina Django.
5: Anong nangyari kay gabi?
6: Sabi ko na may amnesia eh.
7: Kabo ako to, asawa mo.
5: Ay, hindi mo asawa to. Katulong ko. Baka ba talaga maalala?
6: Hindi ka na madali kagabi.
5: Delikado talaga alagay ni Gloria. At hindi titigil yung mga naghahanap sa kanya hanggat hindi siya napapatay. Kaya tayo isip ko sa inyo. Tayo na lang maaaring tumulong sa kanya. Tayo na lang maaaring pumrotekta sa kanya. Tulungan po natin si Gloria. Huwag natin siya pabayaan.
7: Sumusobra na yata yung acting ko sa pagganap bilang asawa ni Gabo. Hindi. Tama lang to. Para hindi nila maramdaman at mahalata yung mga kinikilos ko.
0: Coco Martin, Sigabo, weeknights, 8 p.m.
7: Wala namang nakaalala ng birthday ko.
2: Hindi ba mas okay yun? Tayong dalawa lang.
8: Kailan na niyo ba kung sino yung dinedate ni Tita Pras ngayon?
7: Yung Sir Eric.
0: Hindi lang ito birthday surprise.
8: Kung talagang nagde-date nga sila, sana ma-meet na natin, no?
0: Dahil lahat masu-surprise.
9: Nakuha niyong lokohin? Pati yung taong nag-alaga sa akin na dapat kayo yung gumawa?
10: Wala akong gustong lokohin.
0: Someone Someday, 8:45 p.m. Gayong Martes.
2: Mabuti kang tao, anak. At gagawin ko ang lahat para matulungan ka.
7: Sinusubukan ka niyang protektahan ni Gwen.
0: Sa misyon ni Tatay Mario.
2: Aboy.
6: Oo nga.
2: Oh! Sunusunod lang sa utos.
0: Mapapasabak. Mapapahamak.
11: Tugan ang huling tatlong linggo ng A Secret in Prague, 9:30 p.m. pagkatapos ng Someone, Someday.
0: Marami po sa ating mga kababayan ang nawala ng tahanan at kabuhayan dahil sa habagat at malawakang pagbaha. Ang ilan po sa kanila ay patuloy na nanunuluyan sa evacuation centers. Kailangan po nila ng ating pag-alalay para muling makabangon. Maaari po nating ipaabot ang ating tulong sa pamamagitan ng ating ABS-CBN Foundation. Ipadala ang inyong donasyon sa ating e-wallet partners o sa sumusunod na bank accounts. Ang ating mga kapamilya abroad ay maaari pong mag-donate gamit ang QR code na nasa screen. Pwede rin pong bumili ng donation vouchers sa kapartner nating online shopping platforms. Tumatanggap din po tayo ng in-kind donations tulad ng ready-to-eat food at hygiene kits. Sa lahat ng panahon, tulong-tulong tayo, kapamilya. Kapamilya, sa lahat ng panahon,
12: magkasama tayo sa bawat kwento.
0: Loving someone someday? Wear it, stick it, sleep in it through this limited edition merch. Buy our statement shirt. Available now at linyalinya.ph. Express yourself with stickers. Available on Whimsy's official website and e-commerce accounts. New bedtime buddies. Chibi pajamas available on Prince Trix's website and e-commerce accounts. Get your Someone Someday merch now.
13: Matapos ang matinding pagbaha sa ilang lugar sa Luzon, sunod-sunod ang isinasagawang hakbang ng DPWH para mapabilis ang paghupa ng tubig at ang pagdaloy nito sa mga tamang daluyan. Kasama rito ang pag-aayos ng nasirang tail dike sa Minalin, Pampanga, pagpapalaki ng drainage sa Marikina at pagtatayo ng water detention basins sa Maynila. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
10: Nang hiram ng mga kahoy sa kapitbahay ang pamilya Asuncion para gawing mga tulay sa loob ng kanilang bahay noong kasagsagan ng pagbaha sa Minalin, Pampanga. Makalipas ang mahigit isang buwan, humupa na ang baha, pero may natira pa ring tubig sa ibang bahagi ng kanilang bahay.
14: Nakakasawa po talaga yung ganito. Sana maayos lang, maayos na itong kalagayan namin dito sa Minalin.
10: Bagamat gumaganda na ang panahon, lahat ng 15 barangay sa Minalin ay apektado pa rin ng baha. Pinamamadali naman ni Public Works Secretary Vince Dizon ang pag-aayos sa nasirang tail dike sa Minalin bilang proteksyon sa mga komunidad sakaling umapaw ulit ang Gugo River.
15: Delikado talaga to kasi pagka umugan ulit, tapos nasira to ng tuluyan, lahat ng tubig tsaka gahar doon pupunta sa poblasyon ng Minalin, sa bayan ng Minalin. Hindi natin pwedeng payagan yon. Ang infrastructure, ang kaaway talaga niyan, tubig. Kailangan yan na poproteksyonan.
10: Mahalaga ring mabuksan na ang dike na ginagamit ng mga motorista bilang alternatibong ruta.
16: Every time na nagkakaroon ng traffic sa ating Jasa Road, itong dike natin ay nagsisilbing daanan din sa mga bayan na galing Guagua, Florida, Lubao, papuntang South or Pamanila, papasok ng Endex.
10: Samantala, napansin naman ng DPWH ang pagbaba umano ng antas ng baha sa Sumulong Highway sa Marikina City ngayong tag-ulan. Ani Dizon, patapos na kasi sila sa paglalatag ng mas malalaking drainage pipes sa pangunahing kalsada. Target nilang makumpleto ang bagong drainage system mula Balanti Creek hanggang Marikina River sa Enero 2027.
15: Pag natapos na ito lahat, tingin ko kahit na undoy type event, masostore na natin yung tubig dito at talagang halos minimal o wala nang baha dito.
10: Mga water detention basins o pansamantalang imbakan ng tubig naman ang sinusulong ni Dizon sa lungsod ng Maynila. Ngayong Martes, inanunsyo ng DPWH na natapos na ang usapin sa right of way para sa mga detention basins sa paligid ng Rizal Park. Ilalagay ang underground cisterns malapit sa Luneta Pumping Station, sa parking lot ng Harbor View Restaurant at sa kanto ng Maria Orosa at Rojas Boulevard. Ang bawat isa, kasinlaki ng 6 na Olympic-sized swimming pools.
15: Magaking bagay ito kasi yung tubig mula Taft Avenue pababa, dadaan ng Calao, dadaan ng Burgos, dadaan ng Rojas Boulevard, baka pati parts of Remedios and Magate, pwede naming i-divert dito sa tatlong malaking detention basins na ito.
10: Malaking bagay naman sa National Parks Development Committee ang proyekto.
17: Kailangan siya and to use also that rainwater, to water the plants, etc. or the trees dun sa park para we can make it more sustainable. Yeah.
10: Ani Dizon, isasama nila ang mga ito sa mga hihilinging karagdagang items para sa 2027 national budget. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
18: Pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-turnover ng nasa higit 300 housing units sa Disciplina Village sa Barangay Arcong Bato sa Valenzuela City ngayong Martes. Ang proyekto ay para sa mga pamilyang dating naninirahan sa tabi ng Tulyahan River at iba pang daluyan ng tubig, pati sa mga nasalanta ng sunog. Meron pang 960 units na itinatayo sa naturang pabahay na inaasahang makukumpleto sa susunod na taon. Pinangunahan din ng Pangulo ang pamimigay ng titulo ng lupa sa higit 100 na dating informal settler families sa Caloocan City sa ilalim ng programa ng Social Housing Finance Corporation. Ayon po sa Pangulo, ang mga naturang proyekto ay bahagi ng kanyang pangakong ipagpatuloy ang pinalawig na socialized housing program ng gobyerno bilang tugon sa kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan para maisakatuparan ang proyektong pabahay.
19: Patuloy ang ating magiging housing program and hopefully we will begin to lessen the shortfall in housing units para sa ating mga kababayan.
20: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, maulan itong tanghali sa Metro Manila. Ang ibig bang sabihin ay bumalik ng habagat?
3: Alam mo, Alvin, nasa monsoon break pa rin ang bansa dahil hindi umaabot sa Pilipinas ang habagat. Thunderstorms po yung nagpaulan, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa malaking bahagi ng Luzon. Habang Intertropical Convergence Zone naman, o ITCZ, nasalubungan ng hangin mula sa Northern and Southern Hemispheres ang nakaapekto sa may Visayas at sa Mindanao. Samantala, nanatili pong malayo sa ating bansa, halos 2,800 kilometers silangan ng Bicol Region. Ito pong bagyo na nabuo kahapon malapit dyan sa bahagi ng Guam. Mababa ang chance na ito ay pumasok ng Philippine Area of Responsibility, habang nakikita po na patuloy pa rin iiral ang ITZZ sa katimugan at gitnang bahagi ng ating bansa. Meron din nakikitang low pressure area na pwedeng mabuo sa may West Philippine Sea. Hindi po tinatanggap magiging bagyo, pero posibleng makaapekto o magpabalik sa habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas September 16, Miyerkules sa Luzon, maaraw at mainit sa maraming lugar sa umaga, pero meron po mga kalat-kalat na ulan sa Kabikulan mula madaling araw. Pagsapit ng hangali, meron na rin mga pag-ulan dito po sa may Zambales, Calabarzon at Mindoro. At halos buong Luzon na ang uulanin mula hapon. May kalakasan ng boost ng ulan sa hapon dito po sa may Occidental Mindoro at maulan pa sa maraming lugar sa Luzon. May malalakas na ulan sa may Cordillera, Central Luzon at maging dito po sa may ilang lugar sa Cagayan Valley at Calabarzon hanggang pagsapit na ng gabi. Kapamilya, mag-ingat po at maghanda dahil posible yung mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Palawan, aaraw sa umaga pero meron po ang kalat-kalat na mga pag-ulan sa halos buong probinsya mula tanghali hanggang pagkalubog ng araw at paglumalim ang gabi, pwedeng meron pang kaunting ulan sa ilang lugar. Sa Visayas, meron na rin mga pag-ulan, umaga pa lamang, lalo na po dyan sa may katimugang bahagi ng Negros, maging sa may Bohol at dito sa Leyte Provinces. At halos buong Visayas na ang uulanin mula tanghali. May malakas na ulan sa hapon dito po sa may Northwestern Panay at tanghali hanggang hapon maulan dito sa buong Eastern Visayas. Sa gabi, aasahan pa pong maulan sa may bahagi ng Leyte, Bohol at katimugang bahagi ng Negros Occidental. Sa Mindanao, maulan sa madaling araw sa ilang bahagi ng Lanao Provinces habang mainit naman sa maraming lugar sa umaga. Uulanin po pagsapit ng hapon ang Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula at maging dito po sa Caraga at maulan pa hanggang pagsapit ng gabi sa Zamboanga, maging sa ilang lugar dito po sa may Maguindanao Provinces at dito sa ilang lugar sa Davao Region. Tayo naman sa Metro Manila, pwede pong sumilip ang araw sa umaga pero sa tanghali po at oras ng uwian paglubog ng araw, mataas ang chance ang pag-ulan dulot ng thunderstorms, kaya huwag kalimutan ang inyong mga payong. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
20: Yumanig sa mundo ng karera at buong motorsports community ang pagpaslang sa race car driver na si Enzo Pastor noong 2014. Nangyari ang pagpatay sa gitna ng trapiko at ang gulong love triangle ang sinilip na motibo. Yan ang babalik ang kwento sa Philippines' Most Shocking Stories.
21: June 12, 2014, alas 10 ng gabi. Nakared ang traffic light sa may kanto ng Visayas Avenue at Congressional Avenue sa Quezon City. Tumigil ang isang dilaw na carrier truck na may kargang isang race car. Ang driver ng truck, ang sikat na race car driver na si Ferdinand Enzo Pastor. At ang pasahero niya, ang kanyang mekaniko na si Paulo Salazar. Maya-maya, lumapit sa kanila ang isang lalaking nakamotorsiklo, nakaitim na damit, motorcycle mask at helmet. Tumigil sa tabi ng driver at pinagbabarilang sakay ng truck.

0: Abangan po ang buong kwento niyan mamaya sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol.
1: At susunod, exclusive, notorious na akyat bahay. Nilooban ang bahay ng isang retiradong judge, balik kulungan. At mga aso todo talon sa pabitin sa isang birthday party. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: The time now on FMR. It's 7:02.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: papaya.
1: May papaya.
0: Naya cinnamon. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Katang ko, sa pagganap bilang asawa ni Gabo. Hindi. Tama lang to. Para hindi nila maramdaman at mahalata yung mga kinikilos ko.
9: Coco Martin, si Gabo. Weeknights, 8 p.m.
10: Wala namang nakaalala ng birthday ko.
11: Hindi ba mas okay yun? Tayong dalawa lang.
12: Kailangan niyo ba kung sino yung dinedate ni Tita Pras ngayon?
10: Yung Sir Eric.
13: Hindi lang ito birthday surprise.
12: Kung talagang nagde-date nga sila, sana ma-meet na natin, no?
13: Dahil lahat masu-surprise.
14: Nakuha niyong lokohin? Pati yung taong nag-alaga sa akin na dapat kayo yung gumawa?
15: Wala akong gustong lokohin.
13: Someone Someday, 8:45 p.m.
16: Kayong Martes.
17: Buti kang tao, anak. Pagkagawin ko ang lahat para magtulungan ka.
18: Sinusubukan ka niyang protektahan ni Goy.
16: Sa misyon ni Tatay Mario.
17: Aboy, oo nga.
18: Oh!
17: Sunod-sunod lang sa utos.
16: Mapapasabak. Mapapahamak.
19: Tugan ang huling tatlong linggo ng A Secret in Prague, 9:30 p.m. pagkatapos ng Someone, Someday.
16: Pamilya sa lahat ng panahon.
20: Magkasama tayo sa bawat kwento.
16: Tumutok ngayong September 15.
21: May gusto kong ipagtapat sa'yo.
12: Kung magagalit, ano ba kasi yung gusto mong sabihin? Kailangan niyo ba kung sino yung dinedate ni Tita Pras?
10: Yung Eric ang dinedate ng tita mo ngayon.
12: Sana ma-meet na natin, no?
16: Ang sikreto.
20: Surprise!
16: Masisiwalat na.
12: Talagang ayaw niyo tumigil, eh, no?
10: Ba't ganun niya tayo tratuhin? Ano ba tayo sa kanya?
16: Abangan! Someone, Someday. 8:45 p.m. Ngayong Martes.
22: Nagsimula na ang aking plano. Magtutuloy-tuloy na ang kawalan ng Team Alpha ng tiwala sa isa't isa.
17: Gusto lang pakipag-areglo mo.
12: Papapirmahin ko sila ng statement. Paano yun sila mag-abol? Para wala tayong sabit.
17: Walang counting on you, Max.
23: Pinasusundo ko si Django. Matatapos ko na yung sinimulan niyang trabaho.
12: What about Lucas?
23: Siya ang hahawak kina Django.
24: Anong nangyari kay gabi?
25: Sabi ko na may amnesia eh.
12: Gabo, ako to asawa mo.
25: Ay, hindi mo asawa to. Katulong mo, katulong mo. Wala ba talaga maalala?
12: Hindi ka na madali kagabi.
24: Delikado talaga alagay ni Gloria. At hindi titigil yung mga naghahanap sa kanya hanggat hindi siya napapatay. Kaya nakikinusap ko sa inyo. Tayo na lang maaaring tumulong sa kanya. Tayo na lang maaaring pumrotekta sa kanya. Tulungan po natin si Gloria. Huwag natin siya pabayaan.

0: Sumusobra na yata yung acting ko sa pagganap bilang asawa ni Gabo. Hindi. Tama lang to. Para hindi nila maramdaman at mahalata yung mga kinikilos ko.
1: Coco Martin, si Gabo, weeknights, 8 p.m.
2: Kalaboso ang isang notorious na akyatbahay matapos looban ang tirahan ng isang retiradong judge sa Pandacan, Maynila. Exclusive, nagpapatrol, Jesse Cruzat.
3: Nagkulong sa banyo si Jean Aloria matapos pasukin ng akyatbahay ang kanyang tinitirhan sa Pandacan, Maynila, Linggo ng gabi. Kwento ni Jean, papasok na sana siya ng banyo nang mapansin ng isang lalaking pilit na binubuksan ang bintana ng kanilang kwarto.
4: Akala ko, karpintero namin, medyo matagal din ako sa CR. Umiiyak na talaga ako sa sobrang panic. Kasi akala ko, last day on earth ko na talaga siya. Hindi ko na alam, basta nagpe-pray na lang talaga ako na sana masave ako.
3: Dito na ipinadala ni Jean ang video sa group chat nila ng pamilya na agad namang humingi ng saklolo sa mga otoridad. Nakunan pa sa CCTV ang paglabas ng sospek sa bahay ng biktima. Wala noon ang may-ari ng bahay na si retired Judge Tomas Lanes dahil pauwi pa lang sila galing bakasyon.
5: Binabasa ko yung mga messages, yung paghingi ng tulong, yung kanyang mga pictures na nakalagay doon sa aming group chat na family.
6: Umiiyak pa.
5: Hanggang sa makatake off, nagmamadali kami.
3: Natangay ng sospek ang kalibre 38 baril at mga bala na pag-aari ni Lanes. Sa imbestigasyon ng pulisya, umakyat sa isang abandonadong bahay ang sospek para makapasok sa bahay ni Lanes. Sa hot pursuit operation, agad ring nahuli ang sospek Lunes ng gabi sa bahay ng kanyang barkada. Napag-alaman ding hindi ito ang unang beses na nagnakaw at nakulong ang sospek.
7: Year 2024 ay dalawang beses siyang nahuli dahil sa salang akyatbahay at pagnanakaw. Nakulong po siya, then after a while nang makalabas siya, ganun naman po ang ginawa niya, bumalik po ulit siya sa pagnanakaw.
8: Nakita ko po yung bintana bukas, ninukuha ko po yung baril. Minado po ako pero humingi po ang dispensa.
3: Narecover sa sospek ang ninakaw na baril. Desidido naman ang retiradong judge na sampahan ng kaso ang sospek. Nakapiit ang sospek sa Pandacan Police Station na maharap sa kasong robbery. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
9: Inalerto na ng Department of Energy ang mga motorista na tatagal pa ang mataas na presyo ng langis kasunod ng pagsertipikang lumagpas na sa $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude. Budyat naman ito na pwede nang suspindihin ang excise tax sa petrolyo dahil sa paglalapa ng sitwasyon sa gitnang silangan.
10: 12 oras na ang pasada kada araw ni Edgar pero kulang pa rin ang kita niya para sa pamilya. Bagamat may 12 pesos na discount galing sa gobyerno, tuloy-tuloy naman ang pagmahal ng diesel gaya ngayong Martes na tumaas na naman ang presyo ng mahigit 4 pesos kada litro. Kaya balak ni Edgar, habaan pa ang oras sa kalsada para matagdagan ang kita.
11: Umpisa ng alas 5, alas 6 o alas 7
12: ng umaga
11: hanggang alas 10, alas 11, alas 12. Kailang meron kayong pang-uwi.
10: Ang pribadong motoristang si Richard naman, ramdam na rin ang mahal na diesel, kaya didiskarte na rin para makatipid.
13: Masakit na talaga kasi syempre yung biyahe natin, so atin sundo ng mga bata, ganyan. So kailangan na maghanap ng ways para makasave ulit sa mga bilihin.
9: Pero masamang pangitain sa mga tsuper at motorista ang resulta ng unang araw ng trading sa world market. Mahigit 9 pesos kaagad ang itinaas sa presyo ng diesel at lagpas 4 pesos naman sa gasolina dahil sa tila walang katapusang kaguluhan sa gitnang silangan.
10: Isinara kasi ng Saudi Arabia ang alternatibo oil pipeline matapos ang drone attack habang papalapit naman ang Houthi forces sa kabilang Bab el Mandeb Strait na alternatibo sa ng daanan ng langis galing Saudi. Mismong si Energy Secretary Sharon Garina ang nagdeklarang asahan na ang tuloy-tuloy na pagsipa ng presyo ng langis sa Pilipinas.
14: Our forecast on this is this will stay for a long time. Let's brace ourselves for possible increases pa rin. Because how things are going on in the Middle East, medyo hindi sila kumakalma eh.
10: Sinertipikahan na ng DOE na lumampas na ng $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude. Ibig sabihin, may basehan na ang administrasyong pansamantalang suspindihin ang excise tax sa petrolyo. Pero ayaw sabihin ni Garin kung dapat bang isali sa excise tax suspension ang diesel at gasolina. Noong Abril kasi, excise tax lang sa kerosene at LPG ang tinanggal at ibinalik din noong July.
14: I would rather leave it to the economic managers. Kasi before they even decide, I remember last April kasi, they went through so many simulations on the impact of the possible increase on price of fuel and then the impact of the reduction.
10: Samantala, red alert pa rin sa Visayas ngayong araw mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi dahil sa pagpalya ng 33 planta nakatutok ng DOE sa mga plantang dapat makabalik ngayong Linggo para maging normal na ang sitwasyon sa September 21. Pero bukod sa pagbabalik ng mga planta at battery energy storage systems, maglalagay din ang mga power barges sa Visayas para dumami pa ang supply ng kuryente.
14: We are trying to find about 200 megawatts, spread out din siya. Iba't ibang area din, may Bohol, may Panay, may Cebu din.
10: Inalis na rin ng BIR ang value-added tax sa system loss charge ng kuryente pero maliit lang ang mababawas nito sa bayarin. Kung 200 kilowatt-hours halimbawa ang konsumo, wala pang 20 pesos ang bawas habang hindi pa aabot sa 50 pesos kung nasa 500 kilowatt-hours naman ang konsumo. Tiniyak ni Garin na target pa rin ng gobyernong alisin ang buong system loss charge pero hindi kaagad-agad dahil maapektuhan naman ang operasyon ng mga electric cooperatives na hindi naman pinapayagang kumita tulad ng mga pribadong distribution utility gaya ng Meralco. Patuloy ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Ngayong Martes muling sumansad sa panibagong historic low ang piso matapos maitala ang 62.925 intraday trade. Bago ito nagsara sa 62.835 laban sa US dollar. Una nang nagbabala ang ilang ekonomista na posibleng umabot pa sa 63 pesos ang palitan ng piso dahil sa geopolitical tension sa gitnang silangan at ang mataas na interest rates ng US Federal Reserve. Samantala, nakapagtala naman ng mataas na cash remittances ng mga overseas Filipino workers noong Hulyo. Sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa 7-month high ang remittances na nagkakahalaga ng $3.24 billion. Mas mataas ito sa $3.18 billion na naitala sa kaparehong panahon noong isang taon. Karamihan sa remittances ay nagmula umano sa Estados Unidos, Singapore at Saudi Arabia.
12: Inilatag na ng prosekusyon sa impeachment court ang mga statement of assets, liabilities at net worth o SALN ni Vice President Sara Duterte mula noong manungkulan siya sa Davao City hanggang maging vice-presidente. Pero may puna ang mga senator judges sa mga ipinupunto ng prosekusyon. Nagpapatrol live mula sa Senado, RG Cruz. RG, ano bang nakalagay sa SALN ng bise at ano ang mga ipinupunto ng mga senator judges?
15: Bernadette, para sa prosecution, maraming hindi nilagay si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga SALN mula 2007 hanggang 2025. Pero tingin ng ilang senator judges, mismo mga patakaran sa SALN may pagkukulang rin.
16: Please raise your right hand.
15: Inisa-isa ng prosekusyon kay Attorney Karen Batu, Officer in Charge ng Central Records Division ng Office of the Ombudsman, ang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng Vice Presidente noong Davao City Vice Mayor at Mayor siya mula noong 2007 hanggang 2012 at mula 2016 hanggang 2022 at nang umupo sa ikalawang pinakamataas na pwesto mula 2022. Ang mga puna ng prosekusyon mula mahigit 7.25 million pesos sa unang SALN, lumago sa mahigit 65.3 million noong 2021 bago maging bise at naging 98.6 million noon lang nakaraang taon. Mahigit 91 million anila ang nadagdag sa loob ng halos dalawang dekada.
16: Labag ba sa batas kung tumaas ang SALN ng opisyal, ma'am?
17: Sa akin pong palagay po, nagkakaroon po talaga tayo ng increase sa ating mga SALNs.
15: Ayon sa prosekusyon, wala umanong deklaradong cash on hand o cash in bank ang bise mula 2019 hanggang 2025. Kahit na may deklarasyon mula 2007 hanggang 2012 at 2016 hanggang 2018. Pero ayon na rin sa testigo at sa ilang senator judges, ang dinideklara kasi ay ang hawak na cash at cash sa banko as of December 31 kada taon.
16: Paano kung at that very moment, wala ka hong pera? At that very moment, you're accomplishing your sal-in.
17: Pwede naman po talagang mangyari yon na kung sa at the end of the year, December 31, wala ka po talagang hawak na pera sa bahay, pwede po talagang zero yung declaration mo.
15: Dagdag ng prosekusyon, wala rin umanong deklaradong foreign currency accounts ang bise. Pero ayon sa presiding officer, may umiiral ng patakaran sa pagdedeklara nito.
18: Section 35 of the Omnibus Rules. Foreign currency, personal properties such as cash on hand and in bank, as well as stocks and the like, denominated in foreign currency shall be converted for purposes of declaration into the corresponding Philippine currency equivalent at the rate of exchange.
15: Inisa-isa rin ang prosekusyon ang mga negosyo ni Duterte mula 2007 nung vice mayor pa siya hanggang maging mayor ng dalawang termino, pati negosyo ng asawang si Attorney Manases R. Carpio at hanggang maging vice presidente.
19: So just to be fair to the vice president, yung salon, hindi naman kay vice president, kay Attorney Carpio yung salon na yan.
15: Puna ng prosekusyon, deklarado man ang kanilang mga negosyo, hindi naman idineklara ang shares of stock o sosyo at acquisition cost o kung magkano nabili.
19: Based on the sal-ins of the vice president from 2024 to 2025 and in relation to the various business interests that you've mentioned, what is the acquisition cost? As the presiding officer said, kapital na nakadeklara sa kanyang sal-in, kung meron man.
17: Based po dito sa 2024 and 2025 sal-in, wala po nakalagay na acquisition cost, Your Honor.
15: Pero ayon sa presiding officer, hindi naman yun hinihingi sa sal-in.
18: Wala rin naman pong puwang, blanco, table, parte ng sal-in para ilagay yung acquisition cost ng business interest sa anumang negosyo. Tama po ba?
17: Sa mga business interest and financial connections, Your Honor, wala pong nakalagay na para na acquisition sa acquisition cost.
15: Hindi rin ang ombudsman ang sumusuri sa mga nilalaman ng sal-in dahil trabaho yon ang pinuno ng ahensya. Official repository o taga-ingat lang ng mga sal-in ang ombudsman. Kung may problema man sa sal-in, pwede itong itama.
18: Ang requirement lang po is as long as it is based on honest mistake and or good faith.
17: Yes, Your Honor.
15: Sa testimonya ni Batu, walang record ng exit sal-in si Duterte nang umalis sa gobyerno noong 2013. Bernadette, dagdag pa ng prosekusyon, dapat ay nag-divest o bumitiw sa negosyo si Duterte no maging bise siya ayon sa saligang batas. Pero ayon sa depensa, pinagbabawal lang ang mga kontrata sa gobyerno. Pinalagan din ng depensa ang pagsama sa mga sal-in bago naging bise si Duterte dahil ayon sa hatol ng Korte Suprema, dapat yung termino lang ng bise ang talakayin sa impeachment. Sa unang ruling ng presiding officer nang isubpina ang mga ito, gagamitin lang ito para may baseline o basihan ng pagkukumpara. Pero hindi pwedeng gamitin ang sal-in para magdagdag ng bintang sa bise. Umalma rin ang kampo ng bise nang tanungin sa mga negosyo ng bise pero sabi ng presiding judge, babase lang si Batu sa nakalagay sa dokumento at kung hindi o at hindi kung totoo ito. Bernadette?
12: RG, bukas ba may hearing?
15: Bukas may may hearing pero hindi yung nakasanayan natin paglilitis na may sinasalang na testigo, no? Bukas ang matutunghayan natin ay yung mga amici curiae or friends of the court o yung mga inimbitahang dating punong mahistrado at mahistrado ng Korte Suprema na tutulong o magpapayo sa mga senator judges na lutasin yung apila o resolbahin yung apila ni Senator Judge Erwin Tulfo kung pwede bang ibaba ang conviction threshold o bilang ng mga botong kailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte mula sa 16, ibabase na doon sa kung sino na lang ang present sa mismong paglilitis. Bukas natin malalaman yan.
12: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz. Kinagiliwan ng netizens ang video ng isang rescue dog na mala-prinsesa ang kanyang birthday party sa San Miguel, Bulacan. Agaw eksena ng Aspen na si Lovely, suot ang gown na may gintong palamuti, itim na wig at asul na headdress. Ipinagdiwang ng kanyang adoptive fur parents ang ika-apat na taon na kapiling nila si Lovely noong Linggo. Sa video ng kanyang fur mama na si Bayan Patroller Luz Viminda Ann Morales, nakapwesto si Lovely sa mesa na kumpleto sa cake, hot dogs on stick, pansit, lumpiang Shanghai at may mga lobo pa. Highlight ng party ang palarong pabitin na sinalihan ng halos 300 iba pang rescue dogs na patroller Luz Viminda. Laman ng pabitin ang mga paboritong hotdog ng kanilang canine pets. September 13, 2022, nang mapulot ng pamangkin ng patroller na si Luz Viminda na si Lovely, na noon ay tuta pa lang.
20: Susunod, ilang botante hindi natinag sa insidente ng kaguluhan sa BARM elections. Voter turnout umabot sa 80%. At kapitan ng nasunog na MV June Aster, humarap sa mga otoridad. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: gayong Martes.
1: Nagsimula na ang aking plano. Magtutuloy-tuloy na ang kawalan ng Team Alpha ng tiwala sa isa't isa.
2: Gusto lang pakipag-areglo mo.
3: Papapirmahin ko sila ng statement. Paano yun sila mag-abol? Para wala tayong sabit.
2: Walang counting on you, Max.
4: Pinasusundo ko si Django. Matatapos ko na yung sinimulan niyang trabaho.
1: What about Lucas?
4: Siya ang hahawak kina Django.
5: Anong nangyari kay gabi?
6: Sabi ko na may amnesia eh.
7: Kaba ako to, asawa mo.
6: Ay, hindi mo asawa to. Katulong mo, katulong ko. Wala ba talaga maalala?
8: Hindi ka na madali kagabi.
9: Delikado talaga alagay ni Gloria. At hindi titigil yung mga naghahanap sa kanya hanggang hindi siya napapatay. Kaya nakikinis ko sa inyo. Tayo na lang maaaring tumulong sa kanya. Tayo na lang maaaring pumrotekta sa kanya. Tulungan po natin si Gloria. Huwag natin siya pabayaan.
10: Sumusobra na yata yung acting ko sa pagganap bilang asawa ni Gabo. Hindi. Tama lang to. Para hindi nila maramdaman at mahalata yung mga kinikilos ko.
0: Coco Martin, Singapore, weeknights, 8 p.m.
11: Wala namang nakaalala ng birthday ko.
12: Hindi ba mas okay yun? Tayong dalawa lang.
13: Kailangan niyo ba kung sino yung dinedate ni Tita Press ngayon?
11: Yung Sir Eric.
0: Hindi lang ito birthday surprise.
13: Kung talagang nagde-date nga sila, sana ma-meet na natin, no?
0: Dahil lahat masu-surprise.
14: Nakuha niyong lukohin? Pati yung taong nag-alaga sa akin na dapat kayo yung gumawa?
15: Wala akong gustong lukohin.
14: Hi?
0: Someone, someday. 8:45 p.m. Pamilya, sa lahat ng panahon.
16: Magkasama tayo sa bawat kwento.

0: Okay!
1: Kamangin!
0: Hindi pangkaraniwan!
2: Ay, Kuya Bong, Kuya Bong!
3: Bongo siya lang sila, Kuya Bong. May sarili silang dagat. They own the sea, the Pacific Ocean.
2: Pambihira na kung minsan hindi ka panipaniwala! Is anybody there?
3: Pwede ko bang sabihin sa kanila to?
2: Mga hayop kayo!
3: Kasi hayop naman sila, Kuya Boy. Diba?
0: Dadali namin kayo sa mga kwentong kakaiba.
4: Ipiprito na natin ang yag balls ng daga. Tignan ko na. Are you sure?
2: Mga istoryang nakakamangha!
4: Uy!
5: Siyempre, hindi ka siyang
4: up, ito ang iyong tubig. Thank you, ate!
5: Thank you!
0: Dito, hindi ordinaryo ang mga kwento.
2: Ibang level to!
6: Ibang level to! Tuwing Sabado, 6:45 p.m. Ngayong Martes.
7: Nagsimula na ang aking plano. Magtutuloy-tuloy na ang kawalan ng Team Alpha ng tiwala sa isa't isa.
8: Gusto lang pakipag-areglo mo.
9: Papapirmahin ko sila ng statement. Paano yun sila mag-abol? Para wala tayong sabit.
8: Walang counting on you, Max.
10: Pinasusundo ko si Django. Matatapos ko na yung sinimulan niyang trabaho.
7: What about Lucas?
10: Siya ang hahawak kina Django.
11: Anong nangyari kay gabi?
12: Sabi ko na may amnesia eh.
13: Kabo, ako to asawa mo.
11: Ay, shit! Katulong.
14: Wala ba talaga maalala?
15: Hindi ka na madali kagabi.
16: Delikado talaga alagay ni Gloria. At hindi pipigil yung mga naghahanap sa kanya hanggat hindi siya napapatay. Kaya tayo na isip ko sa inyo. Tayo na lang maaaring tumulong sa kanya. Tayo na lang maaaring pumrotekta sa kanya. Tulungan po natin si Gloria. Huwag natin siya pabayaan.
17: Sumusobra na yata yung acting ko sa pagganap bilang asawa ni Gabo. Hindi. Tama lang to. Para hindi nila maramdaman at mahalata yung mga kinikilos ko.
6: Coco Martin, Sigabo, weeknights, 8 p.m.
18: Humarap na sa mga otoridad ang kapitan ng nasunog na MV June Astor sa Palawan. Base sa salaysay ng kapitan, nagulat siya sa mabilis na pagkalat ng apoy sa barko. At live mula Coron, Palawan, nagpapatrol Dennis Dato. Dennis, may mga nakuha bang impormasyon na makapagbibigay linaw sa pinagmulan ng sunog?
19: Karen, wala pang ibinibigay na detalye ang Philippine Coast Guard sa media kung ano ang naging laman ng nakuha nilang impormasyon sa pakipag-usap nila sa kapitan ng MV June Astor. Pero batay sa salaysay na ibinahagi ng abogado ng Atienza Shipping Lines ay sinikap umano ng kapitan ng barko na gawin ang lahat para mailigtas ang mga pasahero at crew at maapula ang apoy.
20: Matapos ang ilang araw na walang balita sa kanyang kinaroroonan, humarap nitong Lunes ng hapon sa tanggapan ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated ang kapitan ng nasunog na MV June Astor. Sabi ng Philippine Coast Guard, nakausap na nila ang kapitan at nakakalap ng mga impormasyong makapagbibigay linaw sa trahedya. Pero hindi muna nagbigay ang PCG ng detalye ng napag-usapan.
21: I-observe rin natin yung mga karapatan ng kapitan, particularly pagkakaroon ng abogado, no, para alalayan din siya sa isasagawa nating investigation. Isasagawa na po natin yung investigation kasi yan naman po talaga inaantay po natin, yung appearance ni kapitan.
20: Pero sa salaysay ng kapitan ng barko na ibinigay ng abogado ng Atienza Inter-Island Ferries sa ABS-CBN News, sabi ng kapitan, habang siya ay nasa bridge watch o yung pagmamonitor ng ruta at seguridad ng barko, pumasok ang isang steward na nagsabing may sunog. Inuutos agad umano niya na papasukin ang mga pasahero sa bridge at buksan ang pinto. Inutusan umano agad niya ang sima na maghanda sa pag-apula sa apoy. Pero pagsilip niya sa starboard wing ay nakita niyang buong kanan at kaliwang bahagi na ng barko ang nilalamon na ng malaking apoy. Inutusan umano agad niya ang mga sima na ihulog sa dagat ang life raft. Pinatalo na umano niya ang mga pasahero sa dalawang life raft. Naghubad siya ng damit na kanyang binasa para itakip sa bibig para makahinga. Sinubukan pa umano ng kapitan na buksan ang aircon accommodation sa pagbabaka sakaling may mga tao pa, pero hindi na umano niya kinaya dahil sa sobrang init. Bumalik siya sa bridge pero dahil sa tindi ng init, tumalo na siya kahit walang suot na life jacket. Nakasakay siya sa isang life raft at nagsagwan kasama ang tatlong seaman, isang nanay at isa pang pasahero. May isa pang pasahero silang isinakay hanggang sa nasagip sila ng mga mangingisda. Napaluhan na lamang umalis siya na makarating sa lupa at natulala dahil wala siyang nagawa para pigilan pa ang paglaki ng apoy. Samantala, ang mga tulad ni Junes na naghahanap sa asawang si Eden, nananawagan sa kapitan na harapin sila para bigyang linaw ang nangyari sa MV June Aster.
1: So, Cap, ito na yung pagkakataon para hindi bumigat ang mga puso ng lahat ng mga umaasa, nag-aantay. Gusto namin na malaman talaga yung totoo.
20: Pauwi ng koron ng asawa ni Junes mula sa Pasay para sana sa 34th na renewal of vows nilang mag-asawa noong September 12. Umaasa siya na buhay pa ang kanyang misis.
19: Karen, hindi naman ipinakita ng Philippine Coast Guard at ang pamunuan ng Atienza Shipping sa media ang kapitan ng barko at wala namang nabanggit ang kapitan sa kanyang salaysay kung papaano nagsimula ang sunog. Sabi ng kapitan, sinubukan niyang bigyang babala ang mga pasahero sa pamamagitan ng public address system pero bigla na umanong nag-blackout sa buong barko. Sa paglantad ng kapitan ay 12 na lamang ang hinahanap sa mga sakay ng MV June Aster at inakyat naman sa 44 ang bilang ng mga nakaligtas. Karen.
18: Dennis, tinanong ba ang kapitan kung sumunod sila sa tinatawag na protocol? Diba? Halimbawa sa isang passenger vessel tulad noon, kung may sunog o may anumang mangyayari, may protocol yan eh. Anong sinasabi doon sa mga pasahero? Saan dapat pupunta ang pasahero? Ginawa ba nila yon, Dennis?
19: Katulad ka rin na nabanggit ko ay limitado ang ibinahaging impormasyon sa atin doon sa binigay na salaysay ng kapitan at maging Coast Guard ay hindi pa nagbibigay ng detalye ng kanilang pag-uusap. Pero doon sa nabasa nating salaysay, sinabi ng kapitan na nang i-report sa kanya ng steward na may sunog ay kanya agad na inabisuhan na maghanda o ihanda yung fire extinguisher at fire hose sa pag-apula ng apoy. Pero pagtingin daw niya doon sa kaliwat kanan ng barko ay napakalaki na ng sunog. Bibigyan sana niya ng babala ang mga pasahero, yung ibang pasahero, subalit nag-blackout na umano sa buong barko. At yung ibang mga pasahero daw, nung malaman niyang may sunog, ay kanya agad pinapasok sa bridge para subukang iligtas. At nung maibaba yung mga life raft, ay pinatalo na daw niya doon ang mga pasahero. At kahit si kapitan, dahil daw sa bigla ang paglaki ng apoy, ay hindi niya nagawang magsuot ng life jacket. Karen.
18: Maraming salamat, Dennis Datu.

0: Mahigit 80% ng lagpas 2 milyong botante sa buong Bangsamoro Region ang lumahok sa kauna-unahang parliamentary elections nitong Lunes ayon sa Commission on Elections. Isinasagawa ang canvassing ng mga boto para sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at specific geographic area sa headquarters po ng 6th Infantry Kampilan Division ng Philippine Army. Live mula roon sa Awang, Dato Edising Suat, Maguindanao del Norte, nagpapatrol Johnson Manaba. Johnson, naiproklama na ba lahat ng mga nanalong kandidato at ano ang naging sentimiento ng mga residente sa halalan?
1: Alvin, meron na lamang mailing ila na mga nanalong kandidato sa katatapos na Bangsamoro parliamentary polls ang hindi pa na ipuproklama. Pero kumpiyansa ang COMELEC na kayang-kaya nilang tapusin lahat ng proclamation ngayong gabi. Ang mga butante naman na lumahok sa nagdaang halalan, umaasa na ang nakaraos na Bangsamoro parliamentary polls ang magiging simula ng pagkamit nila ng tunay na kapayapaan sa buong rehiyon.
2: Inabutan namin si Tayan Isan Udin sa masjid o mas kilalang moske na pag-aari ng kanilang pamilya. Pagod na sa gulo ang 80 anyos na residente sa Barangay Tamuntaka, Cotabato City sa Maguindanao del Norte. Kaya sa kabila ng kanyang edad at ilang insidente ng kaguluhan sa halalan, bumoto siya sa paniniwalang ito ang daan tungo sa tunay na kapayapaan sa kanilang lugar.
3: Gusto ko wala ng gira kasi nakaranas ako sa gira. Dalawang anak ko.
2: Ikinatuwa naman ng 53 anyos na si Abu Musa ang usad ng kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections nitong Lunes.
4: Malinis ang butuan, walang problema. Sa ngayon, hindi magulo. Okay man, kasi natapos ng malinis, wala namang problema. Hindi po kami nahirapan, masaya po kami. Dahil nakabuto natin yung gusto natin ibuto.
2: Ayon sa COMELEC, umaabot sa 80% ang voter turnout o nasa 1.9 million ng higit 2 milyong registered voters sa BARM ang lumahok sa halalan.
5: Naku, nakakatuwa. Almost near impossible, pero alam nyo, natutuwa tayo dahil nakita po namin kahapon habang umiikot, kahit yung mga miyembro ng media, nag-80 to 81% po ang ating voters turnout. Napakatagal na ng pinag-ini-expect ng mga kababayan natin, kaya nga kahit na nagkaroon na ng putukan, may isang gabi, nung gabi bago mag-eleksyon, may pagsabog, pero pumunta pa rin sila, hindi sila natakot.
2: Nagsilbing canvassing center para sa boto mula sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Special Geographic Area ang kampo ng 6th Infantry Division ng Philippine Army. Nitong Martes ng hapon, naiproklama na rin ang mga nanalong kinatawan ng Maguindanao del Norte. Marami mang mga lugar sa Lanao del Sur ang itinuturing na areas of concern, naging payapa sa kabuuan ng halalan. Naiproklama na rin ang 9 na mga bagong kinatawan sa unang parliamentary district ng Bangsamoro. Ngayong tapos na ang halalan, umaasa ang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity na magtutuloy-tuloy na ang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon.
6: Marami pong investor na gusto na pong pumasok dito. Inaantay lang po ang magiging resulta ng eleksyon. Gagawin po natin dito itong mga potential investors, domestic and foreign. Ipapakilala natin at sila na po ang ika nga mag-usap base sa kanilang plano na gagawin ng parliament.
2: Sa Maluso, Basilan, na isinailalim sa COMELEC control, muling nabuksan na higit sa 30% ng mga balota nitong Martes. Pinalitan ng mga balota kasunod ng nadiskubring pre-shaded ballot sa ilang presinto. Naiproklama na rin ang ilang nanalong district representative sa Basilan. Patuloy na naka-alerto ang militar sa buong Bangsamoro region.
7: We are ready to respond sa mga validated na security requirements and help maintain peace and stability sa mga communities. We will not be speculating sa mga maaari pang mangyari. But rest assured that we have been preparing for this incident, no, and in coordination with all other agencies when we are prepared to deploy accordingly.
2: Sabi ng mga otoridad, generally peaceful ang Bangsamoro polls. Pero para sa Malacanang,
8: kahit isang tao lang po ang masaktan, hindi po ikasasaya ng Pangulo. Kahit sabihin po natin, generally peaceful and orderly.
2: Magsasagawa naman ng random manual audit ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting mula sa September 17 hanggang 22. Dadalhin sa command center ng PPCRV ang kopya ng mga election returns mula sa mga polling precinct para alamin kung nagtutugma ang bilang ng mga boto.
1: Alvin, kasama sa mga naiproklama kanina lamang si Barm Interim-Chief Aduraof Macacua bilang kinatawan na ikatlong distrito ng parliamentary ng Bangsamoro dito sa Bangsamoro Region. Matatandaan po ninyo si Macacua, yung opisyal ng Barm na inambush sa kamakailan sa kasagsagan ng kampanya dito rin sa Dato Udinsen Suwat. At sa kapapasok lamang na information, Alvin, ang sabi ni Chairman George Garcia, as of 7:09 p.m. nasa 83.11% na ang voter turnout o nasa 1.98 million na mga rehistrado mutante ng Bangsamoro Region ang lumahok sa botohan kahapon. Alvin.
0: Maraming salamat, Johnson Manabat.
9: Binusisi po ng depensa ang mga batas tungkol sa paghahain ng Statement of Assets, Liabilities at Net Worth sa ika-25 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Giit ng mga abogado ni Duterte, walang nalabag na panuntunan sa mga isinumiting sal-en ng Vice Presidente. Live mula sa Senado, nagpapatuloy si Katrina Domingo. Katrina, ano ang mga naging argumento ng depensa sa kanilang cross-examination sa testigo mula sa tanggapan ng ombudsman?
10: Bernadette, binigyang diin ng kampo ni Vice President Sara Duterte na walang malinaw na panuntunan tungkol sa sal-en ang nagsasabi kung paano nga ba dapat ideklara ng mga opisyal ang kanilang mga cash on hand at yung cash na nakadeposito sa kanilang mga bangko. Dagdag ng depensa, hindi rin anila ay pinagbabawal ang mga corrections o yung pagtatama sa ilang detalye sa mga sal-en na isinusumite sa Office of the Ombudsman.
11: You are not competent to say whether it is irregular, correct?
12: Yes, sir.
11: You are not competent to say whether it is unusual, correct?
12: Yes, sir.
11: You are not competent to say whether it is wrong or defective, correct?
12: Yes, sir.
11: So in testifying today's trial, you cannot conclude whether the Vice President has or does not have ill-gotten wealth.
10: Ito ang idiniin ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa pagsusuri sa ikalawang testigo ng prosekusyon sa alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Matapos ilatag ng prosekusyon ang pagsirit ng net worth o kabuang yaman ni Duterte mula 7.25 million pesos noong 2007 hanggang 98.65 million pesos noong 2025 at ang kakulangan umano ng detalye kung saan ang galing ang dagdag na yaman, bumuelta ang depensa at sinabing hindi labag sa batas ang ginawang lump sum declaration ng cash assets ng pangalawang pangulo.
11: There is nothing in that law that specifically requires a separate line declaration for cash on hand / cash deposit in a public officer sal-en.
13: Wala pong nakalagay kasi ng mga any items for line items for any personal properties.
11: Is there an express prohibition for lumping cash on hand or cash deposit with other personal properties?
13: Wala naman pong prohibition on any matter po dito sa personal properties.
10: Sagot ng prosekusyon, walang line item o particular na row para sa lahat ng personal na ari-arian. Pero hindi anila ibig sabihin ito na hindi na dapat idetalye ng mga opisyal ang kanilang mga personal na ari-arian tulad ng mga lupa, sasakyan, alahas at maging pera.
14: Looking back at those sal-ens, what other line items is contained there?
13: Wala naman pong line items.
14: So walang line item for cars?
13: Wala po.
14: Walang line item for jewelries?
13: Wala din po.
14: So ibig sabihin, hindi na kailangan ideklara yan kasi walang line item eh. Tama po ba yan? Or you would not know that answer?
13: Based po dun sa nabasa ko, nakalagay doon na kailangan i-declare yung mga personal properties na in-itemize doon.
10: Cash on sinubukang linawi ni Senador Risa Ontiveros ang Section 33 ng Omnibus Rules on Sal-en tungkol sa collective declaration. Pero sinabi ng testigo na hindi siya makapagbibigay ng interpretasyon tungkol dito dahil nakatuon ang trabaho niya sa pagtanggap at pagtatago ng mga sal-en. Pinag-usapan din sa cross-examination ang karapatan ng mga opisyal na itama ang mga mali o kulang na pahayag sa kanilang sal-en. Sa ilalim ng panuntunan sa paghahain ng sal-en, maaaring iwasto ang mga minor corrections tulad ng mga typographical error, maling computation at dagdag na detalye, at maging ang mga substantial correction tulad ng mga pag-aari, utang at negosyo na hindi na isama sa listahan bago maipasa ang isang sal-en sa Ombudsman, sa Civil Service Administration at sa iba pang ahensya. Pero hindi naging malinaw sa paglilitis kung ilang beses nagsumite ng mga correction o pagtatama ng SALN si Duterte at kung ano-anong detalye ang iwinasto. Tumanggi rin muna ang depensa na ipaliwanag sa ngayon kung bakit hindi umano nakapaghain ng exit SALN si Duterte para sa taong 2013 nang matapos ang kanyang termino bilang alkalde ng Davao City.
12: We'll have to tackle that in our evidence in chief. I think kung kailangan ipaliwanag yung mismong pagtaas, I think that will come.
10: Para naman sa prosekusyon, malaki ang naiambag ng testimonya ni Batu dahil nakumpirma ang paglobo ng net worth ni Duterte sa loob ng halos 20 taon.
15: Pasok sa banga, shoot sa banga, 3 points. Yung pong prosecution presentation po ng pong ebidensya. Kasi lahat po ng SALN ay naipresenta from 2007 to 2025.
10: Hiniling naman ng prosekusyon na sa susunod na linggo na ipatawag ang direktor ng Company Registration and Monitoring Department ng Securities and Exchange Commission na si Attorney Gerardo Del Rosario. Ito'y para magbigay linaw sa mga kumpanya at negosyong idineklara ni Duterte sa kanyang SALN.
16: Bernadette, bukas ay wala munang ihahain o ipepresentang testigo sa paglilitis bukas Miyerkules para bigyang daan yung mga magiging pahayag ng mga dating mahistrado ng Korte Suprema tungkol sa issue ng pag-a-adjust ng voting threshold sa impeachment trial. Bernadette.
9: Maraming salamat, Katrina Domingo.
0: Susunod, Lea Zalonga, boses ng manananggal sa Forgotten Island. Yan, narito pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: papaya.
1: May papaya.
0: Naya Cinnamon. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Wine
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Wala namang nakaalala ng birthday ko.
8: Hindi ba mas okay yun? Tayong dalawa lang.
7: Kailan na niyo ba kung sino yung dinedate ni Tita Press ngayon?
9: Yung Sir Eric.
10: Hindi lang ito birthday surprise.
7: Kung talagang nagde-date nga sila, sana ma-meet na natin, no?
10: Dahil lahat masu-surprise.
11: Nakuha niyong lukohin? Pati yung taong nag-alaga sa akin na dapat kayo yung gumawa?
12: Wala akong gustong lukohin.
10: Someone, someday. 8:45 p.m. Pamilya sa lahat ng panahon.
13: Magkasama tayo sa bawat kwento.

0: Alas tres na ng hapon. Huwag tutulog-tulog.
1: Ayos.
0: Dahil oras na para tumutok at matutong umasenso.
2: Isipin nyo, napakaliit na puhunan lang ang kailangan, pero you have to be innovative, creative, resourceful.
1: Ano pong pakiramdam? Nakakatulong po kayo sa mga nakakailangan.
3: Kasi yung gauge namin ng success, hindi sa dami ng perang pinita namin. Ang gauge namin ng success, so kung gaano kadaming tao natulungan, saka yung quality ng buhay na nabago sa kanila.
0: Gawing 3 o'clock habit ang kumita at yumaman.
1: Big time!
4: Congrats!
0: May puhunan! Kaya mo! Linggo, alas 3 ng hapon!

0: Tumutok ngayong September 15.
1: May gusto kong ipagtapat sa'yo.
2: Ako magagalit. Ano ba kasi gusto mong sabihin?
3: Alam lang nga ba kung sino yung dinedate ni Tita Press?
4: Yung Eric ang dinedate ng tita mo ngayon.
3: Sana ma-meet na natin, no?
5: Ang sikreto.
6: Surprise!
5: Masisiwalat na.
3: Talagang ayaw niyo tumigil, no?
7: Ba't gano'n niya tayo tratuhin? Ano ba tayo sa kanya?
5: Abangan! Someone, someday. 8:45 p.m. Ngayong Martes.
8: Nagsimula na ang aking plano. Magtutuloy-tuloy na ang kawalan ng Team Alpha ng tiwala sa isa't isa.
9: Gusto lang pakipag-areglo mo.
10: Papapirmahin ko sila ng statement. Paano sila mag-habol? Para wala tayong sabit.
9: Walang counting on you, Max.
11: Dinasusundo ko si Django. Matatapos ko na yung sinimulan niyang trabaho.
12: What about Lucas?
11: Siya ang ahahawak kina Django.
13: Anong nangyari kay gabi?
14: Sabi ko na may amnesia eh.
15: Kabo ako to, asawa mo.
13: Ay, hindi mo asawa to. Katulong.
14: Wala ba talaga maalala? Unti ka na madali kagabi.
13: Delikado talaga alagay ni Gloria. At hindi titigil yung mga naghahanap sa kanya hanggat hindi siya napapatay. Kaya tayo sa po sa inyo. Tayo na lang maaaring tumulong sa kanya. Tayo na lang maaaring tumulong sa kanya. Tulungan po natin si Gloria. Huwag natin siya pabayaan.
16: Sumusobra na yata yung acting ko sa pagganap bilang asawa ni Gabo. Hindi. Tama lang to. Para hindi nila maramdaman at mahalata yung mga kinikilos ko.
5: Coco Martin, Sigabo, weeknights, 8 p.m.
17: Wala namang nakaalala ng birthday ko.
9: Hindi ba mas okay yun? Tayong dalawa lang.
3: Kailan na niyo ba kung sino yung dinedate ni Tita Press ngayon?
17: Yung Sir Eric.
0: Hindi lang ito birthday surprise.
3: Kung talagang nagde-date nga sila, sana ma-meet na natin, no?
0: Dahil lahat masu-surprise.
18: Nakuha niyong lokohin? Pati yung taong nag-alaga sa akin na dapat kayo yung gumawa?
19: Wala akong gustong lokohin.
0: Someone, someday. 8:45 p.m.
20: Tatak Pinoy sa Hollywood. Handa nang magpakita gila si Liza Soberano sa bagong DreamWorks animated film na Forgotten Island. Makakasama rin sa star-studded voice cast na Phil M. Grammy at Academy Award winner na si Her, Lea Salonga, Dolly De Leon, Jokoy at iba pa.
21: I'm Joe. I'm Risa.
22: Mula Tondo, Maynila at Palawan hanggang sa Manananggal, kultura, wika at pagkain Pilipino, Pinoy na Pinoy ang inspirasyon ng bagong DreamWorks animated film na Forgotten Island. Binigyan boses ni Liza Soberano at Phil M. Grammy at Academy Award winner na si Her ang mag-best friend na si Riza at Joe na mapapadpad sa misteryosong isla ng Nakali.
23: It's such a surreal moment for me to be coming back home to share this project with the Filipino people, and also for this to be like my first, I guess, lead role in a US-based film and a DreamWorks film.
22: Personal ang connection ni Her sa pelikula dahil lumaki siya sa isang Filipino-American family kasama ang kanyang nanay at lola.
24: We're speaking Tagalog in the film, yeah. And like it's just so joyful and it's so Filipino, and I'm just so proud. I'm also a huge DreamWorks fan, so it's really a dream come true.
22: Hango ang kwento ng Forgotten Island sa dalawang dekadang pagkakaibigan ng batikang DreamWorks filmmakers na sina Janwell Mercado at Joel Crawford na Pilipina ang asawa.
3: What do you hope viewers from all over the world, not just the Filipinos, to take away from the film and see what Filipino culture is like?
24: We love to eat, we love to party, we cherish memories,
3: yeah.
24: That we're actually, we're the same. We know that Filipinos have the best voices.
25: The best voices.
24: Please, sing your stories.
25: I remember my wife would tell me stories when she grew up here,
3: yes.
25: That when she would think she heard the Manananggal flying above with the
3: yeah.
25: wings, and it just stuck with me. And
22: bagong technical milestone para sa DreamWorks ang pelikula. Dahil ang CG model ng Manananggal na binigyang boses ni Lea Salonga ay isa sa pinakakomplikadong characters na nagawa ng studio.
3: Complete the sentence. I'm proud and I love being Filipino because
24: Filipinos have the most beautiful heart.
23: I'm proud that I'm Filipino because Filipinos are the warmest people in the world and make any house feel like a home.
1: I will never forget you. These are our memories.
22: Mapapanood ang Forgotten Island sa mga sinehan sa Pilipinas simula September 23.
1: I never want to forget this.
2: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo.
6: Masunurin ka.
2: Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Philippines' Most Shocking Stories. Ako po si Karen Davila.
20: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
6: Napapanood po ang TV Patrol at iba niyo pang paboritong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!
12: Good news. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
19: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
21: Pimples at rashes? It DTX 500 mo na yan! DTX 500! Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at pagaling ng pimples at rashes.
26: DTX 500!
21: Highly recommended
26: ng mga eksperto.
21: DTX 500!
26: Mabibili sa mga butika.

0: Wala silang masabi yung Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi ayupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio The Vibes.
3: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
4: Lonely at walang makausap?
5: Oh no!
3: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
4: Painitin natin ang iyong gabi.
3: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
4: Kasama ang nagagandahan mong ka-vibes kada.
3: DJ Faye Lemon.
6: DJ Cherry Lou.
7: DJ Nico Chico.
8: Gandang gabi, vibes!
4: Narito na ang iyong mga bilibong ka-vibes kada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Isang napakagandang gabi na naman po mga ka-vibes. Welcome po sa ating programang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: At makakasama niyo pa rin po ngayong gabi ang inyong mga vibes kada DJ Nico Chico,
1: DJ Faye Lamon,
2: and DJ Cherry Lou.
0: Ayan, and of course, nako, magiging masaya na naman po ang ating pag-uusapan ngayong gabi kasi lahat naman siguro ay makaka-relate sa ating napakadaling tanong ngayong gabi. Ano nga palang ating tanong?
1: Ito na. Bagalat nagbobola. Perya. Bakit parang ang bilis lumipas ng araw kapag busy ka?
0: Oo nga naman.
1: Diba? Hindi natin namamalayan. Oh my God, alas 5 na pala.
0: Oh, diba? May dagat ito term. Time flies when you're having fun.
1: Oo nga.
0: Diba?
1: Oo, pero pag ang dami mong mga babayarin, mga utang, parang bakit
0: ang haba ng panahon?
1: Oo, may mga ganun.
0: Super haba talaga ng araw, di ba? Especially na kung meron kang hinaharap na problema, bakit hindi kaya maubos-ubos ka agad yung oras siya? Di ba? Yun po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Kaya para sa mga ka-vibes natin dyan, nung gustong makisali sa ating usapan, nako, live na po tayo ngayon sa ating official Facebook page, ang 100.7 FM Tacloban. Live na live po tayo. Pwede nyo rin pong i-send ang inyong mga shoutouts at ang inyong mga song requests sa ating comment section.
1: Sa mga hindi pa din nakapag-download ng ating FMR app, available po siya mga ka-vibe sa Play Store and App Store. For free lang po yan ha, i-download nyo lang.
2: Yes, para kahit saan kayo pumunta, kasama nyo kami at may mapapakinggan nyo lahat ng mga music na gusto nyong pakinggan.
0: Yun. Diba? Okay. So yan mga ka-vibes. Nako, magtutuloy-tuloy po muna ang ating tugstugan. Mamaya ipagpapatuloy na po natin ang ating usapan. Dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FM Tacloban.
2: Ano pe?

0: Mga ka-vibes, nag-enjoy po ba kayo sa ating mga piniplay ng mga songs sa inyo ngayong gabi? Well, hopefully, sana nag-enjoy kayo kasi kami po ang inyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
1: 108.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupit!
0: Ay nako, napakalupit talaga. Lalong-lalo na ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Ulitin po natin ang tanong para sa mga kabukas pa lang.
1: Yes!
0: Ng mga radyo.
1: Bakit parang ang bilis ng ano ba inin?
0: Ano ba yan? Pagbasa na lang ito, ha?
1: Take to, guys.
2: Oh, sige, sige.
1: Again, from the top. Oh, bakit parang ang bilis lumipas ng araw kapag busy ka?
0: Why does time fly so fast? Short.
1: Ano daw?
0: Time flies when you are having fun. Ganun. O bakit nga pala pag busy ka eh, parang ang ikli lang talaga ng oras.
1: Kasi ano, bagahin, naka-focus kita kung ano yung mga ginagawa natin. Tapos hindi natin na parang, kung wala tayong ginagawa, di ba, parang patingin-tingin tayo sa oras, kung anong oras na. So kapag busy tayo, so parang wala tayong time, ibaling yung attention natin sa oras. So, doon tayo naka-focus kung ano yung mga ginagawa natin.
2: Oy, pero aminin ninyo, especially sa may mga deadline, ha?
1: Oh,
2: ba't parang ang bilis ng ano, diba? Oras? Hindi pa ako tapos.
1: Parang ganun.
0: Bakit nga ba? Kasi naka-focus ka masyado or nag-i-enjoy ka masyado
1: sa ginagawa
0: mo. Kaya ganun. Isa yun sa mga reasons kung bakit parang hindi mo na, kasi namamalayan yung oras eh. Pag busy ka, hindi ka nakatingin sa orasan mo. Pag busy ka, 100% nakafocus talaga yung attention mo sa kung anumang ginagawa mo. Kaya nagkakaroon talaga ng interval sa oras na sa nung una, parang mahaba, pero ngayon, napaka-ikli lang pala. Ay, pahabaan pala ito.
1: Tapos diba,
2: panahon.
1: Tapos di ba kapag naghihintay tayo, ang tagal ng oras, ang bagal ng oras,
0: yes,
1: na to the point na maiinis ka na bakit hindi pa dumarating
0: minsan
1: yung hihintay natin.
0: Minsan you feel stress kasi,
1: yes,
0: pag medyo matagal,
1: diba,
0: pa talaga, bigyan na lang natin ng napakagandang halimbawa, di ba, kung nasa klase ka, tapos boring yung instructor.
1: Oo, ayaw na. Tapos ang
0: haba
1: ng
0: oras. Parang gusto mo nang matulog.
1: Yeah.
0: Pero pag maganda si madam, or guwapo si sir,
2: parang nabitin pa yung oras.
0: Yes, kulang na kulang talaga. Tapos ang suwabi pa niyang magsalita.
1: Oh.
0: Ang sexy pa niyang pakinggan.
1: Ay! Ay!
0: Pwede mag-extend muna. Bahala na yung next na
2: programa?
0: Na subject. Ganun.
1: Tapos minsan, di ba, may time na parang nagmamadali tayo pero ang bagal ng oras.
0: Yun lang.
1: Di ba? Diba? Okay, ang bagal naman. May hinihintay ako. Di ba? Ganun. Kung kailan nagmamadali ka, ang bagal pa.
0: Tapos eto pa, isa pang magandang senaryo, magbabayad ka ng kuryente mo, tapos biglang may emergency na doon sa trabaho mo. Ay, naku! May hirapon ka talagang mag-manage ng time mo. Tapos parang may isip mo na lang, bakit ganun? Pwede bang i-extend muna yung oras? Ang haba pa ng pila?
2: Correct! Diba? Lumunok ka na lang ng bato, darna. Ganun. Kaya mong mag-multitask.
1: Bakit? Paano nang ano yung...
2: Hindi, alis ka muna dyan, tapos balik ka na naman.
0: Ganun.
1: Para mabilis.
2: Para makuha mo lahat yung
0: kailangan
2: mo gawin.
0: Magbayad ka muna ng proxy. Ikaw lang muna ang umupo sa number ko. Pero pag balik ko, dapat...
1: Ako na.
0: Ako mauna sa'yo, di ba? Parang ganun. Hopefully, merong may damasugot, di ba? Pero yun po mga ka-vibes, ano, ilan lamang po sa mga reasons. Pero meron pong mga psychological and neurological mechanisms na mag-explain kung bakit hindi natin namamalayan yung oras. Especially na if we are busy or if we are having fun doing something. Mamaya pag-uusapan po yan. Meron pong apat na-research po natin eh.
1: Oo,
0: mahirap naman sabihin na tayo po ang may alam nito. Ay nako, hindi po namin naaminin yan kasi...
2: Hindi namin relate yan. Ganon!
0: Hindi naman. Pero meron po kami na research na apat na mga reasons. So, psychological and neurological mechanisms na mag-explain kung bakit tila napaka-ikli ng panahon kung ikaw ay busy o kaya nag-e-enjoy. Alamin po natin yan sa pagbabalik po ng ating programang
2: Gandang Gabi, Vibes!

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mordica Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Magandang gabi vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value. The

Oh.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tayo,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: Nasa second hour stretch po tayo mga ka-vibes. Welcome back once again sa ating programang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: At kasama nyo pa rin po sa loob ng dalawang oras sa inyong mga vibes kada DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lemon,
1: and DJ Cherry Lou.
0: Ayan, attendance check muna tayo kasi baka may natutulog na. Kompleto pa naman kaming tatlo.
2: Oo. Okay. Dilat pa yung mga mata.
0: Super dilat pa ba?
2: Yung kaliwa pa lang. Kaliwa na lang.
1: Parang nakano na. Almost papikit na.
0: Sige, bago tuluyang pumikit yung nasa kanan.
2: Mm-hmm.
0: Oh, ano, kaliwa?
2: Saan ba tayo? Patulog na nga tayo neto eh.
0: Natutulog na nga ang mga diwa. Okay, bago tuluyang pumikit yung isa pang mata, ay eto na po ang pagpapatuloy ng ating usapan patungkol po sa ating tanong. Buckets.
2: Parang ang bilis lumipas ng araw kapag busy tayo.
0: Oo. So kanina na-mention natin ilang mga reasons. Pero ito po yung mga mechanisms na mag-explain bakit nga ba hindi natin namamalayan yung oras. Ito. Tayong mga tao, number one, tayong mga tao ay may finite amount of attention. Ibig sabihin kung 100%, 100% talaga yung attention mo. Pero pag ibinaling mo yan sa ibang mga bagay, ay nako, yung ating utak, ini-ignore yung tinatawag nating internal clock or biological clock, leading to a compression of time. So, hindi natin talaga na namamalayan kasi binabaliwala ng ating mga utak yung sense of time natin. Dahil nakafocus yung mga utak natin, yung ating attention sa iisang bagay. So, supposedly dapat 100% biglang nahati.
2: Mm-hmm.
0: Diba? So, parang yung half na yun, di parang nahati na rin yung oras. Hindi mo na lang namalayan. But actually, 100, sabihin na lang, 24 hours ka pa rin nagtatrabaho.
2: Akala ko yung mga night shifter lang yung nahati.
0: Oh. Ay! Mahanap nga yung natitirang half.
2: Bakit? Ano ba yung plano mo doon?
0: May masamang iniisip? Pag lumipad yung upper
2: yung half,
0: hanapin yung lower half.
1: Ano yan, manananggal?
0: Legends will know.
1: Hala.
0: Ang mitolohiya ng kalahating katawan.
1: Ano ba yan?
0: Ano mga manyakis, ganyan magre-resyo. Okay, sige, balik po tayo. Nawala yung ating attention. Isa yun. Attention allocation na nababalay sa ibang mga bagay. Number two, memory density natin. Yung routine o highly focused activities ay nakaka-create ng kukunting mga things to remember or distinct memories. Pero kung babalikan natin, our brain judges the duration of periods with fewer memorable events as having passed quickly. So parang di natin na nga nare-remember yung mga bagay-bagay, di ba? If ever nakafocus tayo sa isang activity na tila nakuha talaga yung ating attention. Remember, I don't know kung napapansin ninyo, kahit may konting ingay sa likod, parang hindi mo naririnig.
2: Mm-mm.
0: Parang hindi mo namamalayan. Maliwanag pa sa... umaga ka nag-start, maliwanag yung kapaligiran.
2: Mm-hmm.
0: Tapos, hindi mo na malayang gabi na pala, dumilim, di ba? Hindi mo napansin yung changes talaga from maliwanag to madilim.
2: Oo, kasi na parang ansuga.
0: Oo.
2: Oo.
0: Brown out ngayon. Hindi, hindi naman. Oo.
2: Yung focus lang.
0: Oo, six o'clock in the morning ka nag-start ng trabaho mo, tapos 6 o'clock ng gabi ka natapos.
2: Oh, at least, parehas 6.
0: Nung natapos, sasabi, hala, gabi na pala. Mm-hmm.
1: Overtime yun.
2: Okay.
0: Oh, eto pa, pag nag-enjoy ka, number 3 na po na reason ito eh, dopamine release. Engaging activities often trigger dopamine release which can accelerate the brain's internal pacemaker, making subjective time feel like it's moving faster than actual clock time. Kasi nag-enjoy ka na sa ginagawa mo eh. Wala, wapakels ka na sa mga paligid mo. Wapakels ka na kung anong nangyayari.
2: Parang hindi mo na kailangan to ng jowa para maging happy ka. Ganun.
0: Kung nag-enjoy kayong dalawa ng jowa mo, hindi mo na namamalayan, ay, dapat na tayo pumapasok sa trabaho.
2: Ayan.
0: Or yung 3 hours ninyo, hindi na 3 hours.
2: Bakit? Ano yun?
0: Nag-enjoy kayo masyado. Ay, hindi na namalayan. Ay, overtime.
2: Okay.
0: Extend another 3 hours. Relate. yung short time naging long time.
2: Ay, iba na pala to.
0: Ayun.
2: Akala kasi, ko kung
3: so
2: ano
3: lang. Hindi lang 3 hours.
0: Hindi lang 3 hours. Nag-extend pa 6 hours pa. As in letter E, not I. Hindi niya na alam.
2: Parang hindi namin nagigets yun.
0: Yung 6 hours.
3: Na, alam ko na.
0: Diba? Oh,
3: nahanap ko na.
0: And number 4 na biological and psychological and neurological mechanism, yung tinatawag na working memory load. High cognitive load keeps working memory occupied with immediate task, preventing the brain from registering the gradual passage of time. Yan, di ba kung napapansin niyo kung may thesis kayo, hindi nyo talaga namamalayan yung oras. May 2 oras na palang natapos, may 5 hours na palang natapos. Kasi ano, yung utak ninyo busy sa paggawa ng inyong thesis. Highly cognitive activities. Yung utak mo talaga 100% na gumagana. So, binabawasan niya yung attention sa ibang mga bagay. Diba? So, yun. Yun lamang po ang ilan sa mga reasons or mga psychological and neurological mechanisms na mag-explain ko bakit hindi natin namamalaya talaga yung oras kung tayo ay busy or if we are having fun doing something. And sana naman, imbes na maliwanagan, inaguluhan kayo ngayong gabi.
2: Kasi ang daming mga scientific explanation hindi na parang hindi namin.
0: Ilang naman na research namin kasi ang 4. Pero actually may mga ilang reasons pa yan.
2: Sino yung pang-4 to sa atin?
0: Ayun, attention allocation, memory deficit. Ay, hindi talaga nakikinig.
3: Kasi hindi nakikinig.
2: Sorry.
3: Kasi, yun na ang 4 na research namin.
2: Okay.
3: Yung sabi
0: ni... Super high. Super high.
2: Matutulog na kasi ako. Sorry naman. Kasi pero hopefully mga ka-5, sana intindihan nyo yung pinagsasabi namin dito.
3: Lahat ng mga ano natin naintindihan nila.
0: Sige, pero sana naman nag-enjoy kayo sa ating usapan ngayong gabi. Nadagdagan yung mga naunawaan.
2: Naguluhan sa isip.
0: Mga dapat maunawaan patungko sa ating mga buhay-buhay.
2: Buhay-buhay.
0: Anyway, mga ka-vibes, ako magpapatuloy po ang ating tugstugan dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
3: 100.7 FM Radio Tacloban.
2: Ang lapit!

Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Guess what, mga ka-vibes? Ako, oras na naman para kami mag-CUWIAN. We'll get to see you again tomorrow. Same time, same program, same station.
1: Same faces, same DJ.
2: Ayan.
0: Wala talaga kayong choice. Pag ganitong oras, kaming tatlo talagang yung makakasama.
1: Kahit ano, talaga, wala kayong magagawa.
0: Oh, pero susunod na po. Ay, sorry.
1: Yes.
0: Susunod na po ang nag-iisang Papa Ball ng Bayan.
1: DJ Run to Run.
0: Para sa kanyang programa.
1: Late Night Vibes.
0: Ayan. And before tayo umuwi, pasalamatan muna natin. Ang dapat pasalamatan.
1: Ayan. Thank you very much po sa natin mga relay station technicians. And of course, sa natin mga solid listeners dyan sa bahay-bahay at sa mga silent listeners natin na hindi nagko-comment at saka palaging nakatune in from sign on to sign on.
3: Ay, pero ano din natin yung mga nagme-message sa atin sa Facebook natin. And yung takloban na technicians natin, pasalamatan din natin, ha? Baka magtampo yon. Relay stations lang yung pinasalamatan natin.
0: Isang pindot lang yan. Walay na kayo.
1: Ayan, sige. Thank you very much po.
0: Okay, sige mga ka-vibes. Until next time, kami nga pala yung mga ka-vibes kada. DJ Nico Chico.
1: DJ Faye Lamon. And DJ Cherry Lou.
0: We're saying good night at ingat po sa pag-uwi ngayong gabi. Good night.
1: Good night, ka-vibes.
3: Bye.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: This is FM radio. FM radio, favorite music radio.

0: Wala silang masabi yung radio update ka ba'y sa malupet?
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio update kasi
0: ang lupet!
2: Ang lupet!
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio!

Pagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Ol Adil Adilfo di Baira Ulaya. So taga di din niya munsipyo iton Palo. Iti yan na hini. Ha? Alang ka mo na pagkayana. Kaya ade social media pagkayana. Damot na pagkayana. Iti yan na hini dati inin kuan. Dati retired actually. Retired principal. Deped. Hi mamibili na Ulaya. Ang tatay niya liwat region, naging regional director din niya ato ng Nika. So, iyananahin ni ni Adilfo in bugto itanong akon, misis. So, that's why umangkon ni ito na akon, misis. Para itong mga napakyana. That's why taga di diha Palo. Pareho kami ni taga Palo. No? Kung baga siring pa man, bagahin dariyawon ini nga wari nga ni kami pag expect ini ay ya kay maram kami na interview kini one time after New Landa kay nagtatrabaho ini ano sa nga inin na NGO national NGO national government organization ani ha na interview kini one time din hi kay usa ini ranga nagkukuan usa ini ranga nagbulig din ato nan mga during han na typhoon New Landa. So inin nga nakasawahin Muslim, so dito nagukoy, so nagkandidato, pero dati na ni nagsiservisyo actually dito ha Mindanao. Anihan nila ito ya berbisita lang ni. So tama ito nga taga dida ito ha Palo i Adel. Itong tawag ito apo. Imano apo itong tawag na mo tayo. Tapay ni 30 plus or 30 plus mga 40 plus sa dini. Yeah. Mano Del. So congrats nila. Parang ganit na pakian. I hope nga nakada ko ang kitahin na clarification. Ano? With regards iton kunhin ugo din ni Adil or Adil po Ulaya. Anyway, speaking mga kasangkain iton ko ang election, inin nakapasa na ha kuan third before ha lower house di da congress ano para ito ng mga napakiana kung nadada yung ba ito ng election kay actually September yan by October ma filing na kita ito si Yus your certificate of candidacy para ito mga kandidato naguungkaraw si ring paman pag kandidato itong barangay ng sanggo ng kabataan election. So na postpone din eh mga kasangkayan ang siya ning kapostpone supposed to be last year tapos postpone din eh ngayon na kay you know ginayad nga kuno nagkaroon extension hang term from 3 years, 3 terms equals 9 years, igimbutang na in 4 years, 3 terms gihapon. So supposed to be on 4 years, 3 terms, yan ang November 2, 2026 itong eleksyon. So waray pa nga niyan eleksyon, waray pa nga ni ka-implement on 4 years, adi na liwat, may danlawat balaud nun, mga kasangkayan, nga from 4 years to 5 years, but 2 terms, 2 terms la. So karagsingon, 10 years. Naroon liput kaya siyan kuan. Kaya lang, kumbaga dordritso, kayo na itong 3.

nungawari nila niyo diritsu ha itun, kung asya matiyo tumong, kaya na di ba nga nakapasar ito mga kasangkayan na third and final, mga kasangkayan reading, hamarali istorya, majority. Kaya nungawari nila ito niyo sugar had to, ito nga 4 years. Kung amo man ang niyo gusto, 5 years. Kaya ano yan, ang may na schedule para implement na launta ini, kay balaon naman ito, babaguhon na lahat niyo. Now, ito niya na, mga kasangkayan, 5 years na, 2 terms. So, nakapasa na ini di Delaware House, di Congress, nakapasa na ini, unversion naman ito, mga kasangkayan, 5 years, 2 terms. Pariho, may dahil ni, pariho di nga version, kaya di diha Senado, kahit balaon di matpwede nga di dila, didilaha lower house, kinanglan may take care ito mga kasangkayan, karo siguro may da pariho similarity di man nga ni pariho, kaya adto na itong kuanin eh, itong baralansin mga kasangkayan, adto na by cam adto na pagkuanin eh, kumbaga pagplansa adto na pagplansa na by cam so, inin, nakapasa na liwat kasangkulop ba ito oh? Didiha senate, ang parihong version 5 years, kaya lang ito nagkakaiba nida mga kasangkayan. Itong pizza na lak, ay pareho 2028, it pizza na lak nagkakaiba. It yan na November 2. Di Delaware, November gihapon to, but 2028, di gihapon na, di naigbaw, iba ito nira, October kung nira kung nagsasayo pa, Senado. So, kung madadayon ini mga kasangkayan, sering itong kumilig, madadayon. Kaya ano? Waray pa man nagsisiringit kumilik nga ayaw or diri madadayon itong election. That's why nasin commission election. Dapat magkadahin final decision hini before matapos itong September. Tama liwat. Kay, you know, mga kasangkayan, di ba nga waray pa nagpupugong itong commission on election, nagmamandarin commission on election, magpapadayon hira kung ano ito nakakalendar hira. Diba? Kaya bangin sumiring umistap, ayawani kita, kaya kanugunit gasto, iginastuhon kita, and then mapopospon, niyan, kaya nadayon. Di, nahangir ka mo. Magkukumahog ka mo. That's why, kung anot mandar hira, anot mandato hira, pinaging balaod, yan na, susundon nira. Kung mapospon din ni mga kasangkayan, nakagasto kita, actually. It ginirestoryahan din ni billion of pesos. Di rila million of pesos. No? Oh, so kung madadayon ini kung itpaki papakianhan nimo itong kumilik madadayon kung didi nimo papakianhan kay majority actually out of 18 lak nga ni didi Senado kay you know wari man dida an iba may nag-abstain kay ginaprobaran ha third and final nga habutos nga 13 ang pabor, 5 ang diri pabor, ngan waray nag-abstain. So, ang Senate Bill 2387. Ano na itabon at monitor, Juan? Naubos man kawara didi. Nakalive pa kita. So, House Bill number 2387 nga 5 years term ang mga official itong barangay ang sanggunan kabataan election. So, igin file ni Senator Francis C. Escudero na magkagad ang bagong electoral cycle na magre-resulta ini itong pag-postpone. Itong nakatalaan ng barangay sanggunan kabataan election itong November 2026 ngayon itong November 2028 mga kasangkayan. But it version di lower house November gihapon 2028 but it November gihapon di 2028 anit panoyo hini agod magkada kunohin mas sigurado ngan maupay nga sistema itong lokal nga panggobyernuhan para malikyan itong pabalik-balik ngan na balik-balik expansion postponement kada nagkukuhang kuno permanente ni ang balitot pakianan din ni okay granting amin ni kaya no wari pangani ka implement iton 4 years di postpone na lahat na okay it pakianan not guarantee.

0: yellow tining ito nga 5 years. Amo na gud ito iya nga pag-abot ito eleksyon ito na sanggunin barangay nga sanggunin kabataan eleksyon inwaray na mga waray na mga intervention. But actually na-explain na natin din kung ano gud itong tinuod din nga rason. Ayaw na kita ito masiring crisis, ayaw na kita ito ha? Ito yung mga 5 pa man mga pasangil na layton. But actually itong tinuod dito din nga tumong o, nga magagastuhan yung pipira natin ng mga kuhan. Kaya when si November, maunaan na itong national election. O, mauna itong national election. Madaling istorya. Kunya na nga November mag-election 2028 at 2026, magkakagastuhan itong ato mga congressmen, magkakagastuhan ni mayor, magkakagastuhan ni governor, mga konsyal, mga board member. Magkakagastuhan itong kaya ano, in mga kandidato, labi na itong mga incumbent, mga kasangkayan, mga ngarot yung suporta ira. Diba? Mga ngaro itong suporta, stilan ginoko, buwa kundit mga ngaro, ang dilat pwede ka di ka humatag, or else pag election itong 2028, bangin kasi rohon. Diba? So ganito mga kasangkayan, whereas kung ma-postpone ini, 2028, hao na hira. Now, ma-re-elect ka nga ni, natural, mabulig ka. At least may assurance ka na. Nga din ako, nakalingkod na ako, nailihir na ako han presidential election. Diba? Yan na, oray pa assurance sa'yo, mabulig ka, magasto ka, nga incumbent or tigsiring ka pala, andiyan to rin ni mo klaro nga madaog ka itong 2028, magagastusan ka, di ba? Oo, 5 pa man, gwinat siya ini. Advantage ni mga kasangkayan, both, of course, nga na itong incumbent ka itong mga barangay officials, ng sanggunin kabataan, likewise, nga na itong atong mga in-elected official, congressman down to nga diha kuan ni munisipyo he adi kapitan na kapitan Ruel ano wari ning plano
1: wari ko ito mga plano
0: wari ning plano
1: nabutos
0: adi ka nabutos
1: mau pilot nabutos
0: oh ano nga ni may dapagod ano?
1: No comment.
0: Ikaw nga nit na kandidato, ikaw na pero ikaw nga nit na nabutos ka la, ikaw nakakagumit.
1: Sana pagtingin mo dali.
0: Oh, sige.
1: Congrats ko na ikaw. Ayon nang number 1.
0: Kamo lagi. Nice gutan ko nakilala kayo ng kanyol.
1: Magkabot
0: siya kamo.
1: Elementary. Pagka high school dito na Mathiality High.
0: Oo. Aran din niya.
1: Magkausa kami at itong mga panahon.
0: Pero kay baga mo nagulitan iya linya da bagahin during ka kuan. Bagantaga dis WD ano.
1: Elementary kami. So kad nagudan niya panlantaw ito.
0: Amo ito. Barit pagkukuno-kuno nga amo ito makakandidato or makandidato ya dito pagud diri iya lugar.
1: Number 1 pagud.
0: Ah, muna.
1: Malilipay si Mana Linlin.
0: Of course, oo. Okay, siyempre. Bisan niya, unexpected gihapon. Ato man nga niya, ito yung manghod.
1: Oo, oh, kinita ka picture. Kinita ka pag picture. Di natin ulap, huwain natin panahon para yan ang adlawhan na Miyerkules. Ika-disize ka adlawhan na September 2026. At natin minayuyungan minahal ng provincial Leyte, padayon kita makakabat, liwatin, madampog kakalangitan nga pwede pagdarahin mga parpatsara ng pagkuran ng pagdalokdok may tungod ang ITCC or Intertropical Convergence Zone. Pasar liwat ang pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, waray ta nakikita nga may rimo nga LPA lagi hapon o Baguio at sa Cupiton Philippine Area of Responsibility yan ang adlaw. Pero hagawas, payadaan na kanin may Eastern Visayas kakulog, iyan na, nakit nasipatan ini kanina na last na San Magahon, anakato Drusmeng, 970 kilometros, sinirangan Timog, sinirangan itong Luzon. May nanilagi hapon na 55 kilometro per hora, kuskon nga hangin, haranin sintro, kan pagsubas kong amabot din 70 kilometro per hora, naglalakaton, pakanluran, norte, kanluran, in mahina, in aduro. Sumala itong pag-asa, di rin nila ginawa waray posibilidad na makasunod pa par. Pero sumunod nga niya par, posibleng ini waray land pooling scenario. Kapag kaya na ITCC lagyapan ng dudumin na Rabisayas ng Mindanao. Kini nga ITCC usay ni nga imaginary line nga kundi nagtatapon hangin tigang ha northern ng southern hemisphere nakakahimog sa mga kadampugan nga amon nakakapauran iton apektado nga lugar. Nga usay gihapon ni nga breeding ground nga maada kaurugan nahihimo iton low pressure area. Waray, gale warning nga giniisan pagkasa pa kayo ng adlaw din ni Atropin. Salit na itong mga ka-vibes nga nagpapakabuhi kadagatan pinagin pag-isda taluwas kumantuha dagat pagpakabuhi basta magigpatlayaran mo pa para liwat sila makalikay hininupuman nga mga displasya nga posible manabo samtang hira ito kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-vibes nga mabiyahi ang nakadlaw, pinagaya dagat, aluwas gihap pagbiyahi, kay siring ko pa man kanina, waray, gale, warning nga giniisan pagasa, diniatropin nga nahabugos nga sinirangan han, Visayas. Ang natin real time na nga temperatura, didataklooban na da kita 25 sentigrado, nga pwede mabutin 33 sentigrado, iyan ang adlaw. Ang natin adlaw, masidlit niyan, alas 5.29, matutunod niyan nga kulo, alas 5.40. Anaton daylight time niya ng adlaw, may nakita 12 ka oras, ng 11 minutos.
0: San odo kita makaka-experience at tinatawag ng amihan, ano? Baga nahidlaw ako.
1: Hindi nagmayha. Pero kay pagka-October liwat, bada ko no, matikang itong El Nino.
0: El Nino na liwat. Waray na ang La Nina.
1: El Nino, katsirak ba? Katsirak.
0: Precisely. Kay katsirak naman nga niya na. Sige na tsirak.
1: At kaya na, mapain niya na, kaya na sasalat lang ng pagkakita.
0: Oo, sa bagay. Ida na.
1: Amog yung pagkakit mananabo kung magamihan na.
0: Baganay.
1: Buhan naman, sirak naman.
0: Hindi, so ganun, hadto nga mga panahon, sumering nga niya, sumulod nga niya, mga tag-December na, bagaduro na ito, hagkot na gulit, hagkot.
1: Matugnaw na.
0: Kaanan at bagauran. Pero yan na, may tugod manggod siguro at climate change, ano?
1: Oo, nagtitikaiba.
0: Ikaiba na itong panahon.
1: Ang bangin nga niya, mabutit panahon nga, itpatugnaw nga bulan mga nag-Marso.
0: Balikad, nalugod, ano?
1: Oo.
0: Kaya fair, prevention man din Marso.
1: Oo.
0: Anyway.
1: Lamo nga salamat, sige. Maupay nga aga later.
0: Lamang gihapon nga salamat nga maupay nga aga gihapon nga dagan Sir Ruel Montesa ug classmate nga inherangan ni Adil. Anyway, sige. Balik kita nga sharing ko pa man amoy ni itpakiana kon dadayon ni election depende pa ini kay yan itsunod ini since nga approve naman both chamber or diha legislative makasangkayan. So ikakanto ni Baykam. So adto ni pagplaplan sound dito. It composition nitong Baykam, may dahil ni mga membro both chamber, both legislative mga kasangkayan. So adto dito pagplaplan sahon. Kay may dagad ko ni ko anan mga nag-opos din ni Nasiring din na pero kay Soto, Ibilianoyba, kay lima ini ra actually nga nagtipa din ni nga Nasiring ira nga dapat ko rodir na i-postpone itong election or else makakasupak kita itong balaod kay you know ginrepair man ini pinagi gihapon ni balaod wala yan masusupak kini dinhi. Ah oo itkon na lang dinhi kay nakagasto na itong kumilikin 8 billion pesos kung mapuspon ba ini papuspon nga nini another na liwatin budget makasangkayan so sayang kanugon so after itong Baykam igi-endorse na iningad to itong presidente. Itong kuha nitong Baykam ini, di nagadako itong raido nitong Baykam hindi ni mga kasangkayan. Kay, inin, baga, almost the same, pariho. Pariho itong ira, kuhan, pariho itong ira, ano kini? Ito ira tinor ba? Pariho. So, hamadaling istorya, guti nalat raido hindi din ni, after ikakanto itong lamisa itong presidente para itong final. Now, itpakiana. pipirmahan ba itong presidente ini nga postponement? Amad da ko nga pakiana, magkasangkayan. Ako at pangilalang ko nga, diri pipirmahan itong presidente, kay warain niya ka-mention during haniya State of the Nation address. Warain niya ka-mention yan. One time, nagkaadan ambus interview ay yanan niya midla kon Mr. President. Ano ito yung mo comment regarding itong plano pagkaya na itong duha nga kapulungan na ipupospon itong barangay ng sangko ng kabataan election na niyam idlan presidente. So na ako, pero yan o, waray, tayo ni, wala kita pa kasiguro. Ay, bangin pirmahan. Kaya kung di rito pirmahan ni presidente, within 30 days, automatic magiging balaw dito. But remember, presidente, may veto power ito. May veto power ito. Ang madaling istorya, pwede niya igbito, ngayon anay. Ibalik it niyo nga ito, i-implement anin natin it 4 years before ito nga 5 years. Impunto, alas 5.30. Impunto ba ini? Alas 5.30, standby mga kasangkayan ha, mabalik kita.
2: Number 8,

0: FM Radio. Music Radio.
1: Edilita po, ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
7: DTX 500.
8: Ako ay Mario Flores. Ay sintaydo sa nakidan. Anak sakit, high blood. Pakainom ko yun nga DTX, ang cookie meat, matanggal naman natin sa
7: cookie. DTX 500,
9: mabali sa mga butika.
10: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0266 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: A las 5:40.
2: Napaki-ana na.
1: Pasensya, nawara kami kanina. Good morning, Anay. Para nga dakan na John Max Minusa, Hinini Sintino. Good morning, gihapon. Likewise, para nga dakan Dr. Esther Dipas sa Buyebol. Good morning, Danny. Maria Fatima Masida Dabukol. Good morning, Manudan. Good morning, gihapon, ma'am. Of course, tanan gihapon nga naka maaram na tira ng alas 5:40. Ito na akong monitor. Nakon monitor delayed hiya mga kasangkayan. But anyway, sige. Ano may ideya na? Wala yan impeachment trial. Hiton kansara. Pero may da, kwan, may ninin, direto impeachment yan. Kay open gihapon. So, bali, gikukonsum. Amot ano. But dire impeachment yan. Dire trial, actually. Ay, kumbaga, nanhihimulso. Magkasangkayan at pira nato ng mga senador. Likewise, pabor gihapon ni haton actually ng mga nag-aalin susunod. No? Ay, iton gin, itigplaplastar na hindi din itong threshold niya. Kung piragod itong dapat nga butos, na kundiensya rin ko pa man, ikaw siguro nga namamati ko kapag kaya na, bangin na mo gihapon iti mo gusto. Kay, you know, magkasangkayan, siring pa man, sayang diri hagasto naton kundi hiton mga inin na sakripisyo hiton naton mga magbabalod. Kayo no, ining impeachment trial, proseso ini, diri kay may da impeachment trial, impa-impeach iton Vice Presidente nga guilty na hiya, diri. Ha? Kundi paglimpyo gihapon initiyang haran, kay bangin iniwaray mga kamaturan. Kumbaga, process ini actually, proseso ini nga tanan. Kaya lang, singko pa man, magiging useless ini kung pananglitan, pag-abot itong punto, pag-abot na itong pagburutosay, human ng impeachment, of course, ang impeachment trial, siyempre, kumbaga, magbuburutosay ini, at magbuburutosay din ni. Ito na itong mga in-senator judges. Ano ba ini? Based on tulong ang mga article of impeachment kay gin latag din hi. Ang piraka adlaw naton, piraka bulan, piraka simana nga trial. Amoy ni nga tanan. Kay kundira ko magsasayo, babasahon ana ito di dani kuan. Kumbaga an chronological of event. And then masing. Amoy ni anay tabo. Ano man magbuburuto say kita. It Vice Presidente ba in guilty or dire guilty? Ha? It imo kuan la dida, yes or no. Duha la indi ni, guilty or not guilty. Duha la, yes, guilty. No, not guilty. Di ba? So ganito, amo itong brutosay. Wala indi ni ma-abstain. Wala indi ni abstention. Kaya di rin brutosay din hing kung ano nga, di ba? Amo la ito, duha la ito mga kasangkayan. Now, ansiyahan, maram ka, may ako nakuha nga kuan na yan na nasayod ako na itong 24 ngayon itanag balaod na siring 2/3 all the members it's in it. Wari dito na siring 16. 2/3 dito mga miyembro sa Senado. Amot nakabutang. Waray dito nga 16. Pero it's 16. Kita't nagkwinta ito. Nga itong 2/3 at 24 is 16. Di na ito nag-come up itong 16. Nga amoy din naging ruling mga kasangkayan, hanpagtikang han impeachment trial ni Senator inin itong presiding judge si Cici Escudero. Di ba? Nga magtitikang kita at impeachment trial, may nagpakyan na. Pero man it butos nga para ma-convict itong Vice Presidente. 16 amon si ring. 2/3 of all the members. 16 ang yan na-mention actually. 16. 2/3 ang members. 16. Wala ito nag-oppose actually. Diba? June siguro nagtikang ini. Wala ito nag-oppose. In fact, di na panganihan ko an, kaya na itin papakita na nasa rin waray makatake, waray mag-take out as presiding judge. May lang nagpapakita na nag-take out si Marcolita in particular. Actually, itong naging papakita. Kaya nakadotira pagkuhan, pag-convene as mga presiding, mga in-senator judges. Ansiyahan nga na forthwith, nagsulot man gihapon ni Tiran Robe, di ba? Kompleto pa tira. Nagsulot pa tira, nanulot ni Tiran mga Robe, mga kasangkayan, nga nag-convene hira during that time. Kaya lang na forthwith hiya, di ba? And ikaduhan niya na. Ansiyahan na ka ti Marcolita, anya na, kung di sasay, puray niya di da. Amo din pipinakita din niya, buaong kunhikuan, iskudero, nga nasir nga waray magtik. Okay, kita ka nakasulot ko ng Robe. But anyway, regardless mga kasangkayan, kaya na, iton upat nga mga tulo iton mga retired chief justice nga usang associate justice magasangkayan amot resource person niya na instead nga trial niya na diri kundi kumbaga inin mga ngaron legal opinion din niya actually pinagin mga expert at of course consider as mga expert ito kay pinaka highest court iton Supreme Court mga retired justices diri associate justice kundi mga chief justice ito di ba consider as mga in chief justice, mga kasangkayan, mga expert iton. So, wari pa man, gimbagwit aton batakan balaod siguro. So, kung ano iton, gimpapatamakan yan at mga incumbent ng mga judges, associate justice, Supreme Court in particular, amo lagi hapon ito tira opinion, amo lagi hapon ginsusunod yan na, bisan kung mga retired na ito, rakon itong opinion, mga kasangkayan. Ano. So, yan na, iton hino iton mga kwanira di da hino iton mga inin resource person nira hi mga legal expert kumbaga iton mga panlantaw nira nga iton mga legal opinion ni Chief Justice Panganiban na Chief Justice Puno hi retired Chief Justice Hilario Davide Jr. ngan hi Associate Justice Ascuna so amin iton mga magiging resource person mga kasangkayan na pagkaya na I suppose ngayon pag-irestoryahan din with regards hitong threshold. Amot pag-irestoryahan, not I suppose, but supposed to be. Amot pag-irestoryahan din hi. I mean, dirigihapon supposed to be. Nga abo gunit pag-irestoryahan, no? With regards, pira gunit pagbuburutosan din hi. Nga timely ini, panahon na ini mga kasangkayan. Or this, ano pa man ini? At doon nakita at katapusan kay last night, kung di ko sa last night ini nga kuhan nga article of impeachment, ini nga unexplained wealth. After ini, kinama buburuto sa inera. Diba? So yan na pala, kinanglan, inin iplastar na ini. Given ito nga itong DDS, consider, for example, hi Alan Peter Cayetano, pumalag din hi, nadir hiya, kay kinanglan kung ano kung nagtadat ko, anit balaod, amo ito pagsundon. Precisely, amon nga pagsusundon. Kaya balaod na siya ring two-third itong membro, itong kuhan. So, inin two-third mga kasangkayan, permanent two-third, but na siya rin. Kaya ang ikukuhan nila, pero ako two-third of all the members, regardless kung ikaw inwaray nila, nagtatago ka, preso ka, or diri ka na-attender, two-third lagi hapon, as long a member ka, kay diri ka man lang mag-consider as member. For example, namatay ka. Di ba? May finality ka na conviction finality. Di ba? Siyempre, included man dito itong imo, pagkuhay mo itong imo katungo dito imo kuan as senator. Diri ka na consider as senador as long may finality na itong imo kaso. With regards kay Marcolita nga ni Jingo Estrada, Hibato de la Rosa. Oh, di ba? Nagtatago. So, hapag kaya na magkasangkayan. So, kumbaga, since ang pagtikangan, declaration ruling han 16, dakon ang pagkaiba until now. Kaya mo na ito, waray na yung Marcolita, waray na yung Escudero, kay mga preso, Hibato de la Rosa at nagtatago, di ba? Now, pamati ko, di rin na mauli, ikaw niyan, kwan? Ikaw niyan, Lorin Ligarda, o nagpipinabatin ang angarong and more support mga kasangkayan na nadan iya mga anay, mga close ng mga inin senador, labi na hilakson gudur-dur kabido na iya, pero ina-accommodate lagi hapon niya, nangangaroon moral support, regards, but something na gusto niya, baga something baka dinalo yun. Bagan, suga dito. But anyway, nga di kita, da mo na't nag-iba, kulang na, ha, madali history, 20 na lahira. 20 na lahan din ni mga kasangkay. Namin inigin ko ni Erwin Tolfo, nga pira gunit kinanglan, nga amot pagkakairistoryahan niya pagkaya na. Pagkakairistoryahan. Kaya kung mabainti na lahira mga kasangkayan, itong equation ni 24 minus 4, 20 na lahira. So, inin itong two-third mga kasangkayan, itong 20, kundi akang sasayop, ada na lang mga, di na maabutin, 13, mga 14 something, itong kuha nini, two-third, makukuha. Now, masering nga, 11 na lakuno, it, diri, I mean, 10 actually, it kinahanglan, diri, itong 10 nga kinahanglan, para mabago itong ruling mga kasangkayan, amo ito, kinahanglan, itawag ito in simple majority. So yan na majority, yan na sigurado magkukuha itong majority, simple majority, hit 20 kay 20 man taada, di ba? 20. Pero itong majority itong 20 para magkunbit para pagbag-o itong threshold. Yan na amon itong yan ang adlaw. Pero it majority itong 20, 11. Di ba? 11 makukuha itong 11 actually. 11. Now, kung 11, diri mabutos si Kuan, diri mabutos si ikaw niyan in inches kay simpre, labot kay ikaw itong presiding judge, kung bumutos ka nga ibahon, may iba daw ni mo. Baga kumbaga ni mo, credibility, mawawara kay nagsiring ka ng adaan nga 16. Of all the members, adin mabutos ka na ulit kapag kaya na, parang pagbago, down on 16. Di ba? So, it may tatabuhin ni Bangin mag-abstain ikaw niyan. Di ba? So, pwede niya baguhon, actually, kumpira itong threshold niya pag kaya na. Ngan sigurado ako, mababago. From 16, I mean, from two-third and all the members is 16, two-third to two-third hiton present. Okay, yun ang mga kasangkayan at balaod na siring. Na siring balaod na. Based ito na ito baga pag basa-basa. Nga na siring itong balaod. Nakanto dito, two-third hit mga membro. Pero waray dito, number 16, nga na siring 16. Waray, two-third la. Ang mariling istorya, pwede hiya two-third hiton presente. Kay itong absent mga kasangkayan, consider mas absent it duha nga preso, hibato nga ni Loren Ligarda, consider man during itong putasyon. Kumbaga, inin, consider as abstain hira. When you sing abstain, negative vote. Waray hira bumutos, waray yes, waray no. So, 20 lahiya. Di ba? So, itong two-third of all the present. Yan na, ito nakikita natin nga presente, permanente amo itong do absent usahay, ando nga magbugto, di kita maramhi kayetano, kung ano. Kaya no, magiging unfair and din himang kasangkayan. Nga, siring ko pa man, ano man itong pagbutos itong? Kaya waray ka man dito. Diba? Waray pa ako. Bisan nga ng mga singing contest. Diri pwede no sa nga judges. Nga waray ka dat atubangan. Kinanglan na adag. At na ako makaka-judge kun pananglitan. Diba? In mga aromature. Ito pa kaya. Kinanglan na adag ka. Kung preso ka, waray ka dida. Nagtatago ka, waray ka dida. Tipaw na no ko. I-include ito ni mo butos. Diba? So, magtitikad to mga kasangkayan. Amo itong pagkakarestoryahan na pagkaya na. Kayo no, nagkakaiba-iba itong kuha, nagkakaiba-iba itong mga opinion, mga legal opinion. Of course, kaya, you know, mga kasangkayan, do paparat maging admanhin, pero sering ko po man, may kanya-kanya hininira mga inin opinion. Ah, may interesong kung kaya, no, nga didiha, lower court, convicted ka, ginapil ni mo, ginaffirm, or lower court, convicted ka, pagkanto a court of appeals, na reverse, di ba? Ginapil mo nalat, gindikanto mo nalat sa Supreme Court, pag-abot nga to, gin-confirm ang decision ng lower court. Di ba? Kaya depende nito ng interpretasyon. Kung magasigun, magkaritira. Kaya lang, it permanente naglalarang nito. Tinatawag nga majority. Di ba? Amo ito permanente. But anyway, mga kasangkayan, sharing ko pa man, usala and witness, ngayon ko anong records, ko ang in charge and records, kakulop mga kasangkayan, nga kunin, nakuha natin, with regards si Tuhan Flo Hansalin, nga lumubo ka upahin 1,600 plus percent ang asset mga kasangkayan, ang karikuhan ni BP Sara from 2007 to 2025 last year. Mamay kito ko dakudakuan. Ha? Ang ginlobo niya, ang iya kuan. Damot negosyo, may mga negosyo, pero waray hiya mag-declare dito niya salin, kumpiran iya puhunan. Ha? So, next week liwat, iton, kuan na, kumbaga, iton, ano kayo ni, ibabangga ini actually, ibabangga ini nga presentasyon, ano, sa nga abogado, ombudsman, igbabangga ini niyan, iton tax records, bank records, likewise iton amlak, iba? Igbabangga ini mga kasangkayan. So, amin yung purpose kung kaya naging present ginuna, anay. Pero parang man ito, sa nga abogado, retired chief and associate justice bang agin miminos nira. Kaya ang purpose sa ito, amplo man lang. Kasi yung paman ni Kiko Pangilinan, inanglan natin mga expert din, hey, kaya no, lilimalat abogado out of 24, limalat abogado at preso pat usa. Upat laso kinanglan. Mag may darikit mga legal opinion, mga kinanglan, importante hato itong mga legal opinion din. Hey, kita pagpakamarmaaram, paro kan Ruben, balito rin sumiring. Sige, balita, temporaryo natin sa Danta Puson. Salwati nga itong taramdan. Iyo taramdan! Engineer Ronel Angay-Angay, Engineer Mawil Liren. Ini naman, Hika Vibes, Danny Murbus Rikyes, Dear Engineer. Tubtubwas nga dlaw, amog hapon nga oras nga ni stasyon. Maupay nga aga, aton nga tanan, oras alas 5:57. Napakianan na!
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalantaan. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Napakayanala!
1: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
0: Napakayanala!
1: Mga isyong kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
0: Napakayanala!
1: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraotin ay kasitawo, kundi ang pagklarulahin mga isyo.
0: Napakayanala!
1: Bato-batohan langit ang maigo, dire mabigit. Kaya ko, napakianala.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Maayong adlaw mga mananagat sa Sugod Bay, Bacolod ug Maasin. Nakanugong na ba mo sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project o Fishcore Project sa BFAR? Kini usa ka programa nga mutabang sa pagpalig-on sa inyong panginabuhian ug sa pagpanalipod sa atong kadagatan. Pinaagi sa Fishcore Project, pwede mo makadawat og training, technical nga suporta ug alternatibong panginabuhian. Duula lang ang inyong Municipal Agriculture Office o BFAR staff aron makaapil. Kauban ng Fishcore, atong kalampusan sa dagat, sigurado!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Hora salasay sa 19.
2: Panindugan. Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues. Hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
1: Opay nga ka mga kabugtuan, adlaw yanahan, Merkules, Pitsa 16, September 2026. Good morning ha iyong atarahan, welcome na itong pagkauro sa Taramdan na Panindugan. Napapatapat na kita itong uran, dinihiya itong dapit, yun ang mga panahon, no? Ngan tinatamaan na hinapatak, hinaaborido nga panahon, ito na itong palibot. Good morning ha iyo. Welcome na itong pagkauro sa Taramdan na Panindugan, no? Na itong mga tagsunod, na itong mga balita, duha kadlaw, wari kita magkauro sa na itong programa. Maupay nga tak na ha iyo nga na welcome. Wari ba kita internet partner, no? Bahay naman nag... Nag-change in password, no? Kumusta na itong mga tagsunod, no? Kakulop nagkadahin misa. Exclusive para kan Congressman, former Speaker Martin Romualdez. Our Lady of Parish. Our Lady of Lords Parish. VNG Subdivision, Tacloban City. Na mga alas 5 han kulop nga dala size. Pribahan nato nya maka abot unta kan maka duyog, no? Pero kinaplas kita hin oras sa nato na pag abot ka kulop nga adlaw, no? So kaya waray na kita maka abot han inin lanat ka kulop, no? Og an update mga kabugtuan. Amogod ang kinabuhi. Sulod na good ha Quezon City dormitory jail for men ni Congressman Martin Romualdez. Iya in hapag kahalipot preso. Yan ang mga panahon, no? Nawari kita ito na talaga na may himo, no? Maram akong iya mga kasangkayan na iya mga ikasi adha gobyerno nagsiservisyo na binagod ha mga inin elected positions, no? Hirain shock yan ang mga panahon, no? Shock of disbelief dirira na kato. Ita natabo, no? Ha? Pero sugadan si ring niya iya'y ginadidigon nga waray kasalanan nga na igin dadasig niya ito word, dasig nga mga ebidensya waray hiton, no? Nga mga masiring madangat pahaiya it mga magbugat nga mga ebidensya may kalabutan hinin plunder nga inaakusar ha iya, no? Nga na ini in dako nga urusahon nga dako nga pamatud-an, no? Ay iya ko dito igin didigon nga warhiya kasalanan, no? Ana latest yan na mga kabugtuan an arraignment ngan pre-trial in pag-aatindiran ni Congressman Martin Romualdez online iti appearance. Di rin na hiya kinahanglan nga kumadto pa physically, aktual, hamay sandigan bayan. Kundi online nalang niya pag aatindiran ito niya arraignment ng pre-trial. Importante hindoro itong stage nga arraignment, mga kabugtuan. May tungod nga ana arraignment hana kaso nga plunder, nag-uusahan nga charge, plunder at nakasalawad niya kiha, no? In amo ini it risikito. Karo isin yon, importante nga may ada kay kunwaray diri pabor, no? Importante nga requirement po para itong tinatawag nga the right to double jeopardy hita usang akusado. No? Kinahanglan, magkada in arraignment kay para kung ma-absuelto ng matapos ining akusasyon kontra iya, waray na ma-ifa-file nga sunod pa nga kaso. No? Ma-ifile man, may ada na basihan para kwestiyonon ay ini nga kaso in human na na isalawad ha korte nga na human na pangakinanglan na kung kulangon hin ebidensya kay amo iton na aton igindadasig sugarit balita ng reaksyon ni Congressman Martin Romualdez hakadayunan na mababasura ng akaso. Pero kung waray arraignment, mga kabugtuan, no, pwede pa ini ma-i-refile ng akaso. Meaning, pwede pa na otro na liwat nga isalawad kontra ito. Pero pagkahumanit arraignment, nga ini in ma-dismiss, no? Or lead to acquittal, no? Di rin na pwede nga magkiha ka pa otro hapariho. Hapariho nga issues, tintikangan, tikangin mga flood control nga mga project. No? Nga na pag ini, matapos na, no? Dayuday nga maluyan Dios, paran mga nangagtinuan.

mahahawanan nga na malilimpyuhan ito na pagkatao nga na dungog ang ngaran ang apelyido nga Romualdez ni Congressman Martin Romualdez. So importante hindoro ito na tinatawag nga arraignment. An arraignment amo itong binabasahan ka. Ita akusasyon kontra imo, no? An kapag ka ikaw in babasahan pirmi may padis nga tinatawag nga plea, no? Arraignment and plea. It pagbasa iton akusasyon ha imo, tinatawag nga information, it nakasurat nga accusation, no? Amo itot arraignment, it pagbasa iton akusasyon ha imo, no? It pagbaton mo not guilty, no? In tinatawag ito nga plea, no? Diri pwedeng laktawan iton arraignment ha criminal procedure, mga kabugtuan, no? Diri la ini nahangad tuit katungo dit akusado nga mahabaro hita igin akusar haiya nga accusation kundi ini in pwede nga maging talapas sa due process substantive diri la kay procedural, no? Kung ikaw in diri mabasahan ito na akusasyon ha im, diri ni pwede ma waive, no? Diri pwede malaktawan, kinahanglan ka good mabasahan kan amo ini ita papatamakan para magkaadan tinatawag nga double jeopardy kapag kamaya da pamasunod nga isa sa lawad nga kiya ha im, hinati kang pareho gihapon nga gintikangan hana kaso, no? Kay waray usa ka tawo nga pagkahuman ito usa nga kaso kriminal nga nadesisyonan na o may finality ito nga criminal case, utro ka naliwat nga babalikan pagkihai amo lagi hap nga asun, waray sugad ito, no? Kung may da pa ikaduha, kaya nga double double jeopardy, kung may da pa ikaduha nga amo lagi hap ito, no? Diri ito pwede ha right ito na siyang akusado. Pero pag waray pa arraignment, pwede ma-file otro, no? Ay waray ka pa nga ni kabasahi hana asunto kontra haimo, no? Then, ini nga tanan in aada a procedure, no? So, kumo mainaabad ka sakit ha online nala ma inin appear hi Congressman Martin Romualdez ito niya arraignment nga nito niya pre-trial, no? Ang pre-trial ay pag taltag ang mga ebidensya, no? Kontra hita inin mga ebidensya kontra kang Congressman Martin Romualdez kung ano man taada ng mga hapagtuunira mga ebidensya man, no? Kaya iniin pamati ko di rin na haharangon hit mga abogado. Ay, ang mga abogado may da mga remedies sa criminal procedure nga before arraignment pwede mo questionon itong akusasyon, no? Pero pinakamao pa hini kung makadto ka man ha arraignment, no? Pagkatapos arraignment, kung hapagtuon mo maluya at ebidensya, pwede ka mag-petition for bail nga makagawas ka man, no? Hakadagmitan niya panahon kon pananglitan na papyan sa mapapyan sa hanyan, no? Kog diri makulit.

unbillable. Pero ang tawag ito, ha, legal good, no? An bill is not a matter of discretion, no? An bill in very good pwede ha in plunder, no? Kaya an usan imo paagi ito para ka makapiansa questionon kung makusog ba itong ebidensya, no? Kapag makitaan nga maluyat ebidensya, no? Diri kita pwede mag-istorya din merito itong kaso kaya ito na ito. Makuri kita makig-debate nga mauna pa kita tuwis. Bahagin pa na makasing paman ito, darawon natin makaturday kita hit dipinsa. And ito na prosecution, no? Hindi lang kita ligid-ligid din eh, kay tinatawag ini nga sub judice, no? It is now pending before the court, no? Kaya ay kita ito pag istorya, pwede natin ikot ang abogado, o na ano man itiyakan it mga abogado, pero in our own opinion, makasamok pa kita ngan hikita pat maghusgar, no? Ayaw kita ito pagkantuan ay kay. Pero, mga una na nga, inin, ginabaton naman ni Attorney Adi Fajardo, no? Abogado ni Congressman Martin Romualdez, no? Na dinidig una ni Congressman Martin Romualdez nga warahiya sala, no? Sini bali man hi ako sayt usala nga nag-aaprobar hiton, no? Amo sa tiya baga inini dinidigon, no? Ito na importante ni dinhi, labi ng mga digon na kilala kang Congressman Martin Romualdez, no? Bago pa naging congressman ni Martin Romualdez, bago pa sumulod na politika, taong may danangadaan sa lapi, no? Diretso ang istorya. So diri, ini nga iya karikuhan na didagulang nagrikuha politika, no? Di malinang puso na iniyan iya pangabugado, nga na dumiritso ang mga corporate, ang mga corporation, no? Sa niya mga inin shares of stocks nga pira itong kantidad, igin baligyan niya kan Henry C. Banco de Oro, aniya pa na nakadaha PCI Equitable. O sala ito nito at mga himbabaruan nga nakabalita publiko, no? Pwede naman natin ini pinamakian na personality kang ay nahangangadangan niya publiko, amo itong surok inihin information nato niya kinukuhaan, no? So saan o pa ya pinakasiyahan nga kumandidato pagka-congressman in the year 2007, no? Ha? A first district ang lalawigan ng Leyte, no? Hiya in may kapas na nga daan, no? Waray pa nga ni maka-iridar kung may daman na niya ma gagahin na mga karikuhan na pagkamatay ni former Governor Benjamin Cocuy Romualdez, no? May dana niya iya kalugaringon la hiagi, no? Plus kung matatagan pahiyahin gahin niya tikang kana estate karikuhan, no? Kabinayaan ni Governor Benjamin Cocuy Romualdez sapong paadto, no? Diri ni nakuha tikang hin pagserbisyo ang gobyerno. Amito niya sinisering ang siyahan nga baga paggawas-gawas in balita nga baga tinatarget na hiya, no? Ang mga kakontra politika nga I am blessed, no? I am blessed. I am blessed, no? Meaning, grasyoso hiya nga tinaganhin mga hiaginiya ha iya kapalaran, no? Yung para mga constituents niya din, hey, no?

0: public knowledge man itong adaan nga ni nga Benjamin Cocoy Romualdez ay tatay governor in naka-helicopter man nga ni adto nga nagsusudoy-sudoy probinsyahan Leyte no ako nagbuboto pa ako na kakita kito nga you know? Nahawa sa inin helicopter si Governor Cocoy Romualdez, no? Kapag kahiyain diri nag bibiyahi abroad, ha? Haiya pagka inin haiya pagka ambassador liwat ha Washington and dati ha China, no? Kinikita, no? Magkasakay ka na nga ni helicopter ng mga panang privado itong helicopter. Kaya yung mga governor di man tinatagan yung service ng helicopter. No? Ito, yun o. Ang mga kaganak nira inin Benjamin Cocoy Romualdez, no? Isa na lahi bisinting ni Trinidad Remedios, no? Kang kana ini mga iginngaran nga Vicente Orestes Romualdez Educational Foundation ngan ini nga Remedios Trinidad Romualdez RTR no in diri luwat at mga sidngon nga pawaray-waray nga mga tao no nanhatag nga ning katunaan nga ginatindugan hit Dorilco Don Orestes Romualdez Electric Cooperative. Iye itong gihap in honor of his name di Dahatulosa. No? Na ini na damo na nato ini nga ginistorya. Iraliwat in mga anak in mag-asawa nga mga teachers na nangasinso haira pag practice and ira pagin magturot do nga mga kag-anak nag-abrihin na iskwilahan di Dahatulosa may daparahan na kababayinan ang kaluyo. Ang kaluyo, lalaki, kalalakinan. Ato nga mga bagay, bagadako na kumpat nga mga isyu an magsapit, lalaki, babaye, no? Pero ato nga mga iskwilahan, nga mga ginhimo, han mga kag-anak ni Ravicente, hinimo lahin ni pa no an atop nipa no kaya itong nipa nga ira pagtutdo kay waray pagtubaga diri pagudan to ko sugad ka accessible an pangiskwela ba ha mga inin nang iskwelahan hatag han gobyernong iskwelahan mga distansyado pa may mga barangay waray padto an labi ng gunting nga barangay waray pa iskwelahan no. Ang hirap pagtindog di dahil ni nga eskwelahan, no? Affordable, kay more on service adto, no? Hirain naging paborito han mga tao, no? Maupay magkablit-kablit hinsista kay mga kaudgan adto, do mga teacher ma, katutdo irambisan ano nga subject, no? Ang era specialization na naging tututdo, in music, no? Musika, no? Meaning, usahan mga sumupo ani mga irmang kaganak, ini former Justice Norberto Romualdez, no? Bugto ni Vicente Orestes. In amo ito nagsurat, hana pamoso nga kanta nga Bahay Kubo, no? Sinurat ni Norberto Romualdez, bugto ni Vicente, nga kang kanay iginngaran itong kalye nga Justice Romualdez at Tacloban City. Iya ang tagsurat na Bahay Kubo, no? Guided ang iya mga kaganak nga mga teacher ha music nga may datinindog nira nga eskwilahan for girls and boys nga hinimo hinipa, no? Tungan nipa, ha? Kay damo man ang kanipaan na hamay tulos ang area, nga di mga ligid basta nagtutubig, may damo-damo ang nipa. So, ini mo nira nga pawod, di ba? O di kaya igin maayos nga paghimo in iskwilahan, nga made in nipa, no? Ha? Matugnaway, diri nahunob ang paso, no? Naka-iskwilahan mga kabataan. So, ini nakatirok hin baga ira ka kwarta, no? Ni nga ira pa katirok, pinapangiskwil ay ni Hira Vicente, inin ira Norberto, no? Nga nanusa pa, kay tulong nga anak, puro lalaki, nga Himigil Romualdez. Himigil Romualdez, amo itong tatay ni Danieling Romualdez, o Daniel Z. Daniel Zialcita Romualdez, kang ka naigin ngaran itong airport, ha? Takloban naton DCR Airport, ha? Takloban, no? Nga naging Speaker of the House, adto nga panahon, tikang ka nationalista party, no? Ha? Style ng pamulitika ni Danieling in tinatawag nga consensual, no? Meaning consensus, mga piri kay para taga-liberal ka, national ako, no? Di kita pa rin partido, baliwaray ka mo, diri, no? Kung may dapat ng mga nakakasunod yan, ha, kaya nababasahan ta nalain eh. Og nababati ang tapay ni mga kamarungurangan. Ini mga nabiring, labi na kung buhay pa ito, no? Ang style had to in diri inaaway ang kakontra partido. Undi ini in bagalan na kausahin partido. So, damo na ayun kan Danieling. Nakatapos ang iya termino, ang iya pag-speaker, no? Abotan na kahumanan World War II, ang ginhimo ang takloban nga dinhi gintindog ang national government, kaya dinhi man seryos minya, di ba? Han panahon ni Supreme Allied Leader of the Allied Forces, General Douglas MacArthur, no? Gina papanumpa hi Sir Hing Osminya, no? Dida gina buhat ini atubangan ti Kapitolyo, ito dida ha ini Kapitolyo ha Tacloban City, no? Igindoso nga ini nga historic nga paghimo ang Tacloban nga komo tinindugan na national government, kay nagkalayas man aton mga leader anay ra Manuel L. Quezon, no? Tungod ang pagsulod ang mga Hapon, no? Pagbalik ni MacArthur, din hiya takluban, gintindog ang gobyerno. Amo itong iginpapa dasig naton nga ang late in makasaysayan ini. Nga na takluban is a part of it, no? Nga na din hi General Douglas MacArthur haton, no? Ano mga anagway habugos nga Pasifiko, no? Pero ang Pilipinas in Asyahan na ginaabutan ng dagko ng mga barko nga umaway ti kontrahan Hapon, no? Ginamit ini nga rason basaran ni Daniel Romualdez nga dapat itakluban himuon nga siyudad, no? Ini in tikang hato ang mga sumunod na ito dida nga panahon ni Danieling, ang sumunod na ito dida baga ininsering pa man kung baga pamilya nga oro istorya, baga na nababayaan adto ang mga pamilya ni Vicente Orestes, no? Ay Danieling anak man adto ni Miguel o San Bugto ni Vicente, no? Bugto ni Vicente. Takay Norberto ang suhag na kadaguda alta sa siyudad kay naging justice guda Korte Suprema. Hi Vicente nga nagaduha makaasawa, no? Pag maluruluyaan na pakasadangan iya income parahan iya mga duha nga mga pamilya. Kaya ni mga Romualdez, si Tagpaghibaroy, Congressman Martin Romualdez Ladiri Villaco. Ambot lahi Mayor Alfred, no? Mabayang masinahan ako, no? Sangkay kami ito Mayor Alfred. Awara kiton nga haw baga maki. Ito mga kay mga gwapo, may tindog pagkatapos, di ba? Kay mga may line din nga haw kumaram ito dito. May bloodline mga Spanish era, no? Ha? Ning mga Ayala for example, umungot ini Pilipinas si negosyo kay tikang dito mga panahon ng Spanish time, era mga ascendants, era mga kag-anak god, no? Nag-establish arhirahin negosyo, no? Na mga Romualdes, di man era known nga businessmen, pero ang itika nga guninira mga educators, mga academe. But maintaining in good reputation, ha publiko, no? Kaya hirain kinaruyag gihapin mga tao, no? Damoan nagdahom para hinira kalidad ng serbisyo, no? Nina istorya naton, no? Adiri ni sumulod ha politika just now nga para magpariko ha katungdana na amo iton relevance naton itaton istorya ngadto iton kamutangan niya na ni former speaker Martin Romualdes, no? Connecting that, pero Congressman Martin Romualdes may daniya abilidad nga diri publicly known ha mga tao, no? Makarit ining corporator, no? Ha mga inin pagin board of director niya, no? Ha pribado niya nga kinabuhi sa ano iya sumunod na politika, no? Ha? Ginamit ni aram pag-abogado, no? Nagsulod din yung mga nagtindungan in law office di dah Makati. Pero kadali ay la baga hinugot aniya oras sa mga corporation, no? O di dah iya nakatabok hinharayo para iya kalugaringon achievement, especially financially, ha iya career pagin abogado, ngan ha iya career hin, well, ha pagin corporate wizard nga matatawag, no? Ay paka-accumulate niya hin dako nga stocks, ibinaligya, then proceed sa niya mga nabaligya nga stocks nga nagko-comprise na yana it BDO Bank, no? In igin reinvest niya ini in iba-iba nga investment ha company, no? Amo ito tiya sinisiring nga blessed, no? Di rin ni regular nga amo ito tiya sinisiring haya distrito liwat waray substandard nga project, no? Waray ghost nga project ni. Kay aparte ito niya pagin congressman, nakita man inin iya mga pribado nga mga ginapuhunanan na niya negosyo, no? Iya pagkantungani pagin speaker of the house tika nga panahon ni Presidente Aquino, no? Panahon pa nga nihan unang administrasyon, san o yan hininga administration, kinokonsiderar na ito, hapit na ito maging speaker of the house. Ugaring kay baga damo man ininga mga interesado nga masuok han unang administrasyon, may tungod ang contribution na politika, no? Naging majority floor leader la, hi Congressman Martin Romualdes. Hadtong unang administration. But hindi pa kita mag-istorya ito niya pagin speaker, didalahiya ito niya pagin majority floor leader, no? Makuri na ito ninduro. Makuri ito ninduro ng abilidad para umabot ka ito pagin majority floor leader, no? Kinahanglan, makukumbinser ni mo. Ito ni mo mga ikasi congressman, no? Na masuportahan ka. Ini diri ni maintindihan it mga tao nga diri ini harumamay nga imo na aabot ay bisan na mga naglabay diin man nga lugar mga naging congressmen, no? diri ka makakakuhan suporta hita imo mga kasi congressman kung diri mo nakukuha at irarispito adahim, no? Ha? Kaya ana nakuha mo ani abilidad di diha pribado nga korporasyon nagamit niya dito niya pagka congressman, no? Ambot kung ano't binabasaran niyo iyo man itong katungod hita pagin achiever pag nakakakabot ka ba ito na yung pagka public official, no? At iba di rin nakakakuha, no? Dako ito nga bagay, no? Kaya nin ridos sa politika nga tinatawag, no? Ha? Iton binabalikan ni it kaawa god nga bangin niya magin presidente may daniya malapsan nga nagiinteres pagka presidente pirit hiya nga gindodogmok dito, no? Na ako may ada ko kalugaringon na basa hita sitwasyon, no? Nga na diri ko ini igpapasamwak pa kay ini in basa ko la, no? Waray pa itong mga suporta. Niyang ko nalang kamo susumatan kung ini nga akbasa in matabo na god, no? Ay while yan ha adto sulod itprisuhan ni Congressman Martin Romaldes may dahini mas dako nga matatabo nga event ha Pilipinas abangin na historic nga ni, no? Amo itong diri pa naton na ipapasamwa kay di pa kita hini makasigurado, no? Pero iton nga mga inin panitabo in aangkunon ta na nga amo inin at binabasa kapag ka umabot na hindi rin naman hindi na naton yun, no? Kay waray na kita basaranan kay waray matabo, no? Alasay 55 pahinom dumanay.
1: Maayong adlaw mga mananagat sa Sugod Bay, Bacabohon ug Maasin. Nakanugog na ba mo sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project o Fishcore Project sa BFAR? Kini usa ka programa nga mutabang sa pagpalig-on sa inyong panginabuhian ug sa pagpanalipod sa atong kadagatan. Pinaagi sa Fishcore Project, pwede mo makadawat og training, technical nga suporta ug alternatibong panginabuhian. Duol lang ang inyong Municipal Agriculture Office o BFAR staff aron makaapil. Kauban ng Fishcore, atong kalampusan sa dagat, sigurado.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Alasay 57 na. Sa so mga constituents ni Congressman Martin Romaldes, no? Standby la kamo, no? Dire forever luhaan itiyo distrito, no? Amo mango dini, no? Labi na kung ikaw in namumunga ng produktibo o productive ba a politika. Ini na naiimbitar mo diri tinuyo iti mo mga kakompetensya ha politika, no? No. Ana makurile ni dinhi kay sharing paman ita iyo congressman indiri salbahi, ha? Diri halang ita bituka sering paman nga usa nga requirement good ha politika nga na ikaw indapat waray konsensya, no? dapat may pagkasalbahi ka. Diri, idadaudos ka ito nimo, you know? Mga kakontra politika. Ay kung diri nimo ito karakter, nga diri mo ito na batasan, makuri itong liwat, no? Na diri ito na makakaya. Bisla ini na borubalhin na partido political, no? Diri ito na batasan ni Congressman Martin Romualdez nga yan ang administrasyon ibang political party, no? Sunod nga administrasyon iba naman nga political party, no? Amin it diri ma mabubuhat, no? Ni inin congressman, no? Diri ito niya inin makakaya, no? Kaya nagpabilin niya sa nga partido political. Yan ang maghimon isyo. Hiya in inin dadao to niya ito niya pamuntraha politika, no? Diri ito na kaya kaya diri ito sugad hi Congressman Martin Romualdez. Paano kung itinay mo tugbang in halang itong bituka, no? Kontra haim, no? Iya mo na init ikaw it ikaw it kaduduruhan nga haw ito, no? Inin ito nanay mama ni Congressman Martin hi Madam Juliet Romualdez nga sumulod ha Forbes usan mga may ada karikuhan ng mga Pilipino, no? Nga nahipublish sa mga na yan nga bulan, nakalabay nga bulan, no? Diri ni ada magpapatubohin anak nga magiging magiging halangit bituka ni hapolitika mga kabugtuan, no? It diri maka-adjust ito niya karakter hit mga pamatasan at ridos-ridos sa politika. Talagang maiilarom ka, no? Ha? Amo ini taton na nakita nga weakness hinusa nga politiko sugad ka na Congressman Martin Romualdez. Pero di rito krisin yun maraot mani sa kala nga matadong nga tao nga diri nahinga nga itong lugar nga diri kanan mga matadong politika kuwa din eh, no? Batakon kan isyo pa, no? Ha? Aminita inin diri pagkita ko diri maakos ni Congressman Martin Romualdez, no? Higita, no? Dinhi anaton lugar especially Tacloban nga ginatio pay gud pagkusukuso giok ngan pag silhiga, no? Nga haros himuon kita nga basurahan han super typhoon Yolanda. Pamati ko ang paniguro. Baga paka-monitor ko lahan hadtohan opisina han First District Congressman kahumanan na ipiktohan Bagyo Yolanda. Pamati ko nahinga da a personal level niya ang commitment nga ibuhat tindugon ang Tacloban otro, no? Anan mga labi na kay aniya distrito, primero distrito, amo gud ang inlampurnas han Bagyo Yolanda, no? So diri ka pa sinusuportahan han administrasyon ni Noy Aquino, no? Hi ikaw in hapit pangan at tulugod hapit la makasuhan pero waray makakaso kay waray ebidensya. Waray gud may himo nga kaso kay waray man binuhatan, no? Bisan minority floor leader at tuliwa panahon ni Presidente Aquino, waray gud iya pahimo ang minority floor leader, no? Bisan na kadiha opposition kay di man iya karawatan mga taga administration, no? hindi in opposition. So pawaray-waray suporta ang administrasyon nga dahan distrito han primero distrito han Leyte kay dire man nakalinya hi Congressman Martin Romales, no? So na inin tarapon kita han Bagyo Yolanda din aton kung maglilinaom kala tika nga national government makaluluoy ang mga constituents. Makaluluoy kita ng mga tao, nagkawarayan balay, nagkawarayan na kaldero, waray panapton, waray kinakaon. So, bisnala, taklap, inin mga sim nga pwede maatop, mga tulda nga pwede laanay masirungan, mga balde nga paka makahakot la kitang tubig, no? Piramalat kantidad iton. Nga na mga kaldero nga katutuunan, mga bugas, mga dilata nga nakakapreserbarhin sura, ini mga dilata nga mga noodles, di mangod kinahanglan nimo ini i-freezer, i-refrigerator, nga magpapanos kung madadaot nga mga pagkaon kung di rin nimo isulod ang mga refrigerator, salit na nga di kita hinin na mga dilata kay nakakaunan, no? Haakong pagkita itong atabon, pagpalit itong mga inin dagko ng mga truck na makalilisang ang mga dual system, no? Pamati ko ang gastos ito ha personal level na ito ni inin Congressman Martin Romales, maging maayos la ang Tacloban City ng mga bungto. Asako pa niya distrito, at least ha iya distrito man la, no? Din he ha first district hanalawigan ng Leyte. Inayos ini. Nga na waray ladam ha. Di rin na nga ni kita makakita hin mga marka nga nabagyuhan kita. Majis anyos na kita hitong 2027, no? Or ano ba, no? Nag-jis anyos na pala. Ha 2023 tika nga 2013, no? In November na magtitigaman kita ito. But you know, como ikaw in expected yung maghahatag in yung servisyo kay representante ka man, no? It distrito. Iringin mo na kinahanglan ini pag pinangangkunon, pag you know, ano na, pinapasabot ang mga tao, amo ni nahimo niyo, congressman, baga waray man dating, no? Kaya pag ang mga tao, di man nangangasi hiton, no? So, amo, ada pag ito itong aparte, di na nga, yan, no? That is why, it ibang mga politiko na napipiritan magapagpahinumdum haaton, nga, oh, nagtrabaho ako, no? Nag-servisyo ako. Ah, direk niyo ikakaawod hitiyo pag boto sa aton, no? Kay, you know. So, yan ha, an aton na, you know, naabat, no? May ada in charge nga opisina, abri-abrihan it opisina ni Congressman Martin Romales, bisan ato ya presuhan, no? Waray umundang ita pagpadayon paghatag it serbisyo, tubtuman iyo ginistoryahan nga gini-expect mga hospital, mga dida infrastructure, minus naman la barangay hall, no? Ha mga barangay, kung ano pa mga covered court, ginkikinhanglan, ha mga bungto, pati mga munisipyo, nga gititindog nga bago, no? Magpapadayon ito. Kay, diri kareksin yun, may problema ha, inin iya freedom, iya liberty, kay detained man itiyo congressman, waray liwat servisyo, diri, no? Diri. Padayon it servisyo, no? It distrito in abri, no? Agulo pa ni may gin post nga inin picture han tikang han opisina han nga congressman no ni Congressman Martin Romualdez nga despite han mga you know balita no gin pagawas nga mugshots no ha ipinapahibaro ang mga tao ipinapasabot liwat nga abre nga nagpapadayon ni Chorbisyo ito na opisina itong congressman ni First District itlalawigan o it representation it iyo representative ha First District itlalawigan it late in nagpapadayon man, waray ka patlang waray ka utod it servisyo no and amo ini dapat masayuran hit katawhan ha primero distrito nga bugos nga late even ha region 8 nga tanan no nga na nakabati kita may seringalong temporary yula iton no may panahon matatalwas ini no kakilingan ini naging na sabot nato na yung kakulop nagkadahin alas 5 ang kulop kadahin misa para gahalad para hiton na katalwasan hiton na inaatubang problema at temporaryo no Congressman Martin Romualdez tigang ha Our Lady of Lourdes Paris area VNG subdivision Tacloban City no? At ana mga constituents hindi rin kamo mawarayan na paglaom nga ni kamo in maghunahuna nga mag nawarayan kamo representative no ha so magpapadayon ini no anyway sooner may daman na matatabong election no so diri bakante ita opisina ito na congressman na primero distrito Leyte kung may kinahanglan kamo no as long as akos nga na may ada iharatag nga bulig no bisita ha opisina na labi na na mayon ho nagko-coordinate iton ito opisina iton ka congressman no nga niton na LGU mga local government unit para kung ano ta kinahanglan maihatag iton nga bulig nga dahil no so like na merkado at akluban no aware congressman it project for example ang ginihingyap nga magan maayos ito naton merkado at akluban baga ma-upgrade naton leadership ni Mayor Alfred Romualdez so ba ambot kunhain naton kay ginuhulat iton design details itan project no yun may dama ibubulig ang opisina ng congressman kung kinahanglan man yung bulig no kay pag umabot ang design no and mga specification no ini in ilalakip sa mga pag-aaroon yung mga budget no para hinit, you know, garing kayan tapos na ang project budgeting para 2027, I believe, no? Ambot ko na warik masayod kung nakalaanat ba ito, no? Alright, iba pa nga mga balita, no? Adi na ha, Article 2.0, bagan 2.0. Anot numbering hiton article, hita impeachment, ha? House Senate no and igin presentar hi former justice sa Sandigan Bayan ka Justice Kabutahitang no baga na sort of expert witness adto no and baga amod to ta basnig it era baga introductory part it presentation it an evidence no lugar ini in kapag kaada ka gobyerno kada tuig ka nagsusubmit iton imo statement of assets liabilities and net worth no ay para ma-monitor iton imo income. Nasasabutan din ako nagtitika rico ka. Kaya dapat pagsulod mga gobyerno, ako tanangatanan. Gabay ka lang magka-inalkansi kung ada ka gobyerno o maigwalis la, no? Nung kahit nagtika rico ka. Kay kung may nagaliwat ada ka gobyerno, may ada ka mga negosyo. Pareho kan Congressman Martin Romales, madideklarar man din ang ininga income, tikang inididihan na hininga mga negosyo, no? Amoy ito ta. Pero kung na ultimo, may pagkanga, sumulod ka gobyerno, nga amoy kung latun imo income, di, makikwestiyon ka ito, no? Maabot na ito mga amicus curiae, no? Amicae, amicae curiae, ha, impeachment court, niyan. Niyan, ibabatian mo kung pirago dito, ano tira mga opinion, no? Baga nababatian natin, baga pagkita niyan, maga mastic good to the constitution, 2/3 vote of all members.

Ang ara natin mga ingigaw po. Kaya na waray, waray internet, no? Siguro, bagawa, baray ada ka baga ka update o kung guba ba, no? Ita aton na binulan, itat mga binulan, no? Good morning, Lola Lita, Ma'am, Gina Marie Ripasa, Maupay Ngaga, Dino Dasa, John Max, Minosa, Ruben Brescio, no? Bagan hanga di ka ako niya na Ruben, ha? Bagan na kabatik haim, danay ato kaim, ha? Ching na Barrow, and then Man Esther Dipas, Abu Yadbor, ngani Dino Dasa, watching, shout out ka daira. Mga taga-sagkahan, maupay nga aga, naga-lalanog-lanog kuno tradyo di da, no? Pwede na may sirin nga distri. May quarry, di na may sulod, maupay nga aga. Mga taga-merkado, salamatin madamo, no? Ana Mano Felix Andrade, Boy Maurilio. Nga tanan pang adahir ang mga radyo, Facebook, nagsusunod na aton, no? Ang araw na aton mga ingaw po dyan ang aga nga nagpalupad pag-broadcast na aton programa dyan ang aga. Hira Ronil Angay-Angay. Hi Emmanuel Yeren, ngan hi Aljes Villafuerte. Inihi Nick. Nick Ismali. Attorney Nick Ismali, mao pa yung aga. Hayo nga tanan. Good morning. Good morning. Good morning.

0: The time now on FMR. It's 7:16.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mga kababayan, alam nyo ba, ang rice farm clustering and consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
4: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya, mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka, kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
5: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
6: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
10: Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
11: Oh no!
10: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash.
12: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman, mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder, bisan di rin na kinahalang pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office, kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ngan igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto nga ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na ngan magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ininga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hininga estasyon.